monate o mo kalo kalo he ba o buisana le bana beno ba utlwang seo se buang ke bua ka puo ya Sesotho. Ntate Thakasole yena a re

0: mohe ene le me ema wa mkhwanazi ka vile monatiri ema ka thapelo
1: giana mo pulosiwa
0: pelo ka gile ka tshongwana me ka thapelo ena e tla me o re bang ga moelane ka yona.

o hlokwe ngwana mme o ngane le motho o ja uno bigle tshepo ya o e nna nna le yena khisana hule khisana hude anna ka gana ko aba o phoqa aba o phoqa ka gana ko ngwana mme a o sa tswa taba o sa tswa taba no tswa ho no ha taba eno ngwana mme a cha mo na ta ho lo ba motho eno na sa dumela o sa motlwaetse o sa motseba o sa tseba diphatso tlhe tsa hae o sa tseba dikhona tso tlhe tsa hae ya ga ngwane no motho ha nge ya e be le hatswa ke ba ke na ba tswa ngwana mme empa ba ile ba tswa ba ba ngwana jena ba e ba re a no more return ba re ntate ho hang ha re sa kena ha re sa ya mo ile eng ga ya re ile re fihlile la re sa finyella fegi ke e ya ke na mbohle se ba ka se sa le teng bana beso ha se ru ga ile se ru ga ile itswele a tsa go tiro ho tswa ngwana mme o sena gapha madi ho sena letho leo le tla utlwisa bohloko nameng motho a itswele hantle fela ga tshe mme mo kapa ntate mo re entse ngwana mme re entse ka go hano entse le ntho e teng bathong ha re ka go hanele ho monate a ka kang ha ngwana jwana ho monate a ka kang ha ngwana jwana go feta go ebe e mong jwale o utlwisisa go tla nka bophelo ba e mong ga se yona ga se yona ngwana mme ga se ngwana mmao motho eo ga se ngwana mmao ga utlweka o gathetse ka ena mo tlamele a tsamaya peto mo tlamele ngwana mme a tsamaya tla nne le kopane mona tseleng mona di-platform-ong mona dumela mmanyeo dumela ntatanyeo simple fela bole le sheba rona bana ka nqano rona setlo se ba tlotla ba se fumana ke sefe sa o be bale ne ba tseba ntata bona ba tseba mma bona ha sa le yo o teng o ntsa phela fela ha ile o kopana le bona e se ba o thata ba bona kwana mo ile mbotlhoko bane mmo e kwana mo ile mbotlhoko mo empa ha ona ntshinga ba ga yetsa ke ka tselo bophelo bo leng ka yona bo tsamayang ka teng ngwana mme bojena bojena re ke rate ya batho ngwana mme a re lo itlama mane ka pela moruti kore ka pela moruti rere go fitlhetse re kgaogangwa ke lefu re thetsitse moruti ra thetsa le modimo ga re re tla e sa jeno jeo tseba rona ngwana mme rona ne re tena re etsa seno gobaneng polo ka ke tshweke re bophelo ngwana mme bojena bo ya godimo bo ya tlase bo tla go phethola bo etse metlholo mamelelo e le yone e ntse le teng ngwana mme o je ntho ne o thweng ke le mamelela tiisetse fela le ga o na le nako eno a gore ache ke tiiseditse ke ne ke nana go tlaloka ga o se sa lo ke ngwana mme panolola mpanolola jwe fatshe mona mojetse ache ke ne ke nana gore ntate ke ne ke nana gore mme tsela

Hello? Hello? Hello?

Se tlo pa gisa the Bee Gees. Kapile mona to tringi tears. Beso tu idiene ili di shume. Re haba hanto rinyani. Rinyani awone. Hey! E ga ba lona batho ba tsaba mma go funo le ba mma ba ke e mongwe batho bana ba fetlama latela ka mo di neng le benya ka teng go latela ka mo di neng le benya ka teng go ene le pula me le kwena maobane la ile mona e sa ka ya theo wa tsena fela icon Sidi ni bonala itla ka yona uno e bona pula ena itla ile mpi uno e bona go itla ile mpi ya ga le tsenya tsa mono ngwana mme wa a le na iso bi lona le na ngwana hale hale so itse le thuye e bo butle mana na le tla tlhapanya ka mawaji ha na le tho yo na ga tsaba mona na ga tsaba go ga tsaba go hona le ka dia peke sa go lo tsebe go wa hwa mona moti wa hwa mona moti go gira ga bona motho yo mo a re to kwa ntlo khala di regisi tsena dingata mo itse ga shaba plutena ha ga fumana plutena ha etse e regisi fela mo a re go khelle a ga mo go fetwa ya ka a bo e mona tu wena ntwe na go ntlolela ka regisi mo la mo mpa regisi mo ka e manya e manya o di ya le ho etla e le ka ba e ntse mo la mme sa ka timono e etsi ja tinga e mo ga o fitisi se ga o ebi ga bona ntsa e ja le tala ko a e ja elek e le ja ntse le motho le mai hai hai hai ko a le ya di ja ntse na hle ya di ja di ya di ja tu mo ra nna ke futsa la papa ka yo ke ja papa ka yo ke bona wi bona wi a tsona re feteng ga nnete re feteng ga tsona bana beso ha ga ka di bona mohlo monna go ita fihla go re di je o bona hanyanyana hanyanyana ona tsena motho ntse e thuta thuta ho ja di hanyanese e ntse e thuta thuta ho ja hanyanese ona tsena empa le teng o itse bonnete ba o e phesitse ke se bonde tlo go ipaisitse ke be ke bona go ka pitseng ga mona e brown ya ha ile brown ba lo he nga tla tla isha ha ile brown ba lo e se ga we hadi hadi kile e nga tla tla isha wa wa seng se ke bona mo ke ntla ke sa ga di motho a phe a ntlhapi tin staff motho a phe a ntlhapi ka ena le beke ke ngwana mme o e wo kokola fela tlhapi ntho ena ganyane seno ka mono o e wo kokola fela ka mono ka oding ka moo o fitlha tshela tlhapi ena ka mono aa tladisa o le mongwe

o tla di ja o le mong ka mpampha bohobe ka tena kapa wa mpha papa ka lebese la mafi kapa le fresh lokile tsena tsena tsa bo dintho tsena tsona tsetsetse o kokolwang fela tse ai wo kukula ai wo kukula fela mona ha ka daga ja di butsuwe o jwa ba mpo go kapa ye ikhansa kapa ye ikhansa a re tse tsho tswa wena e re re ditwelle a re nana kwa di jo mona re bui di jo mo re bua music e ke go tekeng ke botho biswa nga Jeffrey Osborne getting better all the time

kopane tse ka hantle ka nako ngwe go hopo hopo tse batho dintho ho ja ne se ba di lebala ho bana ho lana ba le motho a tshe bana ho lana ba le sibini se tshe bana yes ho lana ba dinge bona si le sae ba di sibini se ba sorry for pause bana mmotse ka nako ngwe ga re go hlela bana a utlwa se ka thola motlho motho e ka gang 5 seconds se ke beke ya ke ka tseleng tse re tsamatsama ka yone ge e bona mosetho wa iso gotlhe mo mametsheng eno o le gona teng Mr. Mafirika, thank you sir ke a le bona le a tlhaga mona le a ntshwara mona ke a bona

보태는 동안 남매가 이거 예? 만 사과도 보나간다니 Mr. Sora le na buya ka pinane la ki du biya ei ya mo thong kha ei empa he ha se mo re ntim mo ne ki le ka tshoka ga mo ga go le se phi ha se ho utlisa bohloko empa ku ho etsa ona ku hle e pelu ha o nya ka le se o thabile ke rata ba buti ba ba khale ba buti ba khale Mr. Sabazana le na ke a mmona ngwana mme ke a mmona le ena ke eno monna ke mongwe wa banna ntse ke babatla ke batla go monanyetsa ke batla go monanyetsa ee ntse ke batla go monanyetsa ka le leng la matsatsi ande ke tlo e etsa ntho eno ke tlo monanyetsa thabo sebatana ke tlo monanyetsa ke rata babuti bano ba kgale bale mona babuti ba kgale ba btwa khale o tsiba o nona le mustache o la btwa khale o nona le mustache mona mme vele mo go ona o beile vele ga bana bo Jim Brown Black Caesar bana bo Shaft o lo beile ma le fa tsire ndo lo lo lona ine la ho ka ofe o beile mustache mo nona mme o khombile handle o khombile handle o tshetsetshetse ntho tse monate vele batho ba ba tsofala ngwana mme mori ona wa tloa wa fofua fumana se o tloa se re le kowana fela mona bale a gopola nako tsa ntse a o feta e sa ntsane le ntashana e sale ya go thika nako eno a nka bosibana ka setomo ya wa bona nka bosibana ka setomo ee ke a o besa ba nka ka setomo mono ngwana mme ga ke na go tata tlhodisa ke bašhana bana mona vele motho a na na le mustach go tsebeo e le ona o ne a seya gantle ko ga a naya mane mo a ile kutwa o ne a tlhatshwa a jetse motho eno ga mona o se o shebe gantle o se ka ba nsenyetsa mona o shebe gantle o se ka ba nsenyetsa mona vele motho eno a mo kutang o tla trima gantle mustach a ne a seya gantle ngwana mme a dula ntse a lebalo lebe tlo mane o tla icheba se ipone mosafereng a ntse a icheba a tswa mono hempe ena o e kgaolotse konopo tse pedi utlwa molaleng mona kapa tse tharo 1, 2, 3 e bo kentse ntho sefubeng mo bathong tlo utlwa wena ba la tswa mono kena bathong ke ntho ene re e phela e ngwana mme a ntse re gola eno ga phela lekeišene mo ke ntho ene re e phela eno ga le ba ga le ba reetsa fela ene re etsa fela ka nako eno fela ota o itshwaratshwara jalo o tswe ka gara motse ka mona o dio bona a mang kaekae ma nako ya go gutla ke ka mantsi bua kwana pele tsatsi le dikeela o sole gae ga ke go tswa inyakalatsa kwana ngwana mme o tswa bona motho ao ee le ena o thabile thabile ka nako eno ga sa apara dikipa tsa ntsa bo Michael Jackson bo Dan Ross bo Lennon Richie ga o ne o sena sona a o ne o se letho o ne o se letho ngwana mme a o sa apara kipa seno jale re theoa re le o bona batho ya theoa mono ngwana mmeo le aba o ne o tho ga o tsebe letho ne re tlameya gore re bone gore ga o batlela ne go o batlela ngwana mme ne go o batlela bo mlundeni ya bo mlundeni e thabang ngwana mme e thabang motho eno e thabang ne re mmitsa mlundeni hei na le mobe motho yoo batho ba sa tsebe mlundeni gantle ga ba tsebe next ga ba tsebe letho o kile a phela dikakapa ngwana mme ka gadikešene yasas Mr. Molapo a ko mphe pinane a ko ngwelele pinane ne ntse ke e batla mona ya ne le ntse re emametse le yona ka koloi wa e gopola ya dule partyng ngopotse le bitso la yona o ngwelele mona WhatsApp-ong mo o ngwelele WhatsApp-ong mo ga eba o sa e gopole o ye ka koloing ka mono le emamela o bo gutlo tswa mone ke bapetse pinane ke lebetse lebitso la yona ga eba o sa e gopole o ye ka koloing ka

mane o le mamela o tlompe yona kwa bua ka bashana ba khalo ngwana mme bo mlundeni bo lupalla lupalla o mo se ba lupalla aptile palo ya aptile palo bo sinki no no bo sinki no ke bashana ba ile ga hola le bona ba tenda tlang ho putsa ba ba mona ona ene le bo mang mona bashana ba ne ba hola le bona di kitchen mo kupa ya kupa kupa kupa bo pofa ke bua ka bashana ba seng ba ithobaletse ngwana mme pofa ha ke no go tsala mabitso a bona ke mabitso a o gona le kitchen gene re a tseba gene re ba geile ona le bona ba geile mabitso eya bo lupalla ngwana mme a tile phallo bo sinki no no ai le ka mo potsa mabitso a bashana bana ba lekeisheneng bana be ke ba tsebang bana bana pe re hotseng kaofela ba bang se ba ikise ngwana mme se ba ithobaletse kannete bole ke tlo bapala abuti ke eno abuti wa gale ee abuti wa gale 1975 o ne o le mokae utlwa

0: ka kere
1: eh
0: e na go yana yona e tla fihla ntsela na lona ga dutsi mo eh me ha e fihla ha o tlhokile go mpose wa mpona ha ke
1: I give it.
0: Ah, I will boot it. Skahana.
1: Aye.
0: Hi, Bona. How na pu? I'm room, Momo. Have we a fella?
1: How do you treat them out? Is that the other motto? If I treat them out, I'm not today. How can we put together a whole hand?
0: Eh, how do you put together? Fella, now waiting, Yona. I'll put together a night lavati. Eh, ha ba re duitsi mona mo re duitsi nteng mona. Hona le nako eno e ke tla nne ga kege. Eh, ho lwang. Ntse ko tsipa-tsipa, ko tsikitsikinyetsa. Hona le something. Ha ke re.
1: Eh.
0: Ke ya ho amoela ka e seng jalo ka lona le amoela ka pelenyana fela hobane ne ha ke le tshe le batho ba ntse ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Men twede e teng hona mona ke se sebediswa seo nna nka se sebedisang gahlanong le eng kapa eng e tlang e ntibile na ke a tlhaka wa le dina
1: o
0: se o shebile
1: gore yo o metla jang a tshia le dina e le teng ha e mokgwa o motho ga a fitlha fela e mo ga a fitlha o sa o jetshimela fela e no banetšhaya nta o tshwara fela e ka o etsa ntho tse sekese jang utlwa sao a o tenne ofo fela
0: kone ngwana o a rutwa kere ngwana o a rutwa ga ntse a gola o a rutwa ke ntate ke mme ke pompong ke dijo ke enke o a rutwa jale ka ene eo jale ka ene eo ga o mmona gore ee ga a tsamaye moo ka tsele o batlang go ga tsamaye ka yone o a mobu a mo bentsha gore ga re tswele mona ga re tswele mona ke phetho ntho eno wa tsaya ntho eno ya kodisa ke dibetse re rona eng re batla go tlhake rona eng rona eng
1: aikona
0: ka ke o tiisetsang go ntse o dua gore wa bona ko hulela kae o tiisetsang go se kaya mo Ah, emme, eh, bua nnete.
1: Ke tsamela ke
0: le motho le motho bang o santse atwaitse sebaka se ntshimong. Wa tsale ka moka mo phelwang. Nga ona nabelwa na mong, nga usaka ona mona se. Hona ka mo phelwang ka mo. Ei. Ha ke na sebaka. Ha ke re ke ha ka mo, ke tlwaetse mo. Ya ho bua, ya ho bua yona. E tlhela motho off. Ho ka bua fela hore he mon. Ha re etse tje. Ah ah, ha yena pahala. Ah, ha yena pahala. Ha e bui. Ha e bui. Mo mamedi hore na o le re ha motho a qala ho fihla ke be se gwalo mme ha re tshugwalo ha ba ha re tshugwalo mme go tso tsola plate ya rere bona hey le lona di tlisa ntse le utlwa hantle lona bo mme go itle
1: na ha ke hane fela ke ntse ke re ha go bua ka ena ya kgatlo la pele fela
0: e tle ke bua ka yo e tle ke bua e tle ke bua ka yo e tle ke bua ka yo e tle ke bua ka yo Gorena, gorena.
1: O phamisitse dine tsa hao ha holo holo holo.
0: Bona.
1: Ke le tsaka o thuta go sheba go bona ke.
0: Mamela. Gorena ke gatla pele. Gorena ke gatla. Ke taba gorena ke fihlile ka sebopo se feng wena. O ntsha bapile a ke. O ntsha bapile wena e ke tlileng ho yena. O ntsha bapile. Ge a qoqa. Mohlomong ntho e ka reng 2 to 3 hours. Gentse ge qoqa fela wa bona ge qoqa fela matso e matswana ka ha se masoto ha dula fela mona ka pa ke a pokothela ntse ke bua le wena ke ntse ke go phathanya hanyanyana phatha hanyanyana ke tlwana go ngwe nga ha ke ke itse go ja ka kelelo nga tlwa ka hai go tshesa go ka ntlong ena a ya ba ya hlobola ke hlobola hempe ena ke siya ke ya pere di khopo fela ke ke le ka ho etsa ho atametsa ho u bone ho gona ke bua wa ke le ka ho hula me kana kwenu nga tlwa ka ho wena a go mpikitle mo a go nwae mona na go nwae ya mona se ke petlela ene o petlela haka o tsebe ka mona ntse ke lo thamano wa gona ke tlo tswaga ba ke tlwa mo ke ya straight mo ke se mo ga ntle mo ke target ya o qet ke tla be ke mqedile ene anga ka fihla mo lo fela ka ke tlo bona ka mahlo ke shwa go se ku minyeleditse o ka reng mo tuhelang ho ha
1: ntse ke nana re ena ya pele se ka ba haka la pe
0: oh
1: se be botho go kwana ba ke ntse nna le wena sentsa gona go re tle ke tsebo ho re tsiye
0: kwa nota putulwa mo
1: kutlwa ka ha ke le haka mona tshukwe ka ke tlo bogela ko kutlwa ka
0: Mona hanu wa hao. Ko ona o etsang hore. O be off. Tlwella ona hana. Na hana fela gona o ntso bona gona mokwai o etsa mo. Ka pa mokwai na o hloka mo. And ke tlame hore ke. Ke tlame hore ke wele gabo. Hobane?
1: Ba
0: mame. E ne ke etsa nyangena fela go buetse mo. Wa se ba hona le nako eo nka bang le wena motlhang wena o ithaopileng o ithaopile tsatsi leng motlhang o ithaopileng go na le ntho e ke tlo tla ko o bolaya ka yona ge a ya kege di tla pota gabedi di pota gago di pote gane ke ntse ko o mametse nako o ko utlwang gore ke o tlo o tswa kgweleng jale e ba number one mokwai a ba fitla ana malatsa fela lo tuna le ge ke a fitla hata khwele ya tla ile number 1 ke mang a ke ke nna

0: Lefatshe.
1: Lefatshe la ka.
0: Ha
1: ona next time mona.
0: Yaba. Ha o di di hlama.
1: Ey.
0: O di hlama go nya o ba ta di hlama go nya ke. Ey. Ey, ha o di next time ka mme re ye tsoa.
1: O ye tse kwa hlama.
0: O se di di di ke re re re go tsama mme go nya na le.
1: Ey.
0: Ke hlama ke na se di di.
1: E be tse ke.
0: Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
1: I'm going to go to the house. Metsotso e re shumele metso mmedi ga ba go nyana ya botshelela ngona bua ngantle ntwe le ntse tso ena ena ka nete ha ya loka le bolaisa batho bana mafu batho bana ba tla kula batho bana ba tla fwa bene na hana o so bolaide motho ke no sa shwile mo na hana motho eno sa shwile mo na ngwana mme o sa shwile wa le motho a o re ngwena le zwa go bona ka sa le qose go umpo
2: Aye.

0: ke a lebetsa etsa tsinye gobane ntho eno ga nneta modimo a e etsala mo o le ngwana mme a ke lefu fela kore wa kwa 29 o re kampa ba e tšhaile ka magoeng le nna ka nqena ke a tshwekega le nna ka ngwe a e tle e tšhaile ka magoeng ngwana mme le nna ke re e tšhaile ka magoeng ga o tshwa jalo le nna ke a tshwekega e tšhaile ka magoeng ke peto hei ai ene ba enka nyanyana ba enka nyane ha nyanyana ha ba tsiba go ntwana na xiga xi a kae ka pa ke ntwete nye phelang go ka ba tla swa o la o ke motho fela ka ka matsoko hey mame di dumela hallo
1: ba ba
0: e ntate
1: all
0: right ke ntate le kae
1: Eh,
0: ke a utla.
1: Abo ntse ndi nana go abo a ga mane mo go tlo mana ga tsena ga tlo go pala sebe tshitlana le mo.
0: Eh.
1: Ya la ba se se di di di di ho la swa kwa ke mo. Ho a ke no wa mo.
0: Eh.
1: Ho a ke di tswana mo.
0: Ha o qelane.
1: Ah. Ke ne ke di bo bo fa tla onda to ha ga bala e mo la tla mo khubu ha ke go tsaba na hanti ya ga bala tla mo khubu mo
0: he ba
1: khubu no nda di lo ntse mo la o ntse ba ta ba ne ndi o ntse ka tsaka mo la o di di mo lo
0: pagamento o fitise mo la o ona
1: e di se mo la o o se di di se mo no sta se mo nga mo la o ba mae kwa go we me sela ka tlo mo no sebe ga di ona kwa ke no go tsiwa mo no nda di mo
0: ka nnete ke ke bone mo mola
1: e
0: ke ke bone mo
1: e u go e u sele sele ka bona ga a simola mona mona nda di mona wa tshiba mona go mbone ya thola go ha ona ha ona na kwi
0: mo hlwa
1: e ya le nda be ke ka card yo sa 29 no red card
0: handle di tlhaka ka go bodiwa mone
1: red card e ke
0: kwa go tla loka molwa
1: ka nna ka tshosa mola red card
0: ke a le bo molwa
1: ana mme
2: lo ye hide ma ya tsama e sa ene ke ma ane hang ha e qala e duma ya tsama o ye di ya ho ya tsama ona le kgwe e se ke re ke di ya a a bona e bona
0: Hairosani. In Hairosani. Can it Hairosani? Away, my million hunter woman wanted. Kiraga, I have a tailor as a tinny, or there as a tinny to my vete. I see the bag. How was a girl so funny cacarity who beat? And a good fellow go rawan, eh, keep it. When I have a tinner, the most summer old fellow would yes, o be a setini o lukile o na tshipi a ke rata ha o na taba motlwele o na o di apega phato tsentsa di tshipi tseno o gawane le ye e o gawane le yena ngwana mme a apaga phato tsentsa di tshipi tseno a tsamaya ka moane wing ka ti ke peto ka go nwa sentho mpe fela ye ho sane ah o sa ne na no o sa ne ona e ka nti ke se ke le teng ke se ke le teng e se mo sane se mo sane ma me di dumela
3: ntse ra pa se na pa ya nne senta ga ka se nge ka se tshimi ne tshe na itla bola ba tswa bana
0: bona wi ke mpe ka bona wi ke mpe ka bola bona wi ke mpe ka ba bola hle
3: nako
0: e kgontšha jang le batho ba na le maikutlo o yenke ke
3: nke nakong yene e batho ba bua ka yena baba ba ile
0: wa tsaya ke taba gore nke ke shebele kanee ge ke tle ke shebele be ke e tlang he mokwena utlwa
3: ge e shapele ge e menyele

0: gracias a Dios.
1: Mm.
0: Na kwanyana e sale ke eng le batho bana ba setse ba bo ba bo botsenwa ga o ka mo ntse matsadi.
1: Oh. Thank you, thank you Mkwena.
0: Thank you much.
1: Mama me lo. O tsebe le nna ha o fihla o so hlahlile mahlodi a lo sense ke tshwere go bile ka rete ele he re hopo hek na mathuso he re hopo o bua ko le hopo he ba funa wi tlo mo mamedi wa nawe o re ihlile le batla go etswa jwalo ihle le batla go etswa jwalo he ihle ke batla go etswa jwalo banda tara batlo le ha ga batlo le ba ga bona ba ga ba tswa go mamella ba ga le ba tama ke ntho go na ga tswa go mamella ha ona ntho ga ba ga iketsa utle ke gutwe ga ke tla khatla buang a ukang ka bena nge hlere se ka se ke hantle na go bane ke kholozo ho bonne ho ba utlo go na botata bo ba bo fam bo ntate na ke bo feng ho na bo mme le ka ina hana jwang ho le bona go bo emo bonela bo lukisa ho so tla tswa ho lona mme ha ke spena ha ba ke eng ka mono wa leso nna ke a tswa bo le ha ke tswile ka mono ke re bye bye re tla kopana ngape o sane beke tla

regrets. I've had a few, but then again, too few to mention.

0: Hallelujah. Metsidi. Hello, me.
1: Mogutu wa ka.
0: Metsidi. Re moye me wa ka. Kya utlwa na wa nkutlwa me. Metsidi. Oui. Na wa nkutlwa me. Kya utlwa me.

0: ntate mo di mo go na lukileng ya tshepahalang ntate wa morena wa ka Jesu.
1: Yes Lord
0: ke o seng ho hotle mo di mo ka lukileng ila re dumela ga bona mafube.
1: Yes Lord
0: mo di mo ka lukileng a sahlaha morena ka ya lukileng ya ke ya kokobela ka lebitso la morena Jesu. O modimo wena o lukile. Ha o ya tshwana le wena.
1: Yes Lord.
0: Ntate o ya le nteng ka matsatsi ohle.
1: Modimo wa rona re a
0: lebo. Wena o qhoboshiano le fika la mengwaga.
1: Yebo
0: nkosi. O sena tla o poloko o matla rona. Ntate o ka lukile nya halalela lo seng. Re sa bitsa le bitso la gao le ka odimo mabitso ohle. Re satla go wena modimo a ka lukileng re kgomana tla sebinamelong ba maoto a gago gore ntate o seng o gotle o kogeetse gantle ntate ka lebitso la morena Jesu go ya kokobela tla sebinamelong ba maoto a gago ntate wa ka ya lukileng ya halalelang o ya leboa go tšhabisetswa letsatsi gape la letsatsing la kajeno o itse modimo a ka lukileng go gotle modimo a ka lukileng ga bana ba gago ba ile go kopanela modimo a ka lukileng o seng lenana o kilena modimo a ka ya lukileng le gore sa beileng tumelo ya gona go wena gobane wena o tshepo ya dilemo tse tlang modimo a ka lukileng ya tshepalang o lefika la mengwaga wena o poloko ya matla gona ntate wa ka ya lukileng ya tshepalang ke a rapela ka lebitso la morena Jesu. Ke neela matlo a rona diatleng tsa gago. Ke neela bophelo ba Basotho diatleng tsa gago. Modimo a ka lukileng ke neela sealemoya sena diatleng tsa gago. Modimo a ka lukileng a tshepalang re tse gantle ka matsatsi ohle. Ntate wa ka ya lukileng ya halalelang ka lebitso la morena Jesu. Ke rata go rapela sebakeng sa bookamedi bohle. Modimo a ka tlotlisa lebitso la gago. Ba boloke a o boloke le di-presentara tsa sealemoya sena modimo a ka lukileng ke a rapela ka lebitso la morena Jesu. Itlotlise jalo ka modimo ntate wa ka ya lukileng ya tshepalang o sa tlo dula maotong a gago re dula tafoleng ya gago go utlwa monate modimo a ka ya lukileng ya tshepalang letsatsi le sa tšhaba modimo a ka go utlwa lentswe la gago. Modimo a ka lukileng go nka mefao dipelong tsa rona re sa ditshebeletsong e tlotlisa jalo ka modimo boloka e mong le mo modimo a ka lukileng ya tlang go nka karolo e tsang tate moruti gantle modimo a ka lukileng tate Jone mo etsa gantle ka matsatsi otlhe ka lebitso la morena Jesu mo boloke mo bolokela le lelapa la gang tate e tlotlisa jalo ka modimo o mo boloke sebakeng sa setšhaba sa gago. Morena ka ya lukileng ya tshepalang ke a rapela ke a ikokobetsa ko tshepile maemong otlhe modimo a ka lukileng tlotlisa lebitso la gago phame wena Jehova gona re kokobele ka matsatsi otlhe ntatekela ka Kriste morena re a leboa halleluya
1: metsi di dumela dumela mme waka kgotsotlhe mme metsi di ao ke le boa haholo re le boa haholo mme
0: amen
1: metsidi metsidi we ao batho ha ona taba re tla bua mme wa ka modimo.

ke kgaolo ya lesome e tlatlhangwang kapa e tlatlhamang ya borobong. Kgaolong ya borobong ne re kopana le Jesu a fodisa sefofu se kang se tswetswe kapa se hlaile se sa bone. Halleluja. Jesu Kristi bukeng ena ya Johanne haholoholo temaneng ena kapa kgaolong ena ya leshome o hlalosa bodisa ba hae bo molemo. O re yena ke modisa ya molemo, ha qeta ke monyako. Halleluja. Taba ya ka le wena kajeno, oh, Modimo nthuse ke bue nnete, nnete fela e seng ho hong. Letsatsing la kajeno a ko ntumelle re qale ka tsela ena, mamedi wa ka. Ha o bona Satani, ha o bona Satani, o no tseba hore Modimo wa tla. Halleluja. Ha o bona Satani, o no tseba hore Modimo wa tla. Ha e le November, December di atla. Ha e le Christmas ka di 25 tsa December, Boxing Day ya atla. Ha o ka bona fela maemo a thuntuntetsa, a o hlokihlokisa kgotso, a o hlokihlokisa botsitso, o no tseba hore ke mesebetsi ya diabolosi, mme Modimo o sa ntsa etla. Halleluja. Ka letsatsi le leng e re Bebele lehodimong e ne e le kopano tje, Modimo a dutse le kabinete ya lehodimo. Yaba ha Modimo a ntse a sheba kopano mona, a ba bona Satane. Wa mmotsa Satane, e ka ba o tswa kae? Satane a re, ke tswa lefatsheng, ke tswa o tshalaka teng. E ba Modimo hore ho yena, ha o ntse o tshalaka moo, ha o ka ba bona morao wa ka Jobo. Na Satane a re ho Modimo, ke mmone eno empa a tshwarelletse ho wena ka lebaka la dintho tseo mo etsetsang tsona. Ha o ka wa tlosa fela stokswitse seno molomong wa hae, ke ile ka ena. Modimo a re ho Satane, tsamaya tsohle tsa hae di letsohong la hao. Tsamaya o etse ntho nngwe le nngwe le nngwe le nngwe o e ratang ka yena, empa o mpaballele moya wa hae. Halleluja. Halleluja. Eya, o etse ntho nngwe le nngwe le nngwe yo e batla, empa o mpolokele moya wa Jobo. Halleluja. Eba he diabolosi o a theoha, o fihla a hlokofatsa Ntate Jobo. Halleluja. A hlokofatsa Jobo, Bibele e re a mo otla ka mathopa ho tloha bohatong ba loto ho ya fihla qoleng ya moriri hloohong. Halleluja. Sera ha se tle ha e se o hlaba ho utswa le ho timetsa. Jwale kajeno lena ke re ho wena moratuwa wa ka, ha o ka bona moneketsananyana wa dintho tseo kgopisang, tseo lekang, tseo kwatisang, o no tseba hore Modimo wa tla. Ka morao ho moleko o mong le o mong, Modimo wa tla. Hobane o itse ake ke ba re fa moleko o ka re sitang, le moleko la o seo le teng o tlo re fa tsela le ya ho tswa. Halleluja. Mamelihle, ha o qala o bona dintho di sa tsamaye hantle, o no tseba hore Modimo o tseleng. Taba ya Modimo ke hore o eme hantle, o tsitse, o tsepamise kelello, mahlo, menahano, tumelo ya hao ho Modimo.

Hallelujah. Ha se tuki letho modimo. Mathateng ao o leng hona. Mathateng ao ke leng hona. Mathateng ao ngwana bo rona e mong a leng hona. Ditsietsi tsena di bidietsa hore modimo o haufi mme modimo o tloetsa ho hong ho bitire ho feta ho e ka bang o ka hare ho ona. Hallelujah. Momamedi, ha o ka bona ukula o no tseba hore modimo o haufi ka pholo kwa modimo kore wena o reteletse sefahlao sa hao ho yena ka tumelo jwale be modimo wa itlhaisa hodima boemo bono bo ebang bo se bo tshositse bophelo ba hao. Hallelujah. Hodima boemo bono bo e ka bang bo se bo tshositse bophelo ba hao a reteletsa sefahlao sa hao ho modimo o tlo bone modimo ena hang ka taolo. Hallelujah. Re tlo bua ditaba tseo ka tsona ke dumelang hantle hore tla ro ya kerekeng o tlo ya kerekeng o kgodiseile hore ho shotala ntho e le nngwe fela, full concentration. Re hloka fela ho tsepamisa maikutlo a rona, ho tsepamisa kelelo tsa rona, ho tsepamisa tumelo ya rona, maikutlo ohle a rona ho modimo wa rona. Hobane modimo yena ke konopo yo o e penyang. You just press that button and then wa hlaka. Ho fela shaga. The light is there. Kganya e ba teng. Pholo e ba teng. Pholoho e ba teng. Phepetsong e feng eo emaila. E be bontsha hore modimo o haufi, modimo o atla. Modimo hana ho thwe motho o tsamaya moleng o mosweu bohareng ba tsela. Ba se ba re bereta e tabohile kapa kepisi e tabohile. Hallelujah. E se ka kare kelello ha eyo. Modimo o a kenella moo, o a fihla moo, o lokisa boemo. Modimo ga ana ntho e mo imelang, ga ana ntho e kgolo ho yena. Gobane ntho e nngwe le nngwe e entswe ke yena. Ke entswe ke yena, o entswe ke yena. Ke PC moo, PC ye, e dumeletswe ke Modimo gore e be e teng. Ka matla le thuso le mogau wa hae. Hallelujah. Go na le monna yeo Bebele e reng, ke Luka 8, e re Bebele, o ne a dula mabitleng. Monne ne o na hlotse batho ba motse. O na hlotse ka mohlomi. Ba re ba mo fasa ka diketane. Bebele e re o na di kgaola. O na dula ikgoba ka majwe. Hallelujah. Hallelujah. Kati impa. E le sera fela se hlaselang motse, se hlaselang leloko, se hlasetseng bophelo ba monna enwa. Hallelujah. A fihla Jesu. Tlamane ya ba monna enwa ya kulang ka hlong o botsa Jesu re, yela Jesu mora Modimo e ka ba taba ya hao le nna ke efeng? Ya ba Jesu Kristi o mmotsa potso e le nngwe fela re o mang, lebitso la o mang. Monneno a re ke Legione gobane re bangata. Hallelujah. Hallelujah. Ha na taba le na mathata a makae, a mangata a kae, a maholo ga kae, a godile ga kae, a dilemo di kae, a matinya ga kae mathata. Modimo Jesu ha na taba le taba eno. Ho Modimo ke polelo fela go tlosa le go hleka maemo. Ho hlakisa tsela tsa hao ke lentswe fela la o le utlwa. Ha o le utlwa, o le kgolwa, o le dumela, o etsa ka lona. Ke motsotswana fela gore maemo a tsitse, maemo a loke. Jalo o dule hantle, o iketlile. Gobane o re seraga setle ha se o tlhaba le o utswa le go timetsa. Empa nna ke tlile gore di be le bophelo mme di bo bone ka o fetisisa. Monnena ke ga bona bophelo ka o fetisisa. Hallelujah. Yaba Jesu Kristi o ntsha o laela matimana go tswa go monna enwa a kena dikolobeng kwana mme dikolobe tsa tsamaya.

tsa tsa itiela le watleng. Hallelujah. Ke le maemonyana a rena le lona le sotho bo. Bophelong bo. Bo ile hona ke so qetile le kgolo la dilemo. Ebe se ke bona ka gare modimo a ka sitwa ke maemo a. No. Ha o so qetile 50 years. Ha o so qetile 30 years. Maemo a sa o imetse o bile ngutlwa ka o ka ipolaya. No. Ha o so qetile 50 years. Ha o so qetile 60 years. Ha o so qetile 30 years. Fela maetiteditse a o selebaleditse. O selebaletswe. O thethetswe. Ibido kabetswe ke maemo monneno o ne a phila a ihoba ka majwe a le mabitleng. Hallelujah. Modimo wa bokwe empa ho nkile Jesu fela ponye ya lihlo hore ibe maemo ano a loka fatswa ke yena. Hona le monna eo bibele e reng o ne a ina le dilemo tse 38 a dutse ka thoko letsha la Bethesda mo mamedi. Ho nkile fela ponyo ya leihlo hore morena Jesu Kriste a lokise boemo bono a nka diphate a ema a tsamaya. Chapter 9 mo e reketsang e feta ya Johane e re ho ne ho na le monna ya tswetsweng e le sefofu. Halleluya, halleluya. Ya ba Jesu Kriste o tshela mathe fatshe o diwa seretse o a mo tlotsa. Monna eno o tswetswe e le sefofu. Fela ho nkile ponyo ya leihlo re modimo. Hei! Hwa nka fela a twinkle of an eye. Hore monna eno a bone. Bartimia le ena hula wa nka nako. Hore a phele a sa bone. Hei modimo a bokwe. A sa bone. Tu klar a sa bone. Fela hwa nka fela ponyo ya leihlo hore Bartimia ponyo ya e kgutlele ho yena. A tsela sa rena e re bebele bana ba ba ba hlakisa ba re letsatsi selela bone a le lebitleng e ka nna ba se ankga go nka fela lentsi ponyo ya leihlo ya ba wa tsoa a tsoa lebitleng a tsoa bafung a tsoa. Hallelujah. Ntshene ntse re phela mo ntse re yetsa ya hore re tla utlwa ho thwe mamang ka nqena mamang ka nqane tsamaya ro hlahloba tabena e kopanye le modimo. Ha tshobe ke fitile beke nya re betse ra pheta hore ke modimo fela ya gona ngora rorolla mathata a ngwana motho ke modimo fela ya gona ngo tsitsisa maemo a bophelo ha hona emong ha ke re khoro ya hana o re check tla kena o re che o tla kena ha ke re ke mo futsana. Hallelujah. O re che o na le nna. Hallelujah. Ke modimo ha se ngwana motho ra ka tsa le shano modimo a boko ke modimo. Le sa sinla ka jeno ke la ka tsa hore o tseparele ka boena ba hao o ikemele o tsebe hore ha se nna jono ya ka etsang hore ditsietsi tsa hao di e ka le hlakorong ka ba ditsute klar ke modimo ka tumelo ya hao. Hallelujah. Ke modimo ka tumelo ya hao bo sotle himbo leng ho bona ke bokulo bo sotle himbo leng ho bona ke bohloki ba ka tlung ba dijo le diaparo le dino. O re seraha se tle ha se o hlaba le ho utswa le ho timetsa. Kgotso eno e siko ka tlung ka hao ka lebaka la maemo a teng. Ke mona ho jwetsa tsatsing la kajeno o re hore yena ka bibeleng ka mona chapter 10 verse 10 o re seraha se tle ha se o hlaba le ho utswa le ho timetsa. Seraha se se tlile se utswa kgotso ya hao se se tlile se kwetila. Le sentimeta le thabo ya lelapa la hao. Ah, ho nka Jesu motsotswana. Motsotswana, just a minute. Hallelujah. Ke modimo, ha se motho.

Serasetle ha o se hlaba le ho utswa le ho timetsa. Empa nna ke tlile hore di be le bophelo, di bo bone ka ho fitisa. Ho tjo Jesu. Ha ruti ka bobare. Ke Jesu ya tjong. Ha se muruti ya tjong. Ha se mo bishopo ya tjong. Ha se mo profeta wa nako yena ya tjong. Ho tjo Jesu ka sebele. O re nna ke tlile hore di be le bophelo. Di bo bone ka ho fitisa. Modimo ke modimo wa maemo. O fetola haeba modimo o na gotse se sefefo lewatleng ke modimo ya sa setweng ke letho and ha o monke nako. Ponyo ya leihlo fela ntho di a fetoha. Halleluja. Jesu wa fitla dintho di a fetoha. Halleluja. Ka lemo se seng. Go na le motho yo o kile ka ka mo tlwaela ka mo tseba ka morata o ne na le bokoa ba pono. O ne a sa bone. Jwale re ne re le stadium. Gona stadium mo Setsoto mo. Nna ke o apere mmala wa team e tlo bapala. Tikete go na ona reketswe ke mang. Ha ke tsebe go bana ha bone ha ke re la mo hai o mosweu hey mmamedi o mpong kutlwe ka moya o le baleng o lo shebella bolo fela pono ha iyo haleluya pono ha iyo pono Haiyo, fela o le baleng o tlo shebella bolo. O te stadium wa peri skipper sa tlapa ya e favang. O tlo shebella bolo. Ho rena tikete na re ke tsuke mang ha ke tsebe. Fela ona le teng le baleng. Nga tsa itsore tse molamo wa yo mosweu. A fitla itule lona le tsweleng mona. Wa re ke mmotse monna eso jwale Fela ba o sotla hang-hang ka pelong ya ka hore. O tlo utlwa ha ho etsuwa lerata hore. Team ena kapa team e hlaselang ya hlasela. O tlo utlwa ka lerata. E le hore boholo ba nako ha re ka ra tseba hore ntho sa e boneng o ka utlwa. Pono ha e le siko kutlo e le teng dintho ntse di tsamaya hantle. Dintho di tsamaya hantle. Ka nnete ne re ha tlapa ya hae e kora a utlwe ka letshwele. E be le ena nna ke wa ema wa nyakalla o etsa legata jalo ka batho ba bangwe wa thaba. Ke mpa ke batla gore ke re go wena. Wa bona ga o bone letho le kang ke dintho tse your favor. Mamela, mamela. Dintho ga re sa etsagale ka tsela eo di lebeletseng ka teng. Dumela. Ka ho utlwa hore morena modimo wa pholosa morena modimo o solve di problem tsa batho inke ka tumelo taba ena la o sa e bone mme o tla e bona e tla etsahala ya etsahala mme wa tsebo ya etsahala ntate wa tsebo nkgono ya etsahala hona jwale ntse re bua le wena tje ha o ka enka ka tumelo taba ya tumelo hore morena Jesu Kriste o tlile hore o be le bophelo mme o le bobone ka ho fetisisa O ka e bona taba ena hona jwale ntse re bua ka ho iutlwa. Monna na o shebeletse bolo ho fihlella e fela. Ka lehlohonolo la team ya hae ne le team e ke e favorang le nna ya ba ya hlola. O tsile ka mona thabile jwalo ka motho e mong le mong fela a sa bona. A sa bona ha bomba a o tla letanta. A sa bona ha sa bona ho tolo ha o tla ntho ha o tla ntho hae ntho e kene. A sa bona. Fela a utlwile ke batla gore ke re go wena le wena e ka nna ba ga o se bone kapa ga o bone gore modimo o ntse a sebetsa ditaba tsa gago modimo a ka sebetsa ditaba tsa gago modimo o sebetsa ditaba tsa gago a ka di sebetsa gona jwale o ntse o sa bone ka o dumela fela e ba wa phagama diphateng mono ka o utlwa ka o utlwa go ba le tumelo e tla ka o utlwa go utlwa lentswe la modimo halo tumelo e tla ka o utlwa Na ona le thole kikin la etsa la house a dumele. Ha o dumela ntongwe lengwe lengwe ya etsa hala.

etsahala. Mamedi a kong tumelleng ke itlontlolle gabe ke a itlontlolola tsatsing la ka jeno. Ke rata Modimo ka pelo yotlhe-yotlhe yaka. Ke tlogeletse dintho tseo ke neng ke di etsa. Ke tlogeletse menate eo e neng e natefela. Ga se le gore ke a itshola. Ke mpa ke re, I am living the better life. Paulus o re tseo neng e le moruo go nna. Ke di entse dithole ga ke di bapisa le bogolo ba o tseba Jesu. Boemo bo ke leng go bona nna-nna John, mono mo ke leng teng. Ha se boemo bo o ka dumelang gore ke tswa tsenola ke sealemoyeng sa PC empa ka lebaka la tumelo ke nnelwa ke PC. Halleluja. Le wena Modimo o ready, mohlolo wa gago o ready, mohlolo wa gago o teng ka mokotleng. Halleluja. Mokotla wa Modimo o tshwere tokomane ya gago, o tshwere ntho ye o e tlhokang. Halleluja. Ha ba tlhoka mosebetsi ka jeno, mosebetsi ya o teng ka potleng, ka potleng ka mona, mosebetsi ya o teng ka tumelo ya gago. Ke re monna o na thabe, ga o korwa e le sefofu, ga o korwa mono mastoto. A thaba a nyakalla le batho, a nyakalla le rona, fela ena a sa bone. O tsile ka mona a thabile, ka go utlwa fela gore hei, ke ena e korile. Ha utlwa ditlatsi, le wena ka jeno le, ga ke phatlhalatsa gore ke fodile. Ka tumelo ke fodile ka mohau. E mongwe a ka kena mona a phatlhalatsa a na ntse a tshwere ke difula o tshwereng. Gobane fela Modimo a itse ke tlile gore dibe le bophelo mme di bo bone ka go fetisisa. Ga ke re o seka ya ngakeng fela ga se ente e o fodisang. Ga ke re o seka ya ngakeng fela ka nnete ga se pidisi e o phidisang. Ga ke re o seka ya ngakeng ke bua nnete ga se moriana o o thusang, o thusa ke tumelo ka mona. Come on, how do you mean to tlile gore o bone bophelo o bo bone ka o fetisisa ga ona tabana ke nako e ka gore robetse dipateng. Modimo wa lokolola tlhe, Modimo wa lokolola. Halleluja. Re a mo tlhoka Modimo, re a mo tlhoka. Ke lelala lelaotsi o malala laotsi Modimo. Kgothong ya tumelo ya gago ka jeno e kgothotse tumelo, kgothotsa tumelo ya gago ka jeno. A go kgothotse tumelo, kgothotsa Modimo ka tumelo ya gago, kgothotsa pholo ya gago ka tumelo ya gago, kgothotsa mosebetsi wa gago ka pono ya gago ka tumelo ya gago, kgothotsa ngwana ka tumelo ya gago, kgothotsa tlhegotso ya gago ka tumelo ya gago ka jeno lena, kgothotsa ka tumelo, kgothotsa, kgothotsa, kgothotsa, challenge. Halleluja. Kgothotsa, kgothotsa, try, try your faith. Ore sira setle ha se u hlaba le hutswa le utimetsa empa nna ke tlile hore di be le bophelo mme di bone ka u fitisisa tjalo ena o ntso ya u lonka dipompo u ti pompo nye tla u fodisa u ntso ya u lontsa chelete u bane u ti ha u tlile Jesu u tlile oh Jesu u tlile Jesu u tlile le rato la e ka roka utlwa Jesu o tlile hore di be le bophelo mme di bo bone ka o fetisa. Le wena o ka e bua tabene le bopaki ha o ka wa enka ka tumelo hore ha Modimo a le teng ha yo mathata. Ke bua nnete, o ka e bina pina ena le wena o enkile fela ka tumelo ntse o le hona moo. O utlwile fela maatla a lentswe la Modimo. Ba lera ke maatla tle a o pholosa mang le mang kapa o boloka mang le mang ya dumelang. Moifo, ha ke etsa tje, sentse ke hleka mabala tle, sentse ke hleka lebala. Mamedi wa PCFM re lelaneng le bitswang aletareng ya tumelo. O ntse o tsamaya le ntate John Mokela. Letsatsing la ka jeno re badile bebele bukeng ya Johanne chapter 10 verse 10. O re se ra setle ha e se utswa letlhaba le o timetsa empa nna Jesu ke tlile gore tseo tse seng di tlhabilwe ditho tseo tse seng di utsweditswe ke tlile gore di bele bophelo mme di bo bone ka o fetisa. Ke tlile gore di bo bone ka o fetisa. Go na le nako yo ke neng ke phela ke kentse di-tripe

0: mmeleng mona bophelo bo latolwa. A fihla Jesu ka bo bona bophelo mme ke bo bona ka o fetisisa. Le wena lerato laka letsatsing la kajeno bophelo o ka bo bona ka o fetisa ka tumelo ya hao fela. Mere faith, tumelo, tumelo fela. Hallelujah. Ke kopa o beye moyeng kgotso.
1: Dumela. Ntatejo.
0: Kgotso lerato laka.
1: Ante Jesu o na mpona.
0: Hallelujah.
1: Ha ke lema jana. Ampita enwanaka ka jeno. Mamela John Mute. Kopane e ka nna ya ba o thibane mahlo ha o bone.
0: Hey!
1: O sa o bontsha se o lokelang ho se sena.
0: Tate Morosa.
1: E ka nna ya ba o thibane ditsebe ha o utlwe.
0: Hey!
1: O tla etsa hore o utlwisise.
0: That in case.
1: The curry can make it thing.
0: Ha!
1: Hamujita Yamolin.
0: Hallelujah.
1: And are coming to me, Yasenang Munyako. Yasakin Lagi. Empa asa keni kamunyako kutiyo kisimnukwani yelitsu.
0: Ha!
1: Jaba ha kikreta vukani jaba sena. Ha! Ha umpulela sona kimanina yalitsume. Ba tshela selang kwa le go tsapa le o tsimisa.
0: Hey!
1: Ya ba ke hopola ka pele.
0: Ntate wa.
1: Hore ba go re a utlwa ge na le ditsebe.
0: Hmm.
1: E ka re re tsene le dilong. Re ke re
0: Hallelujah.
1: Ni hare kena le belong ya ba re sheba pele hore na ba matien le dilo lena chamrao
0: that in case
1: ya ba reng ka Cain le Abel.
0: Hey, hey, hey, hey,
1: be haule tena ya ba mo somong Cain o na le tumelo or ke matha le dilo lena ne ke lo hlola.
0: Hallelujah.
1: Mo kwa wa katanelo ya le dilo
0: tu
1: ya ba abele le yena ka mo a ileng a ikopela ka teng
0: that in case
1: ba ne le dilo le a itukisetsa
0: le itlopelwa nda
1: wa ikopela hore na o tloma thaka PCC.
0: Tshu.
1: O tloma thaka kae? O rweteng maoto. Na kelello ya hao. We look if it go ro tlo mathal manje. Ke ro le mo.
0: That thing is.
1: Ya ba abele wa matha wa hula.
0: Hallelujah.
1: Ha se a futhi. Kan ba ka lao ba neng o re honna ha fatane a ba teng o tsena modimo wa

0: tseba le lentse la ha.
1: Ke tseba lentse la ha ntate wa ka.
0: Jo. Ha o ntsa. O mpona ke la sehile.
1: Ntate wa ka.
0: Ke le ke mmatla ka mora batho. Ba ntsibisang mohlomong. Ka mokgwa wa ho bo sa le ho nyedisa ba bang.
1: Halleluya.
0: Empa hore ho nna. Ka nnete nnete. Ke re holo. Kapakeneng ka monyako lefatsheng la bobedi. A mpa a tlolela eng ka ho sele.
1: Ntate wa ka.
0: Le se nino kwa.
1: Tjo.
0: Ke nina ho matha ka mora dino kwa.
1: Halleluya.
0: Hobane ke sa le sele.
1: Hei.
0: Yana ya na tsintsin na tsela ni ke le bophelo. A ho mo tsiya ka yang kontati. I khathela nne le ntati. I khathela mpumi. I khathela ho no le ntate mpumi. Ore na o nka bo ile se ja. Na o nka ditaba tsena tse o fasolwa ntate. Daele morena ke mo poa hao.
1: Hallelujah.
0: Ai tang mela mela on tlase. Ke se ke mo hata o se.
1: Ta tengi.
0: Ha go mo go se. La rato la mo di mo tsase. Ko fa na le ma tsi pa mo ya ho tsa. Din thu tsa o re ke se ke ka fana le la fa ba.
1: Ta twa.
0: Le o le nya ga hala tsimana tori. Ta o ata kang o kholo romolaleng
1: haleluya
0: o la hamonati
1: eh
0: la re wa ya bana ya ya ke tsika ke tsepa ke mamele ke le khokolo
1: ntate wa ka
0: amararo la ntate le la morala mo ho halalela
1: ka o ntate wa ka ntate ngizi
0: ntate jo
1: ke o rata o tlentetwa ka
0: ke o rata le nne ke jo
1: modimo wa boko ka pelo ba ha
0: modimo o ta tsireletsa ntate a ga tsama a ga tsetse bo solo ka ba tsankedi
1: haleluya ntate wa ka
0: haleluya
1: amen thank you daddy +2 66 9956. Hallelujah. PCFM. Aletariki atumelo. Oka kena. Dibuletswe. Le nna ke buletswe. Hey. Muifo. Arkirte buke. Rekirtsa meka buketlo. Madodana na enseritsamalo madodana haleluya ke le ditse mona ke bone ku tlile hore ka nnete o ne o eriketse tsena pedeng ka etsa diphoso tse fetang tseno ha ba kenetse ke tsa diphoso ka nnete tlo mo Jesu haleluya
2: ndate mogela
1: ndate wa
2: ke batla fela ka motsotso
1: le batho o moyeng waneso
2: ke batla fela re ka motsotso ke be monwana ke khutle ndi tabenze o ke utlileng o bua ka tsona
1: haleluya
2: le shodu le na le motsebitsi wa lona ho latela mantsi wa batileng e be ba le motsebitsi wa le shodu ko senya wa modimo ko lukisa
1: haleluya
2: motsebitsi wa ngaka ha motlhokula ke o fodisa

0: mosebetsi wa ambulance ya motho a fumane accident ke ho monka ho mo isa bookelong. Mosebetsi wa leponesa ha motho a lwantshwa ke ho thiba ntwa le ho kwalla ya nang le molato.
1: Ho jwalo ntate.
0: Modimo mona o hlalosa taba ena ka tsela e nngwe e fapaneng.
1: Halleluya.
0: A re yena e le Modimo ha se o re fela o tlile o re di be le bophelo. Empa o eketsa a re hore di bo bone ka ho fetisa. A mantswe a Modimo o re bophelo boo e bang wa bo fumana dinthong tsa lefatshe, yena e le Modimo o fa o feta ka mokgwao lefatshe le ka o fang ka teng.
1: Halleluya.
0: Yena e le Modimo o fa o feta ka mokgwao batho ba ka o etsetsang ka teng. Yena e le Modimo o tlisa bophelo bo fetang bo dintho tsa lefatshe bo ka bo tlisang ho wena. So re kopana le ena a etsa mohlala ka dimpu hore mosebetsi wa leshodu mosebetsi wa senokwane ke ho tla le tlo utswa ho hlaba le ho timetsa fela. Ha hona tse ding tse ngata tseo di kgonang ho etsa ntle le ho hlaba, ho utswa le ho timetsa fela. Empa nna ke tlile na o utlwisisa ho tla ha Modimo. Ke tsebela bamamedi ba hao ba utlwisisa hore Modimo ha a tlile maemo a fetoha ho fihlela kae. Ha re ke tlo roma motho hore a tlo fetola letho ore nna ke le Modimo ke kotla ke tlile ke theohile hore dintho di tle di fetowe. Ha ke tsebe na re bua le mang leo maemo a bophelo a mo beileng khoneng. But Modimo a re o tlile yena e le Modimo o theohile hore bophelo a tle a bo fumane in abundance, a bo fumane ka ho fetisisa.
1: Halleluya, halleluya. Hey!
0: O theohile fela o tlisa hoo. Mohla a kopanang le sefofu ba re temeya mora ntate temeya.
1: Yes, sir.
0: Mashodwana le teng a neng a phela le ena. E itseng ha re wa ema o atumela Jesu ya ba baleka o destroya toro ya hae ya ho bona. Ya ba baleka o ema ka pele ho toro ya hae ya hore a bone jwalo ka bona. Because ba teng batho beo mosebetsi wa bona e leng ho re thibela ho atuma beo mesebetsi ya bona e leng ho lwantsha thong tse mpe. But are nna ke tlile hore o be le bophelo, le bophelo in abundance. Ka mantswe a mang ke tlile ho tlo o fa monyetla wa hore le ha ba o lwantsha o nne o phele o lwana the next day.
1: Halleluya, halleluya, halleluya.
0: Ka Kreste morena ntate Mokela ke lehlo ya reng Jesu ha ebe morena ho bohle ba santsane ba lwana dintwa tse sa boneng le tse bonwang ka Kreste Moloki. Amen.
1: Ntate Lehlonolo, re utlwala hantle ka botshabelo ka moo.
0: O utlwala hantle ntate Mokele, utlwala hantle.
1: Re leboha Modimo ka phelo ba hao ntate, re a leboha, utlwala ka tolaka.
0: Ke ntate Mokele.
1: Ke a o rata ntate, amen. Hey! Halleluya tlo.
2: Nyama ka kulu nalungeko kos shala
1: ke kopa ho bea moyeng kgotso
3: kgotso Moruti John.
1: Hao ntate waka
3: ntumelle Moruti John letsatsing la bosupa ko hlomphe
1: ntate waka
3: medise ebe ke matha ka lebelo hobane o so witse re palane ebe ke tumedisa momamedi morati mothahaselli mokgothometsi wa lena lenaneo.
1: Halleluya.
3: Ntumelle ka wena hle Moruti wa ka ke hlomphe Moifo wa lena tshebeletso.

0: lebotledi
1: le bakala ka ke ho bane tharo ya letsatsi la ka sheno e fihlile ho nna hantle mara ke rata polelo ye reng ntho e nngwe le e nngwe e na le mosebetsi wa yona
0: halleluya
1: o buile taba ya matla wa re ha o ka wa bona modimo a le teng o tseba satana o teng taba ke tsakana tshelelo lebaka kore batho ba re re ingwetswe ke bophelo mare moruti yena o re modimo o teng lebitso la modimo ha lebokwe
0: ha lebokwe ratolana
1: moruti sane ke batla gore ke mathele ha bo Josepha Josepha bibele e ke e balang e re e ne e le mmehli wa mapolanka o ke mosebetsi wa Josepha jwale morena Jesu o sale lapeng la ha Josepha morutišane morena Jesu ha otlellwa sefapanong o hopola habo o a hopola gore ntate le re ha a otlella lepolanka e be setulo sebateng lebitso la modimo ha lebokwe le yena ga a otlellwa sefapanong bophelo ba bateng
0: utlwa
1: lebitso la modimo ha lebokwe morana Josepha ha phathangwe kore jale ba ya ntlhekefetsa a tseba gore lapeng kwanana ntate wa ka ga ne a otlella lepolanka tafolene bateng gobae ne le mosebetsi wa gage
0: utlwa tabena
1: lebitso la modimo ha lebokwe
0: haibo
1: ke na le polelo moruti ka lebaka la gore senokwane ga setle
0: ntate waka
1: ga setle go lokisa mare se tlile utswa e be se a senya e se mothetse
0: hebane
1: lebitso la modimo ga lebokwe
0: ga lebokwe ratolaka
1: morana Jesu satan ga fitlhakana ga sa ngwelletse lefeleleng ke maya o galanelang satane wa motheta le ona
0: ntate waka
1: gore bona dintha tseonana kao fela di laolwa ke nna ga o ka wa nkhumamela lebitso la modimo ga lebokwe
0: ga lebokwe ntate waka
1: ga o ka wa nkhumamela ke tla o nehela soo
0: ei
1: moruti wa ka ke batla momamedi a utlwa gore senokwane ga setse mosebetsi wa modimo
0: yes
1: ga setle go tla o jwetsa gore morana Jesu ke morana ebile ke mophulusi senokwane ga ona motlha se tla o jwetsa gore morana Jesu ke monyako o o bulelang phatlala tsa dikgogo tsa legodimo mosebetsi wa senokwane ko go o thefa ko go o senyetsa ke go ja kgotso ya gago ga ona motlha setle tsa gore o thule o thabile because ga se batle o feila mosebetsi wa sona
0: ntate waka
1: lebitso la modimo ga lebokwe
0: ga lebokwe rato laka
1: momamete ke batla go nkutlwe gantle lebaka kore go na le ntho yao bibele e ngwalang e bitsa senokwane jale morana modimo gore senokwane sena se ketebe sa o jwetsa ntho e nepagetseng se kampa sa o thetsa ke ka lebaka lena satane a thetsang morana Jesu a re ke maruo wa kana leho modimo ga sala magodimo le lefatshe o ya ntse dimela a etsa diphoopolo a ba etsa le batho satane yena o re ke ntho tsa ka tsena lebitso la modimo ga lebokwe
0: halleluja
1: ke ka lebaka lena ebele ka go jwantantshane e reng senokwane ga
0: setle
1: ga se go thetsa lebitso la modimo ga lebokwe
0: a lebokwe ntate potlele
1: mosebetsi wa senokwane morutišane ko go thetsa lebitso la modimo ga lebokwe
0: ga lebokwe ntate waka
1: momamedi ka raka utlwa tsaba e because go na le dintho tseo ge di kgomaretseng re nagana ke bophelo a nthe ke lefufela
0: halleluja
1: batho ba se ba thetsitse gore ga o ka wa rwabala magaeng kwanana matsatsi a makaekae o tla reka koloi ke mosebetsi ya senokwane
0: halleluja
1: sa motsadima ke morutišane go na le ntho ke sa e tsebenna gobaneng re seta go e dumela
0: e ntate
1: o nkutlwe gantle ga ke re re seta go e dumela modimo o re ga o rapela o kene phaposing ya gago

0: jala o ntsetsa dintsha tseo di hlokang.
1: Hallelujah.
0: E be re re Icona mane modimo yena o hloka thuse. Mare ge gona go rwala dieta moruti jane o tsamaya o ya mogotlong gobane go itse ngaka mamang o tla o etsetsa motlhogo
1: ka nnete
0: o lo patala diketekete mare go na le modimo re ya phaposing o mpolelela ntho tse o di tlhokang ke tla o etsetsa tsona o sampaletso because modimong ke mahala. How rata o kanka, how rata o ka tloe.
1: How rata o ka tloe.
0: Le bitswa la motimo ha leboko.
1: Ha leboko ntate wa ka.
0: Jala senokwane sona, ha setle ha se hutswa.
1: Hmm.
0: Wa tsaba moruti jwane senokwane se ka o jale ka kelello.
1: Se o qeta.
0: Ya ba se o qeta tu. Ke ka le makala na ha setla ho wena, se se se se study technique tso ka di utlwa.
1: Hallelujah.
0: Mumanda di se nokwane se shaba buya mo ba haupi. Jalo so tetsa ka buya mo ba hao.
1: Ntate wa ka.
0: Mare mo ngamba mutimo yena. O re o nkutjantso le jwalo.
1: Hallelujah.
0: Ke ka le makala na mo study. Ya na le phallo ya mathi.
1: Ee.
0: A re le ha ke sammona mare ntheke e hlokang kore ke tshwara kola ya kobo ya gago.
1: Tshwere kola ntate.
0: Ka kola ya kobo ya gago
1: phallo. Ee.
0: Le bitso la motimo ha leboko.
1: Hallelujah.
0: A tla mo mamedi a utle gore senokwane ke ntho se nang thuso.
1: Ntate wa ka.
0: Wa bua taba moruti jone ha o mathetse bukeng ya jobo. Wa re modimo ana wa botsa satane wa re o tswa kae wena.
1: Hela.
0: A ra ne ntse ke solola lefatshe mane nene ke ntse ke etsa ntho tse siko. Moruti jone ke jwetsa mo mamedi ke jwetsa phutha ra e suka mehla gore Satan hana mabaka. Ke ka le bakala na Satan. A tsama ya nga ke ntse ke tshina ntse ke tshala ka sela ke satse ntse ke tsa le fatse mono. Modimo re ha wa bona jo bona. A re hela modimo. A ke Satan o le khophe mo rutwa ka.
1: Hmm.
0: A re wa tsama jo bo santsana a re modimo go bana jwa le o meile gore e be o na di dintho tsena tsana le tso.
1: Jo.
0: How ka wa mwamo a tsana fela. O tlobana na jo botla ho etsa.
1: Hm.
0: Mara ke rata position ye jo ba ipeile ng yona. A re na ke tlile ke ntse ke le jwalo. Ne ha ka sa khutlala ho ntate ke tlo khutla ke ntse ke le jwalo.
1: Hallelujah.
0: Le bitsa la motimo ha leboko.
1: Ha leboko ntate wa.
0: Motimo wa re kone jo. Wana tsamaya o lo moamo a dintshotseno tsana le tso.
1: Ha.
0: Le bitsala motimo ha leboko.
1: Ha leboko papa.
0: Jaba ha di sala di tsata ho fela a le maemong a na ntso le moti.
1: Hallelujah.
0: Jaba ha bana ba ha ba tsata ho swa a re o motimo phela. Jaba ha ka tsa ho ba sanka ba mo sebele tsa matima la ba tsamaya a re o motimo yo o entse hore ho etsa hala dintshotse. Gona re se ha o kala o sefalwa ke mo sebe tu sorry ke hlaka ho ya wanini waneng ke hlaka o fia di pompon tsa me hlolo ke hlaka o etse tsa me hlo
1: tuna wi ei
0: mari joba yana ha di ntata ha di tsa o fela o re nka be ho le mole mo ya di ha ke a tswa ha ke sentse ba ha ke mo di a re ka re calendar ka ngwalwa ke nna ya ba di le tsatile ke tsetseng ka lona le a tlosa
1: ei
0: Ke tsala motimo ha lebo.
1: Ha lebo go ntate wa.
0: Mpanke ke ntanke ke ka ya ka tsa rata position ya jobo moruti jo.
1: Ntate wa.
0: A ke ntanke ke ka ya sa ke ho rebe ke ra ha ka moti.
1: Ha.
0: Because ke be we mona ke motimo di ntshotsa na tsene tsi di ne ile ke motimo jwale o di tsile ha ke na tsaba le tsona ntshotsa ya fa nkore ke ya me position nya.
1: Hallelujah.
0: Mama meti ya masaba ke sna pa hetsi.
1: Yes.
0: Bo tsaka o tswa di nokwane mo mamedi. O bona hore se nokwane se tlotswa sibile se tlothe.
1: Hallelujah.
0: Le bitso la motimo ha lebo.
1: Ha lebo go ntate wa.
0: Bona bo jobo a tsisa sa ho fihlala a setsele yana le jobo. Mari ka moramo no motimo a mo busitele.
1: Hmm.
0: Le bitso la motimo ha lebo.
1: Ha lebo go pa.
0: Ke rata polelo ya o ka di le nna na o ka yona moruti sho.

0: yaba hore o tsebe ha ha sa tsana sisa hona le ntshalo ke sankanka
1: haleluya
0: ya ke a ho mo pesalema ya ke ta fitse ha ka tsa ba di rateng a tsana tsa modimo a taka ta fuli
1: yes
0: le bi sala modimo halbo
1: haleluya
0: yaba modimo taka ta fuli pontsenya di gata le bi sala modimo halbo
1: ntate botle
0: ke ha tsa batla ho etsa sa bopaki ba hore o sebe ntshantsa o sukudisa ke ske le ri ke le ri etsa sa go lo fihla ma ho timo
1: haleluya
0: ke le ri etsa sa go mo timo a lo retseletsa se fa sa sa ha e kwena a ile o boloka jwa la o fego
1: haleluya haleluya
0: bi tswa la mo timo haleluya
1: le bo go ntate potle
0: rutu sa ne kare mo mamedi a ka utswa ya ba o mo timo mo fama ya wa o tsenkwa temo a lo le mo a go ke se no kwane ha se tlo o etsa sa bopile are ke batla hore mo mametse a go atjana ka monya ko bi tsanje so maya ma tshimela le hasa tshime motimo mo sema ya wa o tshinku a temo maya ma tshimela a tshime
1: ntate waka
0: motimo ya tsetsa hore bo phelo bo betse mo tsoda mo mametse hore ma somola jo khoro ya khanya
1: ujwalo
0: ya motsi
1: ujwalo
0: mo mamadi ke ba re sontseng sana Jehova motimo a o yetse ka mo kupileng ka teng ka matsatsi a tsheletseng
1: ntate wa
0: rutse jwale ha ke tsebe hantle ho pa le motimo ha hona ntho ha hona dithekiso
1: ha diyo
0: o ya motimo sala o le jwa ke kopa tsagalo
1: o le kile ntate wa ntate wa
0: mo sala ke wa Jehova motimo go ho yetse ka go batho ba be le bophelo
1: ke
0: ka tsena se fela ka re ho go di fela ta sione se reng ke ho Jehova fela mo me ya ya rona e tla fumana phomolo thabo le boitjela le bitso la modimo halebo
1: halebo go ntate wa ka
0: morutu shone ntumela ka le bakala hore le tsatsile na ke la bosupa ke le tsatsila phomolo ya Jehova motsi
1: haleluya
0: ke batla hore ho mo mametse ha re mara ko nga ha ba rona ka ho fapana re lotse kang ha mmo
1: ke lotse kang ha mmo
0: re leng le khatlona leng hape re lotse kang ha mmo ke lo ba le ke lo le mo a hore di no kwane tsena
1: haleluya
0: tsheli tswele ya ta ko re fela ba bo phelo ba rona bo yeleng ka ile ho
1: ka nnete
0: bitso la motho mo halebokwe motho tshwane sa ho sa motho mo ha mpolokele wena hle
1: a re tlo
0: tsa tsa ha ho wena a o boloka mme o se khotse
1: ke le buile ha ho lo ntate phohlile
0: haleluya morutu wa ka e be ke re santa ha se tla morutu wa ka
1: hey
0: ke tla tshele le fatseng lane la ha ponwane mane se ba tseng sana sarata ke ntse ke etsa mosebetsi wa Jehova modimo teng ka hore modimo o itseketse mosebetsi maemo a dumela la
1: haleluya haleluya
0: tsale ke tla be ke le se ba tseng sana sana sagata ha ponwane ke ntse ke jwe tsa batho ka modimo o phela
1: ntate wa ka
0: morutu wa ka ntumela hle modimo a mpolokele wena a boloke le lapa lohle la hao sonta ha senana a le etseletse ka hore le ka hore mabitsong a mararo ntate le morale moya o hallang amen
1: ntate potle
0: morutu wa ka
1: ke o rata wa utlwa
0: morutu wa ka modimo o tlile tsa ba yeno le nna ke o rata
1: Jehova bo go ntate re tla kopana sonta se tlang ah la la ponwane se re moya se a kena ke a tsiba
0: haleluya morutu wa ka
1: haleluya amen amen ntate wa ka ntate potle

0: nka wa makaela.
1: Hallelujah.
0: Ata ka o fitisa ke koko le ntla sa tlolo ya hao.
1: Tau modimo wa bokwe.
0: Ka nnete ka wena ntate ke hlomphe moifo wa ena tshebeletso. Ke hlomphe momamedi morati motshetsi motahaseli wa lenaneo lena.
1: Hallelujah.
0: Ka nnete ke modumedise bohle beng ba ka hleka lebitso le leholo. Lebitso la morena. Eo e leng yena ya busang ya renang ka jeno le ka metlha e senang go fela e leng morena Jesu. Amen.
1: Halleluja.
0: Tade jone
1: mme waka
0: a tsa gaka mo tsatsing le ke motswetse morati wa ka go tla ka o kala ka tlaa ena pele-pele gobane ke a tseba gore nka tla ka tlae le bana.
1: Ke moshanyana gape ngwanana.
0: Ke moshanyana e ge ke o tlhalosetse monate o gaka mone. Letsatsi la maobane e ne etsa hopotso sa tlhaho ya mohaisane wa ka. Wa motho mohaisane wa ka
1: next door.
0: Mohaisane wa ka ke ntate Tumani Bafi. E se ga haisane bethe mo.
1: Ke next door to your heart. Happy birthday Tate Baji. Happy birthday.
0: Ke ntate Mdimo na ka tsanela fata ka ho mo ekeletsa ditshitsa o phila. Mme re ba ka modimo ha holo ka bophelo ba le gogwa lena. Mohatuwa wa ka. Tsone ka jeno. Ke se ho potsa sa tsa tila tlhaho sa mora wa ka ya moholo.
1: Hallelujah.
0: Ha ke qala ho bona motho. A butile re ko sentso.
1: Hallelujah.
0: Lo re ke motsetsa ngwana mo tshanyana ka jeng ka mo ho zwanda. Ha mo na tswang.
1: Johannes 3 le ntate mo holo ne go di mo latswa la botsa.
0: Haleluya. Haleluya.
1: Ke sepile.
0: E leng hore ka ga ga ntla ka ho mona.
1: Ke mafa. Ke mafa. Mawela.
0: E mong nya ka tsone lo mo di bon tsano ba itse ka matswele a maledi.
1: Haleluya.
0: Habana tsikisana.
1: Che.
0: Habana tsikisana. E. Tse a tsikiyata, tsena me masale wa ka mami.
1: E ya tle.
0: Me ma tsibane ba jika korokoro ka mami.
1: Haleluya.
0: Modimo ga tsana lo faletse matsale wa ka haholo o bohlokwa. Hey, mothaentseng hore ke gate lenyalo la ka hakalo.
1: Ga o batung.
0: Mothaentseng hore ke tsitse ka hara lenyalo ho sa tsotelle dima ba lona hakalo.
1: Ee, yes le mwaka.
0: Modimo a mohlohono lo fatse le ba ntle ya hae. E re hari e mo re rongwanteng.
1: Haleluya.
0: Hey. 10-10.
1: 10-10.
0: Ha re tsamo mokela ka tsi.
1: Ha kampaudzi pande de baji moba.
0: E fanse di nya Johanne gaolo ya le shume ke mana ya le shume. Ka tshe ya moyo halalelang. Moyo halalelang o wa re hopotsa. Jo mo. Ke ba nya nga bua mantsi ana hle.
1: Jesus.
0: Tsuwa nnete ke morena Jesus.
1: Hallelujah.
0: Khalinga ke tharo tsewa di sakisang ka mosebetsi wa senokwane ka pa wa sera. Go hara mosebetsi meng mosebetsi wa hae ke ho utswa.
1: Yes.
0: Ke a pele ye wa buang ka yona. Hara mosebetsi meng mosebetsi wa hae ke ho hlaba. Hara mosebetsi e meng mosebetsi wa sera ke ho timetsa.
1: Yes.
0: Ebile o iqetella ka fela. Jola ha qata hore nna ke tlile hore di be le bophelo di bo bone ka ho sa feeling kapa ka ho fitisa.
1: Hallelujah.
0: Gritsa la morena Jesu le bokwe.
1: Le bokwe me baji.
0: Hey. Ha ke ne ke tsaba sekgowa ke ne ke tla re from survive. ke ne ke kare ho tloa ho phelela ho khekhebisa empa ho ya ho pheleng ka ho sa eng kae. Jesus, I get to thank you. I get to thank you, man.

0: Asa go utlwa habedi.
1: Tate John ke lakatsa gore re ke re bua ka mantse yana. Ha re bua ka tara yena ya sira, se tlileng go utswa go hlaba le go timetsa. Tsale morena Jesu a fana ka tshepiso a hla ka gore na ena o tletse eng. Kwa tla go bua mantse a reng tokela go rera ka moletse ona. Eba hot ke lokela go fana ka sehloho sa molaetsa ka paka tsimi ya melaetsa ya molaetsa ona ne ke tla re cheap is expensive.
0: Cheap is expensive.
1: Cheap is expensive in that John.
0: Hallelujah.
1: E re ka khutsanya ne ke ne te fatse taba ena ya hore cheap is expensive jole re mo orienteng. Gore ka tseno re na le bontate, re na le bomme, re na le bahlankana, re na le barwetsana, re na le bana ba borona ba bang. Ba phelang le mafu a fapaneng.
0: Yes.
1: Mohlala o nka o etsang ke gore re na le batho ba phelang le mafu a phallo ya madi e ka ba e hodimo kapa e tlase. Ha o ka batlisisa sesosa hangata sa mafuana ntle le lefutso, o tla fumana hore ke taba ya ho se je hantle, not eating clean. Ha re ka batla batho ba nang le mafu a tswekere jwalo ka nna, hangata o tla fumana hore sesosa sa mafu a kang ana ke ho se je ka nepo. Ha o ka batla batho ba nang le mafu a mang a mangata ho kenyetsa le HIV, bua nnete, ke karolo ya mafu a bakwang ke ho se je hantle.
0: Hallelujah.
1: Kapa ho se je ka nepo. Jesus, a ke tsoke ma mametseng, a ke tsoke ma utlwang.
0: Hallelujah.
1: So ke le ka hore eng ho seng hona ke le ka hore ntate John go bua nnete di ntho tse tsheko e bobebe ka pa se o tsheko ya tsona e fumane hang ha bobebe ka pa se fumane ha mahala ke monate wa nakwana nyana empa di qetella bophelo ba rona ka gore karolo ya ba bang ba rona re felella dipetlele ka lebaka la monate wa nakwana nyana. Ba bang ba rona ga bophelo ba rona bo felella mantleng ka lebaka la gore ebegile ga kgetha go bobebenyana go monatenyana wa mahala go fihlella hang go tshipi ke sa hlokomela ditlamorao tsa nako e tlang. Ha o ka sheba ka lebaka ha o ka sheba batho ba aparang go na le batho ba o ka nahanang gore ge be re ba bitse ka mabitso gore ba phapa ba nagana go ba betege ba nagana gore ke bo mangmang gobane ke batho ba rekang diaparo tsa boleng.
0: Yes.
1: Empa e be rona ba bang ka mabaka a fapaneng re tla matshela mohlomong mabenkeleng a haufinyane go thola kapa go fumana se fihlelegang ka le gore re fumane tse ngata mohlomong empa o fumane gore di fela ka pelenyana. Yene ya rekile ntho ya boleng o tlo e apara dilemo tse ngata boleng ba yona bo sa thunthetswa ke taba ya nako ya bona lebitso la morena Jesu le boko. Taba ya ka ke go tiisa gore cheap is expensive mme go seng gona ga re bua ka morena Jesu ga morena Jesu a bua ka taba ya sera kaisa poso se tshareng he ha ke qeta go tshwalo ile ke qala ka go botsa nna he ntate John.
0: Hallelujah.
1: Ile ke qala ka go botsa wena he mohlanka wa morena. Ile ke qala ka go botsa momamedi he gore na hantle re ja eng ka jeno gobane sa o re se jang ka jeno

0: tla morao tsa bophelo ba rona botlang. Mme potso ke gore na re beileng tafoleng gona jwale. A na re kgetha lefu kapa bophelo na ka jeno. Mme kgetho ke ya rona. E leng gore ke laka ke leka gore ntate Jone go phela bophelo bo sa feleng. Bo morena Jesu a re tshepisang bona. Ha bo kale le godimong. Bo kala ka jeno. Mona bo re leng teng. Re etsa kgetho ka jeno. Ya gore na re kgetha go re phedisang. Kapa re kgetha go re bolayang na. Kgetho ke ya ka. Kgetho ke ya hao. Kgetho ke ya momamedi. Re tsola morena Jesu le bokwe. Empa morena Jesu. Se lo kwane ka pastora ha se ke ha se huswa ho hlaba le ho dimetsa empa ha ile nna ke tle hore le di bone ka ho sa feleng menne te ke hore morena Jesu ntate John ke modisa ta morena Jesu ke modisa wa dinku me ka le baka la boeta pele ba hai dinku dintlwa lentswe la hae mme ha dinku dintlwa lentswe la hae di tseba gore di latele lentswe la hae mme potso ya ka ke gore na a na nna le wena re utlwa lentswe la morena Jesu na a na re a le latela na kapa re atlega go kgetha tse fumanegang ga bobebe kapa tse fumanegang mahala tse gogelang matlho a rona tse gogelang dikelello tsa rona le tse gogelang dipelo tsa rona tsa monate wa nakwananyana gobane ke batla go bua nnete ke le sealemoye mona molemong thuse sebe se monate letso la morena Jesu le boko Simao ri leng teng ka tse tsone ba bang ba rona ka mafu a re tshwereng ka lebaka la monate wa sele sa maobane. Re tshwere tseo re di tshwereng ka jeno. Re tshwere mafu ao re a tshwereng ka jeno. Jale potso ya ka ke gore na nna le wena le momamedi goseng gona re kgetha eng na. Ha sera. Wa tsara sera ntate John monate wa sera ke gore se hlakile. Sera se re tshepisa dintho tse tshwareyang tse materialistic. Mme ka lebaka la gobane le rona re rate dintho tse tshwareyang go bobebe go gogelega. Empa morena Jesu o re tshepisa bophelo bo sa feleng. O re tshepisa go dula le ena ka foleng ka letsatsi le leng go bitswa magae. Ntate Jone re ke re go nna le wena le momamedi ge lokela go utlwisisa gore tshepiso ya bophelo bo botle bo sa feleng ga e bolele bosio ba dikoloto bophelong ba
1: rona.
0: Bophelong ba nama dikoloto re tla kopana le tsona. Bophelong ba nama re tla tsamaya re kula. Bophelong ba nama re tla tsamaya re kulelwa. Re tla tsamaya re nyahamiswa re nyahamisa. Re tla tsamaya re hoboswa re hobosa. Re tla tsamaya re tlhonkolla re tlhonkolla. He re tla tsamaya re dietsa tsena tsohle kaofela. Re le ba Kriste ha re dikgelo go tsena tsohle kaofela. Ka lebaka la gobane re fela re dumetse Jesu. Empa o re tshepisitse gore le ha re ka tsamaya gotlhong ya boriti wa lefu. Ena e le morena Jesu a keke a re latlha keke a re tlwela. O re tshepisitse gore le ha re ka tsamaya ka gara dinoka dikeke tsa re nka ntate John. Dikeke tsa ya le rona. O re tshepisitse gore le ha re ka tsamaya ka gara malakabe ya mollo. Mofuthu le le ba tsamaya re ka le utlwa empa molona o keke wa re tshisa. O re tshepisitse morena Jesu hle. Gore le ha re ka tsamaya gara mefibidibiti wa dintho tsa bophelo re tla tlaboga

0: seletsa tsa rona ba ba nrebe ke ipolela gore nna ke tswekerena yaka nna ke high blood ena yaka nna ke HIV ena yaka ka baka utlwa mantswe ya se fela dimphofile ke le mofo ke gola le tsona ke ne ke sena gogana le ga dimpola empa morena jeso o teng o tlisitse bophelo o bo tlisitse gore re boge bo bone se bo bone ka go go na le lentswe la segerike le bitswang perso lentswe la segerike le bitswang perso le bolela fela bongata bo fetang tekano le bolela fela overflow le bolela fela kore extraordinary kore bongata bo sa utlwisiseheng e leng seo morena jeso a re tshepisang sona ka jeno gore ena o tlile gore rona nna le wena le momamedi re be le bophelo mme re be le bophelo ka go tsaeng kae e leng gore o re tshepisa gapu-gapu ya bophelo ba letlhogonolo empa go na le dintho tseo re lokelang go di etsa gore re fumane bophelo bo o sa feleng gore re fumane bophelo bo re bo tshepisang ka jeno gara dintho tseo re lokelang go di etsa re lokela go fana ntate
1: John
0: ka go fetisisa e kgolo eo re lokelang go etsa go fana ka yona re lokela go fana ka dipelo tsa rona go morena jeso jale le mo amogele e le morena le mopholosi wa bophelo ba rona re mo nke ka tumelo a dule le rona re dule le yena jale re tsebe gore rena e moemedi e le morena jeso ga re kadile di mo amogele e le morena jeso e be jale re ja ka fonyang e be jale re ja go ya ka lentswe la gae ere re ja tseo yena e le moga bophelo a re behelang tsona tafoleng ya rona e be ga re shebe kaone le tona kapa le letsheadi re ke o jetse taba ya tlala ga e fitlhe momamedi a ka nkutlwisise gantle morena jeso ka letsatsi le e leng lebelese e re physically a lapa le ka godima thaba ena physically a lapa mpa ya gae ya tlhoka dijo ya ba yena satan yena eno e wa buang ka yena gobane wa motseba o kile a leka ka magetlo a ya go yena a re ga e ka ba ke nnete mora o tsaya ka nako ene o tsa gantle ore na morena jeso ke mang tlhapaloga ga e ka ba ke nnete mora modimo majwe ke yena a fetola boa ja o gore but morena jeso a tseba gore na ga ka etsa phoso go ja se belwang ke satan taba eo e motsekisa tokelo ya mmuso wa modimo bitso la morena jeso gone satane sejo sa gae se tla tshe le dipalesa baqetellong ya letsatsi ke sejo se sa re seng bophelo bo sa pele ore e sa tsebeng phetho tu le gore latlhisa modimo le gore latlhisa bo modimo le gore latlhisa morena jeso tlhole a re iseng heleng re le o tšhagatata bitso la morena jeso le
1: gore halleluja
0: go katelela ditaba tsaka ka gore ga e ka batla bopaki ba ditaba tsena ga re latlhele matlho a rona sefapanong morena jeso a kileng a thagiswa teng ka letsatsi le leng ya ba go thagiswang sefapaneng seo go re tlisetsa bophelo bona bo o renang le bona ka jeno ya ba o re lefelela bophelo ba gae bo lefelela ditlaka letsaga o letsa momamedi a maobane le maoba le meng le meng le meng
1: ka nnete
0: yaba o fitlha a re go phethegile a done dikepke ke lefile kore sebe saka se kositswe bogopo ka botsitsa se le saka se phekotse e le morena Jesu ya tshondzwana e leng gore ka le tsona jwa le ka go mo amohela fela ha gona taba gore na o no le mmolai maobane ha gona taba gore na o no le se hlola maobane ha gona taba wena o le le shodi maobane ha gona taba wena o le le tawa maobane ha gona taba wena o le le shano maobane ha gona taba wena o le mona maobane ha gona taba wena o khala malapa a batho maobane ha gona taba le history ya hao morena Jesu o re come as you are ke tlile gore ha o ka nkamohela ke le morena le mopholosi o ga bone bophelo mme o be le bona ka ho sa feleng Ke ke sa phela na mentse a dumela taba yeo ho khibela ho ka nne ho beteng ho khelwa ho ka nne ho beteng ho khetsemela ho ka nne ho beteng impaka le bakala di jose o ke di jang ke a hopola ebe ke a le kutu ke lo koko be le ebe ke kopa tshwarelo ntate o ntshwarele ke o sitetse ka dipolelo le ka dipuo le ka diketso ka o hlokomela le ka o se hlokomele e re ke a tseba gore eo keyang ho ena ga se motho go ka etsa leshano ke modimo ya tshwarelang o re tloo letswalo e leng gore ga e ba ke moage bana ba gae o re o tla go tseba ka o ratana
1: mme waka
0: atesone ke a o rata uko
1: o ratwa ke nna mme ba joke
0: Mohamedi wa tshireletso ena a tsebe gore ke a mo rata utlwa
1: halleluja
0: fa rona ke go jala lerato fela e seng go gongata ka nneteng tate John 10:10 morene Jesu o tlile gore re bone bophelo mme re bo bone ka go sa feleng moseng gona ga re monkeng ge mo dumele re mo amogele dipelong tsa rona e le morena le mophulosi wa rona e le morekisa bua mantswe a reng o tla tsheba go fetola tsotlhe molemo wa rona gobane mookamedi ya rena o tsela seo re se tlhokang ka kresete eo le morena ya busang ya renang ka jeno le ka go sa feleng amen
1: mebai
0: tate John
1: ore o nna le momamedi nyewe ke nyewe ka bopaki
0: nyewe ke nyewe ka bopaki ntate waka
1: o na le motho e ke boneng a phamisa letsogo ga ore ga o na taba na maobane o ne o le leshodu no le mmolai o no le mosebi o no le setlola se ke bona motho tweng ke Paulusi a phamisa letsogo bukeng ya bobedi ya bakorinte kgaolo ya botlano temana le shebe le metso e supileng o phamisa letsogo o netefatsa taba ena o re mme motho ha le o kreste ke mmutlwa e motšha tsa kgale di fetile
0: bonang
1: tsotlhe dintšhafetse wa tseba verse 20 ya teng o sa kokobela banna we wa tsa monne o sekise digapa o re Paulosi o sa re boelanang le Kresti o re mme re a le rapela boelanang le Kresti moratu wa ka ke a leboatlhe wa tseba tsatsing la ka jeno le o nkentse motho you are the first person no ga o motho a pelang jwetsang ka jeno gore wa nrata fela he o kene lela batho ba nratang he ke utlwile gore re mametswe o na le ntate ya keneng mona a tlhaa kaolane la Aforika Borwa a re ke ntate letlhoonolo la ke mmokela re a leboa ke a leboa botlhe ba keneng e butswe e butlwetse phatlhalatsa

0: ntse o tshege jalo wena o ntse o nkutlwa mme ga tseba ko ene ka go tlatlhaga ke kopa gore fela e re kutlwe mme santso ke e ne batla opotetse ka nqena dumela mme waomoyeng ona ka tolaka
1: ya leboa ke o go tla go ntsweng ke morena tala di khutshwanyane fela ditaba ke gore na morena jesu hare o tlile gore di be le bophelo di bo bone o bolelang ke mametse mpono madijo ha bua taba tsa hae ke mo mametse ha fitlha tabeng ena a sebe yaka ke a se bona mme wa ka gantse a phela yone age setlotlholo sa monate ke sebe kgetho ke ya gao ngwanaka ona wa ya kapo wa gutla a re fela go ko batlang go jwetsa gona kore sebe se re nketse ga o tlata mpate a re tsietse ya sona kore motlhang se o tswelang maatla se neg go rerisa se tla le tipa-tipa ka wena o seje go be monate motlha se batlang go nyatlatsa ga se no sheba gona se feta godima bodiba ba lewatle kapo gotlong e godumolo o tlukang difate ditšha ka ga moru a re se tla bula sentso se o tlabane atho ke ya gaona o sebetsa ka sebe kapo tšhe jele ke a re utlwang kgoneng
0: ke kopa o kokobela tle ke ketse kopo mme ka tsela e ikgethang nkgono mme o na reng
1: o nare ga o tota mpate a re setlotlholo sa monate wa bophelo ke sebe fela kgetho ke ya gago gore na o tla tsamaya jwang le sona a re ga e ba wa ya eya ga e ba wa gutla-gutla a re fela tsietse ya sebe kore ga se teta go fupara gantle se le tipa-tipa ka wena o ja monate o na o sa kgathale ngwana ka motlhang se o tswela maatla a seno o rerisa gobane qalong se le sa o sebedisa gantle sana sa renketse ga o qetang pate a re e mokgona e tla re qetelong ga se kgathetse ko gopata ebe se fitlha se o nyatlatsa godima bodiba ba lewatle kapo morung o jang ga se feta godima teng malakabe a le bogale be seo la a re hele utlwang kgono ena empa he ka lemoga gobane taba tsa gae di botlhokwa ya ba ga ke le ba le mantswe yana ile ka 2010 le tsatsi le ntse ke sa lebale gore sebe se renketse ga o qetang pate fela tsietse koo se tla o tswela maatla ka tsatsi le leng sereng go lengwe mpati segatietse ntsonketsa ga o qeta o ijetsa gore ga ke sa kgona go ipata jale ke ditapeng ebe lefatshe le a tseba rona motho ena ke
0: mantate
1: jone diabolosi omano o maqiti o maqheka empa tsietsi ga e kore gana botlhale gana mokoka fela ga nako a fisang ga o tiripa o gathofuti a o tabanya ga o tlo golwa ebile taba yaka e kgutshwanyane ela tlhoko mesebetsi ya diabolosi ngwana modimo gore o maqiti o maqheka botlhale bona gana bona mokoka gana bona gana mamello ga tata o tla ka letheka lena wa teka o le batla le leng gobane ga tsebe go tiisetsa tane ga o le ngwana modimo o bopiwe ka mamelelo le tiisetso meeto o tla le tsamaya o tla dula o motlhola o tla dula nako yotlhe o mo tsietsa gobane ke sega mogodi waka ga ke tlhoba molelele gagolo tsatsing lena go na le mo ke tatetseng teng le fomte e ntle e benyang fomte e ntle e benyang ya ntisa e re ke kokote ke kene ka baka leo mogutiwa ka tsheagela gago ga letlonolofale tsatsing ena e sanke dire utlwile tate potledi o re neile tate nketse o re neile nkgolo madiboeno ga re lekane kao fela re le moifo mme modimo a ba etsa gantle ba re phelele ba re golele ba tsebe go tla re tlhokomela
0: amenmadijoaretlisetse
1: ha
0: re tlisetse e bathong
1: se madijo o atlameya ntate kgetelela makete a mabedi ntate jona ke ke a re pota ka thoko re le moifo
0: mmetsetsekeo rata utlwa mme
1: amen mogotuwa
0: jehova bokwe
1: amen
0: halleluya mme halleluya.

0: kgoso. Ke kopa be mo yeng kgoso. Dumela ntate wa ka. Dumela ntate wa ka.
1: Le ka mona. Dade jo me ke le go eng. Mona ke mo se wa di ga ma go tare. A tsentse re lo nang. Ha se ya na male ma.
0: O jwa lo ntate wa ka.
1: Le lana le me di tsila ya le pa. Ya le ha re tla tsa. E a di tsentse le. Ntle o hele tsebolo ba tsamba ba tswela. Le re fa matla re tsamba tsela e seng ya bima. Ya mala pa ya maluku. Tsane. Ya lwa.
0: Ntate wa ka.
1: Ya le ke tsa ba go re ya ka di somo tsa moya. E ri tsa te ka tsenye pa sa tsene.
0: Hallelujah.
1: Ke ha ha malete le yolo ga ke tlo krosta ha na ba ke le tsitse le ga tsa tsene. Aba ke tsa go sala le ga pela. Ya na ma therapy.
0: Ntate wa ka.
1: O tsonda.
0: Ke ntate mang o kae?
1: Ke ke tate tswana ma tsino ke.
0: Tate tswana ke o rata utlwa ntate wa ka. Murena Modimo re bolokelo yena ntate re lebile ha ho. Haleluya. That is why.
1: Amen.
0: To Yesu.
1: Amen.
0: For fall. Haleluya. That is why ne batho. That re lebile ha ho lo hle ntate wa ka. Ke le bona that is why. Hanse re tebuka jwa lo re tsama hantle re tshwarane ka matsoho ntate tswana o sakene. Bile a sna o ka.

0: Baka.
1: Watla ntate wa ka, ntana ka khawwa mo mong hantle ke bua ke na le botsaka ba motsaka a tsimona.
0: Eh mme.
1: Ya le hantle ke mme ke tsimane ke ya bona o di tsaka tsa ka. Ka mona ka le tsela le tse di nyenya.
0: Eh mme wa.
1: Ke ne ma motho mo tsamae ka matsopo.
0: Mme wa ka.
1: Ntate wa ka, Satane o sebeletsa ho ntsa ka mekhale matsa.
0: Eh ya mme ma motho.
1: Satane ke bo hanyetse bona bo thutse bo matla.
0: Hm.
1: Ke kopa ntse ke tsena hanyanya na le ngolo ke lena. Ba ba go rentse ba pele ke tsiya teng e le bala nai e re ana ha le tsedi go ba ba go go ha ba ke ke ba ruya le sala mo tsong mo tsimona
0: haleluya
1: ke se la la tsela ha ile ba ditshila ha ile ba rapela di thank ha ile ba bu le ba se se ha ile ba sotoma le masong se ba la ka tsa le huwe le matao se ba se ba ba ba le ba utswa ba ja lo ba ke ke ba ruya le sala mo tsong mo ke seo ba bang khulona le le tsona empa le tsatsi empa le halaledi empa le bibe di se ba le tsibe ka le bitso la mo rena Jesu le ka moya wa modimo ba rona
0: ha
1: ke tla ka
0: me mamme
1: ha ka le la u dine go bana ka tsatsi ke ntse ke mokela
0: o jwalo
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Ke re go tsama go go tlhela ditshile ke setseng.
0: Me mamotsi.
1: Me mamotsi o bo le tsare le hala ka baba. Ba o soma ba o bolela maobane ya hao. Go tso go halaleditse gona jwae.
0: Hallelujah.
1: Ha ka mo ka se tsongwe tsama ya ka bona ka teng. Ba sala ntse le ba hanyetsi ba matla. Amen.
0: Me mamotsi. Ke a lebuwe ke o rata o tlomewa. Bokwe. Le matla lengolo leno re leng ka mofao. Tsona lo fa se ke je pa me waka. Amen. Au.

0: 古北的没有喝手
1: 不行
0: 哈利路亚
1: ke a le dumedisa se ba ratio ba ka go seng gona ka le ditso la Prince James
0: le popo re golo
1: hai le ditso le popo sa
0: hai se ga se itle
1: tata
0: hai se hla
1: hai se hla ba lo dimedi
0: ntate wa ka
1: empa he ke rata verse number 7
0: hallelujah
1: Jesu sa re ke nna monyako
0: eh
1: jwale wa bana monyako ke ntsho ngwe e makatsa go bane monyako ke ntsho e buleileng
0: ntate wa ka
1: me ha o kena o tlame hore motho e mong le mong a o bone hore o so o kene le ha o tswa ke lokela go bona hore jone ke yane o tla tswa monyako bane monyako ke totobala
0: ka nnete
1: o tsana la wa pere reflector ga jwa le o eme mori le busi o laeta ka mabone ke tlo bona hona le mo motho mane le rena ano ga di maponisa ka tshe tabena ya yo e tshwereng ho seng hona ye re seno kwa la setle ga e so hlaba le ho timetsa o ba ne ne bo philo mona hona le batho ntate ba o ile mashomo
0: haleluya
1: le so du mogolona ga le lo utswa wa tsewa le re modimo wa kampane thusa ka tleya nna ke so utlwe motho a lo utswa ntate wa ka ga sataneng thuse ke a tlee nako ena ka go fela ga a sa tshwerwe o mmotsa monna jale ya ba go etsa jale e ga re se re ntsha satane motho e be le teng e kaka re a lwana kapa re kgopo empa go seng gona monna wa modimo se ke dumedise bookamedi ba PCFM ke dumedise ba mamedi ko o tlhomphe le wena setulo
0: halleluja
1: ka lebitso la morena jesu godima setlhoo sena fela se reng lesodu ga letlhe senokwana ga setle ga e seo tlhaba le go timetsa
0: ntatewaka
1: ke le kanka tabena ka e sheba mona mo re dulang teng mabaeleng mona ntate waka
0: ee ntate
1: ha ba o nkela bashanyana bana ba mona ntho dipedi ba tlo o tlhaba ka nako ngwe ba o tlhabela go ba o bolae e le go bane ba ba tima information empa jesu yena o tlile gore re be le bophelo and ga a tla gore re be le bophelo fela o tlile gore re bo bone ka go fetisisa o tshwaka taba eno
0: halleluja
1: o tlile gore dinko tsa gae di be le bophelo di be di mo bone ka go fetisisa ntho yo ngwe e bonang ka go fetisisa ntate wa ka ga re ke motlhala gona jwale re ile durbane mane re lewatle jwale wena o fitlha o dula ka floor number 3 jwale e ba nna ke dula ka floor number 5 jwale re sheba lewatle lewatle lena ga re le sheba re ntse re tlo le bona ka tsela e tshwanang empa go na le dintho tseo wena o sa tlotla o di bona gobane jwale flong yo o leng go yona dintho tse gaufinyana
0: ntate waka
1: jwale nna ya leng ka floor number 5 ke tlo kgona go bona dikobjete ke re sekepe ke sane ga re mang mo setlaleleteng jwale bebele go seng gona e re morena jesu o tlile gore dinko tsa gae di be le bophelo di be di mo bone ka go fetisisa kore di mo bone ka go feleletseng ke batla gore mo seng gona ngwana modimo go na le dintho tse o kekeng wa di bona ga o se go jesu
0: halleluja
1: go na le dintho tse o ka di bonang bati aba ga o di bone gantle gobane o se go jesu but ga o se o le go jesu o tlo ela e lokela go fetowa le mokgwa wa go bua fela o lokela go fetowa.

0: teng dintjo di a fetoa moroka pinama gore a fihla Jesu ya ba dintjo di a fetoa and Jesu ha sa tshila a ho tsotelle gore na mo sengwa ha eno ba ho tsena o le mang ha ho tsotelle gore na ba ho le ba bitsa ka mabitso ha kae ba di ena ha sa tshile dintjo di a fetoa go ba le butenya ba Corinthians chapter number 5 verse 17 I think e sere motho a lo Kriste ke mmupu ya emotsa fa gale di fetile bonang tsohle di ntšhapetse goseng gona ke modimo ya galalelang ke Jesu fela ngaka ya rona ke ena ga gona ye monye ore ke ra buang ka yena goseng gona kapa gona go mo bolela bibele e re ge tla bo bona ka go fetisisa ga re le go Jesu e seng ye mong ba Jesu gobane ke ena moqadi le mophethi wa tumelo ya rona ke ena modisa wa dinku Jesu ka letsatsi le bebele e sere ya re ga dinku tse 99 di leng teng a fumana e le nngwe e le siko ya ba o sia 99 ena o ne o tshomana le nku e lenngwe gobane modisa o shebela dinku tsa ga e le golo o di batlela sebaka mo o di lokelang go phela teng ga ke tsebe ne a kediwa le mang oseng mothomongwe bona ka bophelo bo se lebaleletse mamela moratio wa ka o seng gona go na le monna pholosa ditšhaba ke tshepo ya dilemo tse tlae ke matha a rona ke bophelo bo sa feleng ga go na le monye o re ka ra buang ka ena o seng gona ka ba ra mo bolela ga e se Jesu wa Nasareta o seng re lokela go mo dumela o seng re lokela go mo boka o seng re lokela go mo bona jalo ka modimo gobane nao ya galalela ga go na le monge se no kwale ha setse ha se o faba le botimetsa empa nna Jesu tshitile gore dimputsa ka di be le bophelo di be di mo bone ka go fitisisa ke batla gore go seng gona a kwa bone Jesu go se moratu wa ka se ka bona batho go sa mahlwa ha go di ntshotsa o tsantilena so o bone ka re busi di sa o tsela pele se ba go Jesu
1: haleluya
0: se papa no sa golgotha ke siriba sa matshidiso ke yona ke angora ga gona ye mong yo o re ka ra buang kana kapo yo o re mo tsebang tate ke na le Jesu ke ena fela yo ke mo tsebang ke ena ngaka ya lefuladibe
1: alpha
0: ke modimo ke a phelang ya halalelang
1: ke tshepo ya rona
0: ke tshepo ya rona ke mohalaledi wa Iseraele
1: ke
0: mangameha o ke mangameha la nyaka ke le fika la mafika ke khobo siane ha o go Jesu ha go le mathata ho ba ha mo hi ne di ntjani ya loka ke a tsitsa Jesu ha ka fika ba ba tsetile ka wena
1: haleluya
0: ntse ya fetoa ho sengona tsizo jiji sinto ha re ka mo tumela go senra mo analela jalo ka morwena
1: yes listen that yeah that
0: go sengwe o ya halalela
1: ha o ya tsana le ye
0: go sengwe le fika la mengwaha ke khobo siane ya maphelo a rona ke a le ntseng ke a phelang
1: o di a marako
0: ke a di a marako
1: o na le ile la Jericho o sna go
0: o na di le rako la Jericho ka pina fela go sena letho
1: ka magatlo fela supi
0: ko la Jericho ka magatlo a supileng ya ka legetlo la bosupa ya ba lerako le ya wela because Jesu ha sa le teng ga gona letho le kekeng la fetoa ga gona letho le kekeng la loka Jesu ke game changer
1: a re le thole le potapote lerako lena la Jericho ka magatlo a
0: supileng
1: a ka leka la utlwa fela trompeta e lla la utlwa diphala di lla e be le gona leka la etsa le legata la di dietsa
0: a re ga le utlwa trompeta e lla le di dietse letlhogane di dietsane le gowe mego ya thabo yaaleole ya wela because a sa le teng ke mabula tsela
1: awa marako
0: o di a marako motlhomongona le lerako o seng gona bophelong ba gago le o bona letlhana wena dumela Jesu a koya go Jesu ka lerako leo o tlobone Jesu ga
1: ledi
0: ena o sa tsotele maemo a o leng ka gare gona
1: o ntsa le teng le ka jeno
0: o ntsa le teng le ka jeno o ntsa fumanega
1: Jesu wa semandulo

0: Asenguye nanamhlanje.
1: Usasekuye nanamhlanje, usekuye.
0: Hayi.
1: Yesu.
0: Isaliyena likajeno.
1: Isaliyena, isaliyena likajeno.
0: Difofu di abona lo hana tjena.
1: Difofu
0: di abona. Dirisa di atsamaya likajeno. Dititu tsebe di bule ha di tsebe likajeno.
1: Hallelujah.
0: Dimumu di abua likajeno.
1: Hallelujah.
0: Batho ba sena misebetsi fa fumana misebetsi likajeno.
1: Hallelujah.
0: Bana katsang ho bona lehodimo le abule. Ho bona o eme ntsari. Tlong ho nna lona bohle ba kgathetseng ba imelwang ke tla le imolola. O re bona ke eme monyako. O re mme bonang ke eme monyako ke a kokota.
1: E ka ra le utlwa lentswe la ka le bula.
0: Re bua ka Jesu.
1: Ke tla lalla le lona le lona le lalle le nna re bua ka Jesu.
0: Re bua ka pholosa ditšhaba wa pele le wa maobane.
1: Re bua ka angora ya maphelo a rona.
0: Halleluja.
1: Re bua ka Alfa le Omega.
0: O kgutsise dififi.
1: Ke bua ka kgosi ya dikgosi.
0: Jo!
1: Ke bua ka ngaka ya dingaka.
0: Jo!
1: Mo bophelo bo felelang teng ke so ha e fitlha bophelo bo ya tala.
0: Ntate wa.
1: Phetho ya maphelo a rona. Ga go tsotele gore na batho ba bona jwang ka jeno.
0: Hei!
1: Ga se sa ha fihla bophelong bao dintho di a fetoha. Ke bua le momamedi wa Kristo ya Temoseng.
0: Halleluja.
1: Kere Jesu e sale ngaka, o sa pholosa le kajeno.
0: Halleluja.
1: Jesu e sale morena, o sa ntse a tshwere dinotlolo le kajeno. Hobane ke morena, ga ona e montsi ena.
0: Ga o e mong.
1: Ga o e mong.
0: Bibele re ga a setswe ke letho.
1: Ga a setswe ke letho.
0: E le nnete, ga ona letho le kekeng la etsiwe ke ena.
1: Ga ona letho le kekeng la etsiwa ke Jesu.
0: Ebo!
1: O ya ona letho.
0: O bona manyoloi. Utlwa hlentatse. Tata Msimango.
1: Halleluja.
0: Nna ke a rata.
1: Nna ke a rata go bona manyolo e tlhale ya tione.
0: Tata Msimango le nna ke a rata.
1: Nna ke mone moluti ya ntle tse seng dire.
0: Go nka monna, go nka mosadi.
1: Go nka monna, go nka mosadi.
0: Ke kgetho ya motho o bona lehodimo a ikgethela.
1: Motho o taba ena.
0: Ke kgetho ntate. O re ke beile kapa ke bea lehodimo le lefatshe e be bopaki. Ke a di bitsa e be bopaki.
1: Nna
0: ke tswa ditabeng ke tlhapa pontsheng lehlonolo ke lena tsuo ke ena.
1: O re ke beile lehlonolo le tlhoko lefoka ba bophelo.
0: Kgetha.
1: Ke a o yeletsa go kgetha lehlonolo gore o tlophele.
0: Kgetha.
1: Haeba o batla go ba lehlonolo kgetha Jesu.
0: Halleluja.
1: Monyetla
0: o teng.
1: O connecta. O tlhoka ho hotspot a ke Jesu.
0: Nako e sa le teng.
1: Se fela sa lefatshe le le tso potileng. Ntle le ro hotspot ka hotspot ya lehodimo. Ha ke tota di utlwela.
0: Monyetla o sa le teng.
1: Monyetla o sa le teng.
0: Tshepo e sa le teng.
1: Mama ke a sa butse.
0: Hale, o sa fumaneha.
1: O sa fumaneha le ka jeno.
0: O re re matle a sa ntsana a fumaneha re mothole a sa le haufi.
1: Halleluja.
0: Ke Jesu.
1: Yes.
0: Ha e ka tshobotsi.
1: Ke tlo mba la ba shutia mo reneng. Le mo ke nga ya sa sikeng ke le.
0: Haleluya.
1: Ba ba di sa mo tsohle tsa modimo.
0: Haleluya.
1: Ba di sa mo tsohle tsa diabolosi. Yeso. Kai.
0: Ha o ya ka nyena.
1: Ha o ya ka nyena.
0: Ke matla.
1: Ke matla, ke
0: lentswe ke matla.
1: Ke ba ya ka lalela le go seng. Ha o ya tsolo ka yena, ha hona modimo ye monye o re ka ra mo khuma mela nka ra mo sebeletsa o seng hona. Re bua ka Jesu, ngwana Maria pulosa di tshaba.
0: Le tsa tsinda ka jeno ntate hona le motho e sala sukudiswa ke bophelo. O re Jesu o ntse le bua ka yena le re o itse o tlile o le bone bophelo. Le nna ke batla bo bona ka jeno. O batla go bona bophelo ka jeno. Ke kgale a sokola a sotleile. Le ka jeno lena o tlhoka go bona. Ka jeno lena o batla go bona Jesu.
1: A bule pelo.
0: O batla go bona Jesu.
1: A bule pelo.
0: Ka nnete.
1: O boele ka morena.
0: Hei!
1: Go seng.
0: Ha e ka tshobotsi.
1: Ha e ka tshobotsi.
0: Ke modimo.
1: O re ba bona ke butse monyako. E ka re ha o kena.
0: Hei!
1: O lalala le nna ke tlo lalala le wena.
0: Halleluja. Halleluja.
1: O bua se pisa ho seng hona. O bulukela ho lalala le yena lalala le rona.
0: Halleluja.
1: Hale se papa no. Hale se papa no. Ale pa ke ntse ntse pe ya ne ke tle pa ke ntse

0: ntate wa
1: ya mo tsinya ka bona se ya mo swa ma se se se mo rena o ka ngopola ha o kena ka la dating o re ka keno ke re hoena ka keno
0: haleluya
1: tsheso halu pala ntshula ka ka keno
0: haleluya
1: o tsaka lona le tla boloke
0: ka nnete
1: sa kwa sa le teng o seng
0: sa poisa le teng ka tolaka
1: tsapo e sa le teng ba ke sa se fate seng
0: ha
1: Mamela mrato wa ka tsepo e sa le temba ke sa go pelwa ba ha.
0: Le hona jwa le tsi.
1: Ba la o tsila tsila, bulela nye so pelo mo ananela tsepo e sa le teng.
0: Hm.
1: Ora mwana ka mphe pelo.
0: Matsona ha wa tla ga tsike tsila tsa.
1: Ora ma ma tsala ma rona ntse ka bana tshote golo. Ba tsa o fa nje so pelo. O bona Jesu.
0: Haleluya.
1: Ha so Jesu. O bona ke ntwetse ngata. Le tlo sa lo kela ngodi bona o ya di bona.
0: Ntate we.
1: Ba bona Jesu. Wa ma sa wa tla ha ba ke tsela. O di tsamo ka nyetswa. O ba sia lo tla ba le di tshopola.
0: Ei,
1: go bana ha o bona Jesu. Ha mo sanyana a tsaba tsa u yeka. Jolo ka gelise bisa makwa o Jesu.
0: O fetu a Josepha wa isiya ko. Wa isiya ko boletso ho.
1: O siya ko boletso ho ho ya baleya.
0: Ai.
1: Mama ya mo ratu wa ka o sengwa na hle, se bi se ya baleuwa. Se le o ya se
0: tlhopi. Ha bo boi. Ha o lumi.
1: Ha o lumi.
0: Tsona we.
1: Empa ha bo mo ha no phelwa ka mamina.
0: Ka nnete.
1: Ho no hulwa ka mehla.
0: Tate Msimango.
1: O sengwe Jesu ore Jesu a bela re ho bona ka nnete nnete ke re ho lona ke nna mo ya kwa dinku
0: eh
1: bo se ba tle mpile ho nna ene ele mashodu le dinokwane
0: haleluya
1: ka dinku ha di a ka tsaba upa ke nna mo ya kwa e ka ra motho a kena ka nna o tla boloke a mo di mo re ya lebo
0: yes lord
1: o sengona re ya lebo.
0: Hallelujah.
1: Wena o ya halalela o modimo ya halalela ngwe fika la ka mehla.
0: Jesus.
1: O khobo sia na maphelo a rona. Monyako wa dingu monyako wa modimo o seng.
0: Jesu.
1: Re tla hoe. Maphelo a rona ke yana re ya nehela wena re ya bela wena o le modimo.
0: Ka lebitso la Jesu.
1: Se ka la re kwela modimo o sengona tsaba ya lero.
0: Mm.
1: Jalo ka re kwena monyako. Mora na waka ya halalela ndimputsa ha ushitena dikile ho wena.
0: Yes.
1: Di bona he morena li tswara ho sengona ka le bitswa la Jesu.
0: Yes Lord.
1: Ntate re ya kokobela ho seng, rona la hlompho le poko.
0: Moyinwe.
1: Rona la khanya le morena tshotliso yohle.
0: Holy Spirit.
1: Helela we.
0: Holy Spirit.
1: Tshotliso yohle ha ebe ho wena.
0: Mm.
1: Ho sengwe. Modimo re ya leboa, ho bana re tshositse borokong ba maobane. Mora bona ke tlhale ho go di mo re ona empa ho tswa ke mohang. Tse le ba ka mo ha go ha.
0: Ka le bitso la Jesu.
1: Ka le bitso la mbana Jesu.
0: Ao ba tsone.
1: Hallelujah.
0: Di buru ya le bo.
1: Ba ka mo di.
0: Ntate wa ka.
1: Ho sengwe. Re bo ka Jesu wa Nazareth. Ba ka ne to hanne ha ba lo mo tshwara. Ba nna ba la ba tsitla. Ba ne ba tsatsi mena Jesu ke mang.
0: Eh.
1: Jale, ke so ba botsa putso re na le batlamang. Ke ba tlhagwele motho o seng hona rolo ke lo be specific ho na ba batlamang.
0: Yes.
1: Jale, ba tsa bana ba re ba tla Jesu wa Nazareth.
0: Hallelujah.
1: Ore, ke nna enwa. Ke le mo tshe ba la nyere ba checha. Ba wela fatshe.
0: Ka nnete.
1: Ba khutla, aba botsa ke na le batlamang ba re Jesu. Wa Nazareth ke nna enwa.
0: Ha.
1: Ke bona re ba wela bana ba tsika pholelo ntate wa ka o senyere mangwele wohle. A lokela ho khuma ma lebitso la Jesu. Malwe o sa mokela ho bolela hore Jesu ke morena. Le o se ngona re lokela ho bolela hore Jesu ke morena.
0: Mm.
1: O ntsa pholosa le ka Jesu. O ntsa tsarela le ka Jesu.
0: Hallelujah.
1: O ntsa podisa le ka Jesu.
0: Hallelujah.
1: Re lokela ho ananela ho ba le ke mo fodisi.
0: Ntsa pholosa.

0: Data Maubele. Eh, ke mong ha ditolo Maubele le me makatleho. Ao bana besu. Data Magaula. Tego Magaula. Morena modimo wa khotsa re bolokele lona hle le me malrotho di Magaula hle baratuo ba ka ke le rata modimo wa khotsa letse hantle. A letse hantle modimo a letse hantle. Me ba ba sia. Modimo wa khotsa o ba balle o boloke a o sireletse a o etse ka mopilo ya ho la ba labelang ka teng. Ka le bona ne ka mo ka le brand ke o bona me Major Spina teu. Me ba ya le fatsin. Ke o bona ka le brand ka mo wena me wa ka hle me makunene. Rutu kunene batho. Ei! Me makunene ka hlohlolwana. Ao me makati ka mokeleng ka mona haleluya ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ke kopa o be moeng khotso dumela ngwaneso
1: wa tsa ga Jehova e be le wehe
0: o mphile
1: modimo ya o ratileng ya o tseng ka mohau a o boloke a o sirele
0: o mphile
1: o bane o santsa o bolokile o bane a ntse a na le morero ka bophelo ba hao
0: ntate wa ka
1: o seng hona re tshwere lentse le molemo lentse le bolokang lentse le kgothatsang
0: halleluya
1: ke lentse le bolelang gore senokwane ga setse ga e se o tlhaba le o tlisa empa nna ke le modimo ke tlile gore le be le bophelo
0: ntate waka
1: dilemong tsena re phela dilemong tsa batho ba sabang kgotso tsa batho
0: jalo ntate
1: re phela dikgotso ya batho re phela dilemong tsa batho ba hlekefetsang batho ka ho ba jella kgotso
0: ntate waka
1: o ne a ntse a dutile empa batho ba fihla ba batla ho fetola pelo ya hae empa nna ke re ngwaneso hai fike ba o tlosa ne o modimo a o beileng ona teng
0: haleluya
1: la ba ka be ba fihla ba o le ka tumelo empa te ba hore modimo o se sebedisiwa sa hai aba ke ba ye khotso ya hao go bane bona ke ba tlofela ba fike ba o etsa dintho tse bohloko ba timetsa pelo ya hao
0: ntate fidi
1: go bane o tse iana le morero ka wena wena o loketse hore Jehova nketse hore senwelo sena se mpote ka teko.
0: Halleluya.
1: Gobane ba yatla ba leka ka hohle hohle o tshwane le monna Jobo eo diabolo siha se mosotla.
0: Eya.
1: Empa Jehova o le a re fela ha o ketsiwa a mamoya wa hae. Ya ba le yena Jobo o ya bolela o re fela molopoli wa ka wa pele.
0: Halleluya.
1: Ne ke tla boela ke mmona ka matlho.
0: Ha!
1: Tseba hore le wena molopolli wa hao o ya phela. O nke le morolo tsa fita ha sa tsamaya ka hara kgo.

0: Semeri ne so. Ile ke a se beba. Ha ke bule ra monya ko wa le ho di. O teng. Ke teng. Ke re na le anelwa. O ba ke de motso ma ho katela. Ne ba ma ba ji u tlo jo la. O tla di etsa o di etsa o di etsa. E ke katela ngore ke a baka. Ne ke baka ke tlile. And just no one has sent a sickle back, much of some while Catella seated. Mugana was swarred.
1: Eh.
0: I can't keep him in the air. Hama, my petros will last like a mabagazi. Now take it away.
1: Kin a luena, Mozadiwak.
0: Hana mape kirosin ya saka kama bakasi.
1: Ana kia muna.
0: Kina kicho.
1: Oh.
0: Yana wa koka. Na musebele tiye sale kisebele kwa mwena. Na goye nese kwa ufele.
1: Hei.
0: Impa ni kete longa. Musu mwane hodi munga bakala mwona.
1: Iya mme.
0: Afula he. Luhu ya kisa ukri.
1: Pei, pisa laka tulaka.
0: Lana yon tusa ukri. Akipa yon speakereni. Haki na ho sikisa.
1: Haki show motswadi, haki show.
0: E mora.
1: Me waka.
0: Ke ne ke na haki baile speaker eng haki na ho sikisa.
1: Ako e be e kutle ke tla o jetsa me waka, ako e be e kutle. Ao.
0: Ha ke a utlwa jwale.
1: O ang kutla me waka.
0: Eh,
1: ka mona ha kutu tsitiso mme.
0: Ke nya wa ke baile Matohong
1: alone. Hallelujah.
0: Akolange.
1: Or Mapitros.
0: Mapitros, Kikena Leanevan and Zanzimita. Seven Bano, Kuje, Yabakan. Even can make it. Adi Elite. Arakadian Lenaki, I travel. Watch her. No travel. Kikena Le, Namana. Nema ba je ha sa luela akola le boshe ba kene akola kuba ne tsuno kona sena se ntsi uzwa ka le bitso la joho o fanga ka jo o pa mudimo wa ka ha ka mpaka ifuna na ntwe
1: o jwalo mme
0: ha e ka ka ho ifuna na ese ya hai o tanki modi
1: eh o jwa
0: ke a le bua ngwana ka se ko ka tsa tswa
1: a o me wa ka a o
0: me a ba di o buile ka ba se thata me a tshwantsho o buile ka ba se thata e ka te o buile ka ba se thata
1: he he
0: ke sa si mokwena wa ne wa ka
1: haleluya
0: ntate moko
1: e ya hlemme
0: Hallelujah.
2: Ntate mokela le kae?
1: Re pitse ka mo haule kae me.
2: Re tenda te muruti wa ka.
1: Hallelujah.
2: Re ba chavali tsatsi la ka jenu.
1: Nake.
2: Ha moho le tshero ya ha ntate muruti wa ka.
1: Jehova bokwe.
2: O ka ntate mudimo a ka ya tsa hantle ntate muruti mokela.
1: Hallelujah.
2: A tsa o pato ho ba bolotsana ngwaneso.
1: Hallelujah.
2: Go bane ba tsho re bolotsana ntate muruti wa ka
1: nake
2: ntate mudimo a tla wa tsetsa ni tshutsa bophelo ngwana ko haye
1: haleluya
2: ntate muruti wa ka wa tsaba o re baya hantle le ha re khathatse hile mo moyeng o re baya hantle muruti wa ka
1: hey
2: ntate muruti ntate mudimo a tla mpolokela wena muruti wa ka
1: eh
2: ke le

0: mantso a re ne ha ngwana ha tsa tsile tshaba le ha le dikela ga sonta ha muruti wa ka.
1: Haleluya.
0: Ke ne mme se bo tla ka ha mokela ke ga temo di mo ataletse hantle ka tsa la sonta ha. Ha re di kirekeng rape di sane ba la be so nda temo di mo a tla a re fe matla ba sokang dijo ba sokang di aparo nda temo di mo a tla a re fe tsona ka tsa tsikile ke ne bo muruti wa ka
1: ke mme ma
0: kana bo muruti wa ka nda temo di mo a tla go fetse wena le ma emong a se a bo phele ntse e le modimo.
1: Ke mme mang ho kae?
0: Ke nne maletswalo le fase la Thembi sa ntate muruti wa ka.
1: Free State Gauteng kwa.
0: Ka nne ke le fase la Thembi sa muruti mokela.
1: Le bo mo ha hola ar hlono le faletse wena utlwa mme.
0: Amen, amen.
1: Thank you mme wa ka, thank you muratuwa.
0: Ke le bo wona ke mme ka.
1: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ao batung. E re mametswe le ka holane la gauteng hole kwa. Haleluya. Mamedi wa ka re ha ba mane mo re tlotsa jwale ka lebaka la ho hlompha merilo. Metsotso le shume fela e setseng. Saletse ke metsotso le shume ne ke re gagathe jwale. Re dumeletswe ke ntate counter force le ntate gauta hle. Mamedi hantle ntle re dumeletswe re ka half past eight. Dikereke tsohle di fane ka ditsebiso mahala. Ha e bona le tsebiso batlang ho e fana kerekeng ya hao, ya kereke ya hao ya dietsahala tse tloetsahalang ka half past eight ho fihlela ka nine. O fane ka tsebiso jele ke bona se re sa etse e ka re jwale ha e le nna o tla patala. Ha ona letho lo le patalang mona ntate counter force le ntate gauta le botsamaisi bohle ba tshebeletso ena kapa sealemoya sena ba lefile tetla. Ke ena hee 5151 9956 le 59956 ke PCFM 95.6. Halleluya. A le tareng ya tumelo ke mo ntse re dutse teng re palame teng ele geng ka barwetsana bana ba babedi ba di sanya-sanya e dutla ke nka tlhenge mhlaba le thobekile. Halleluya. A singena ekhaya. Halleluya. Chapter 10 verse 10 John Serasiti ha se utswa le ho hlaba le ho timetsa empa nna ke tlile hore di be le bophelo me di bo bone ke bo bone ka ho fitisa

0: se se hantle nna go phile motho ka gago go nna
1: ha
0: lo seng ntse le modimo
1: ntse le modimo wena me wa
0: wa tsapa ha tsho go bo ba mantsa tsa parent ke mo ke la hel mona o kwa
1: o lukuluile me wa ka
0: ba tsho modimo go se mo go tle go ntse go wena o ya halalela modimo wa gona ya phagamene wana o kile ngwa ga ha o motho ke tsalshano wena le ntsela ha o itseng le hakis ka o pitsa je go fa motho mo phelang e le gona o le motho mo ka ipitsa o le wena go ba nwa tsepeya motho mo ka ya halalelang phani sa le tsona ga o ba tsena mo mametse mo le mo ha di le ntenga ke se a bo monana ya mametse le ka di tsebe go bana o tese motho mo ka mo tsena ka go lela pala gae le la pala bo e mo le mo wa gona motho mo ka go tlola le tsona ha ba tsena o phelo ba gao motho mo ba nwa tsapagala go tsepile mo go wa matsa bana ho go bana ho go tsefe mo lebedi wa ntwa Israele o ya leng ka na Jesu amen
1: ke memang ho kae
0: ke a u ska tabile le ba bo hela ho tsawela go dumela ntse teng go
1: a u ska wela a dumela le
0: e ka ntse go dumela o ka te tsa sala mo nyane ka go pula ka taxi
1: oh
0: ei ka ntse go dumela
1: ho itse o ma
0: a u ska wela a u ska tabile le ba
1: Oh, ke a lebua. O modumedisa a holo se gawela, o tlo mogatwe wa ka.
0: O tlo dumela o lo ntate.
1: Ntse ke le gata bagatwe ba ka modimo a lo hlono.
0: Amen, ntate mogodi.
1: Ke a lebua mme. Thank you gatolaka. Hallelujah. Hallelujah. Hilamba, twa sa ke nyarela ka mo ke bona ntate le hlono lo molefe. Ntate le hlono lo molefe. Eya. Ntate molefe, ntate moruti molefe ke a lebua hle gatolaka ke a lebua ntate. New Dawn ke a lebua. Ke lebua ha holo. New Dawn. Ka nyo done ka mo ke a le buang tatwa ka ke tlotla e kgolo ho fumana molaetsa o tsong ho wena ntate e re ke itse tsena he o ba ke a tsebala wena o tsileng o wa theuela ke a pinya ntwe na ke a eletsa katleo ke a eletsa ntwe na ngwana kae big boy are etse ngwana kae ke ba bona ba bona ka a ga re le le khala re tsa tsena re tlheka se bai re a tsa mari tsa fiefiela mokoko haleluya yes ay a ke go tsa tsena le tsa le tshintsha o tshintsha situation go mo tla go ba ga go gatlela thoi ala

raise your hands to Jesus tonight.

Say it to him.

0: our beat.
1: Wake up, wake up, wake up.

Komela go dumedisa ke ba ke o meme ho just ask ka go lena re kenang ho yona magahlalona go kenang ho ona mo mamedi o bitswa the spirituality segment hashtag rooted mo re re tshwere re shaba jalo dinthotse re ya mana lwana ka potumelo re amahanya jalo le bo phela ba rona ba letsatsi le letsatsi hore ha lentsola modimo le re pheletse ebe so se shaba hala jwang la bohlano motsiare ka poseng so se shaba hala jwang se o sebebili le lentsola ntate modimo le re ngasietse manta ha tshukulelwa ke ngwana la bohlano ha molekano wa ka go watsa mawantsia moqobelo ha ile gore ntshwatsa ka di bona di sa kopane hantle tumelo e ya o buang ka yona ke kenya tshebetso jwang tsa tsidiletsatsi bophelong ba ka ba letsatsi le letsatsi le gore na ke motho ya phelang ka sepheo jwang.

mme o sitwa go patwa mo mamedi keo ke batla tla re dula go yona tla re dula go yona ka tseba o tlotla re utlwisise mme tswela pele go jetsa gwa lesedi la lona le ke le ganyetse batho jalo ba tle ba bone mosebetsi ya lona e molemo mme ba bogorise ntata lona ya magodimong lesedi la lona le ke le ganyetse batho jalo ba tle ba bone mesebetsi ya lona e molemo ba gorise e seng rona ba gorise e seng batho ba bang ba gorise ntata lona ya magodimong sena se go hopotsa gore ha re ba ganya tlotliso le thokiso di ya ho morena modimo mme lentswe lena ha le re leka go ba ganya ya lefatshe le re o ganya ya lefatshe you are the light of the world you are a se hona o yona o yona tabana ke taba ya soulin sona le boikarabelo bo teng ka hare ho wena mmamedi ke batla re utlwisise ke motho sengwana ke batla o utlwisise nna le wena ha eba o no sa tsebe ke batla o tlotsebe hore o ganya mmamedi ya lefatshe ke bile ke batla re itshwa le wena ho hle mo leng teng ke batla o re a tshe a re itshwa hape mmamedi ke ganya ya lefatshe ho ba no yona tsatsi lena mmamedi re tlo tla re sa malapeng a rona mesebetsing ya rona dikamanong tsa rona le taba ya hore na re phela bophelo ba rona ba letsatsi le letsatsi jwang re tlo tla re tswela pele o tlo se ke wa suthe re tlo tla re ithuta hore na hore tle ke be ganya ke lokela ho etsa jwang hore tle ke be ganya ke phela jwang hang kamara mona mo mamedi ke totla go tlogena go bolela eng go baganya.

ke baganya jwang fela o feta mona e bulela eng mo mamedi ya pele e re lokelang ho hopola ke hore ganya e thusa batho ho bona go ha o le ka hare ho mhlomong se baka se selififi mo mamedi ha o sa bone hantle se ka pela ha o ntwa pele o tlotla o e batla ke ganya hore o tlo bone tsela ya hao hore o tlo bone hore na ke enye ka pela ha o mme ha re bua ka semoya ka spiritually mo mamedi go baganya ho bulela ho phela ka mogho e leng hore ho isa batho ba bang lentswe la modimo ka po nnete nya mogana modimo la gatong la hae le botleng ba hae ke ha o baganya ha o ba jwalo kana go tseding hona le batho ba sa budi bibele ya bona fela ba tla sheba ka mogho o phela ka temo mamedi ba tla bona ka mogho o phidisana le batho ba banga teng kapa o tshwarang batho ba banga teng kapa o buisang batho ba banga teng be e le goreng ba sitwa gore ba o etsetse letho ba tla sheba ba tla bona ka mogho e leng gore o agabela diqholotso ka teng kapa o atamele diqholotso ka teng ba tla sheba gore na se o se etsang bomong ba gago mo go senang motho yo le se o se buang phatlalatsa mo mamedi bana ga tse ba hore hona le matsatsi ka bona le nako tse le gore motho o bua seitseng e bo phela seitseng del sena sa re bo phelo ba hao mo mamedi lokela hore e be testimony pele molomo wa hao o bua se ba mohlomong ya se bua re na hane ha ba motho ana ka anka beke lwe go beke fela mo mamedi a shebile bophelo ba hawa shebile bophelo bo o bophelang ba ne ba tlotla ba bona bopaki ba Jesu Kristi yo o reng wa monatela bopaki ba Jesu Kristi yo o reng wa magata bopaki ba Jesu Kristi yo o reng e hlile ke Jesu Kristi mo mamedi ke le bakala pele ka poki ke engwa dintho tse ka re gutang hore re bere kganya ya bobedi e ka arabela ntaba ya rena ke ba kganya jwang ke hore kganya ha e hlodisane le fifi mo mamedi a re tse mo hlala fela ka khandlele ha e hloki hore ye tsela gata ho le fifi e kganya fela e be kganya tla bateng ka bo khotsanang ha wa lokela hore ebe o ba motho ya gopo go bane fela lefatshele le gopo ha o hloki hore o bue maka go bane ba bang ba bua maka ho wena ha o hloki hore o qetelle ebe mohlomong o ba motho ya senang botshepehi hore fela o tlo gone ho kena ka hare ho sebaka se itseng ka po fumane menyetla e itseng mo mamedi o ka sola pele go nobe motho ya Mosa fela e betsa bene ha ire wa fokola o ka tsola pele go nobe motho wa nnete ha tlhoka halo ya nnete e shaba hala ile yona ntwe e bobebe yo ka yetsang ka po e bonolo yo ka yetsang o ka kgetha go ba motho ya nan le gotso ka po o ka kgetha go hutlisa gotso o sa itse e ka re ntshongwe lengwe e lukile mo mamedi go ba khanya ha o bulele hore ha ona mohlang o ke kengwa ba wa tobana le lefifi a impa go bulela hore lefifi le o tla tobana le lona mo mamedi ha se lona le nka nqeto ya gona o phela jwang ha se lona le tlotla le u jetsa na o phela jwang ka shebe Romans 12:21 ege be not overcome of evil but overcome evil with good bo biwa na botla ba teng ka mehlala matsatsi yo hle bobe ke tla tobana le bona fela re hopotsa hore re seke ga ba bobe ho bana re tobane le bobe re seke ga ba bobe ho bane bobe bo potapotile mo mamedi hai ba wa botsa o seng hona hore na ke ba ganya jwang ka ga be engwe ka fa nyana ke hore ke hopole fela hore mohlodi wa ganya ya rona o bohlokwa ha holo bomamedi re tla re hlakelwa fela hore ha re a itsetswa hore re

Jesu Rato la Hao ho PCFM 92.8 wisa 104.3 megahertz ke motsotso pele ke tlhore nyane ya le shume mo mamedi hona le letse ke fumana o reng nna ke ganya rilo ke na le ho lebala ho bane ke shebile diqholotso tsa lefatshe empa ke ganya. Thank you for the reminder. Kana le ho lebala ka nako tse di mo mamedi ene nete ke hore ntse re hopotsa ka pontse re hloka hore re tsamaeletwe lena le batho ba tenne ba tswele pele hore hopotsa milna ne o lena tlene le tswele pele go hopotsa hore nna le wena re ganya me ke hore fela re hopole ka tsamae ka mogolo reng re bupwe ka tenga ke yeah ho baneng ho ka itsahala hore re ate jolo ganya ya rona mo mamedi. Ke a tseba mogera Jesu e bilelang tsa ga bala mona o sebedisa taba ya lamp mo mamedi kapo ya lebone ya lebane hore e patwa jwalo ke kapo e sireletsa jwalo ke hohong mme ha se re sheba lebone mo mamedi le reretso hore le fane jwalo ka ganya ke lampi ya nahana jwale lampi o so ipatile ka kubo ka pop atile boi laete jwale ibe o ipata ka bakete ka boi ipata ka eng ka bo eng go tlotla o ipata jwalo ka pobe ya ho hong ka odimo ho yona go tlotla ho sitisa jwalo hore morego wa yona o phethahale go morego wa yona o etsa hala bo mamedi me ke khole engwa dintho tsa go lokelang ke re di qoqa re di shebe ke hore na ebe ke di tshole pataganya ya rona nna le wena bophelong ba rona ba letsatsi le letsatsi mo mamedi ya pele ke go bane re tshaba hore na batho ba tlotla ba reng batho ba tlo re eng ka noko tse ding ga tse bana gone pa itseng ke eng fela re tshaba hore batho ba tlotla ba re jaja mo mamedi o batla ho emela tumelo ya ha o empa ha o batle metswalo ya hao e nagane gore ei wena o pholositse ore e wena o mo pholosa e wena oo ke eno heme mamoruta ke wa o tsabaile ba tla o bitsa moledi etsa go ko qetelele o sa phele jalo sepheo sa gago mo mamedi kapa o ebe o pata jalo ganya e teng ka gare go wena mo mamedi o batla go emela nnete kapa o batla go bua nnete mo mamedi fela o tshaba gore o tlatlwa o itseng o ka nna wa fela le teng wa tseba go phela ka mokgwa o fapaneng go tlotla go etsa gore o bonagale mo mamedi ko go tlotla o etsa mafa a tlotla tla go wena gobane fela wena o kgethile o phela ka mokgwa o fapaneng jale ganyane ka ganyane o qetelele le gore he ganyana ya gago ntse o e dima mo mamedi o etsa go ne e ye tlase go fela batho ba bang ba tle ba be hantle bo mamedi ba kgotsofale ba be comfortable. Galatians ba Galata 1:10 ya re kholotsa mo mamedi hore na re batla o gahlitsa batho ka ba 1:10 re ke re dula fatshe le yona ya re challenge hore na o batla approval ya batho ba dumellane le wena kapo batho ba ofetswe epo wanep kapa seo se batlang ke hore o gahlise morena modimo mme tsa silena re ke re ipotsa hore ebe ke o kae bophelong ba ka moe ilong hore ke ntse ke gatha hore ke amohelwe ke batho ho feta ho etsa se modimo a ka batlang hore ke sietse ke wa dintho tse ka etsang hore re qetelle re sabe ganya mo mamedi kapo re ne re dimela ite ene iteng ka hare ho rona ya bobedi e ka etsang hore re qetelle re patsa jwalo ganya iteng ka hare ho rona jwalo ka re bontshitse hore nna le wena re ganya ke hore di phosotse re di entseng le taba fela ya shame re na le nthweno ya shame mo mamedi re yeah fela le batho ba ile go mpa pataganya ya bona hobane ba dumela hore seo ba sientseng gale mo mamedi ho ema ka pela ganya ya bona kapa ho ema ka pela gore modimo a ba sebedise phosotse ba di entseng mefako le bala ba le yona ke yone e tlotla etsa gore modimo a se ka ba sebedisa modimo a ka nsebedisa jwang ke ntse se le se modimo a ka se nsebedise tle jo mohlomong o entse phoso mohlomong go na le dintho tse la di etsa ya ba batho ba di bona mo mamedi mohlomong go na le dintho tse o ntse o fola go tsona tseo o reng he nka ke be ke di entse ka mokgwa o fapaneng mohlomong diphoso tse ebe o elelelwa gore diphoso tsa gago mo mamedi ga di a lokela gore di tlhalose jwalo bophelo ba gago kaofela ebile diphoso tse o di entseng empa ga o ka kgutlela mogao wa shebo

o ka ina ha re tla go re tla twist fela ya khola botse nngwe ka ba tsela ke ba khanya joang bophelong ba ka baletsatsi le letsatsi ho bana sentho re reng ga ithakela ha re be khanya fela ka sonta ha re be khanya fela ka matsatsi itseng re ba khanya tsatsi le leng le leng ho bana re bupuye hore re be khanya o ba khanya mo ba me di jolo ka ntse re bontsha se fela taba itsalang ka sonta jolo ka le sonta empa tsatsi le leng le leng manta la bobedi la ba gago la bone ha ngwana a kula ha o kulelwa ha molekane a o manya ha di nya joang hai mohlala ba khanya ka watse bana ho bonolo jwa mo mamedi hore o be handle ka bo be kind o be mosa ho batho bo sa batsebeng ka bo batho ba ka ntle ebe batho bo phidisana le bona tsatsi le leng le leng o ba fella pelo wa batine hele ke ntwe teng ke ntwe tsa halang ke ntwe re fetang ho yona eno nne nne utlwa motho a phidisana le motho go ntso mo gofa fela ha lo tlo tla le kopana le motho le sa pheleng le ene motho eno e mo fa e ho tswa mo sapo o ba lively o ba le bophelo o kile a bona ntho ebe ha qeta ho a bona le motho ena gwa khutlela hape mane mo ile o ne motho ena ha tsebe sena se motho ena qeta go se fa motho yane go bonolo ho hona ha holo hore re bontshe kgotso ho batho ba bang ho feta batho ba re phelang le bona tsatsi le letsatsi ho ba khanya mo mamedi ho ka bolela hore o kopetswa garelo ho ngwana wa hao ho ba khanya ho ka bolela hore o bua e ka ba ho mamela motho yo o phelang le yena o phidisana le yena motho yo a manang le yena ka ba ho kgetha ho se tswellisi pele dikwaketsano tse teng tse lenang le tsona mo mamedi le lapala ha le lokela hore le fumane le rato le ho letseba le wena o buang ka lona e seng batho ba bang fela empalela lapala ha o le leno 1st Corinthians ba Corinthians ba 13:4-7 e re ho putsa hore na le rato hana le shabahala jwa nna ke eng ke re shebe ba Corinthians ba pele chapter 13:4-7 mosebetsi mo mamedi ho ba khanya ka shabala jwa khanya ka shabala jwa ka ho ka nnete ka ho ba motho a nnete mhlobo mo sebetsa se bakeng se e leng hore ha o tsa ka nqena le ka nqane ke ditshebo ha ona nnete ha o sebetse ka fairness ka bo mhlomo ha how famous betsang teng mo mamedi go bo shejwa go na eno e wetsa eng ho azamelanwa ka se batho ba sebetsang hantle mo mamedi ha ona tekano mosebetsi ngono o sebetsang hona e se le ka ga gentwe e lokelang ho ba jwalo fela re le lore ka na ba ho ka itsala mo mamedi hore ha o tlotla o ba le matla a hore o be le taolo ho sebaka seo o sebetsang jolo ho sona empa o ka ba le boikarabelo ba rona wena o atamela sebaka seo ka mokgwale ka mofuta ofeng wena o kgethe hore nna ke tlo ba motho a tshepahalang nna ke itse ke tlo etsa ntho ke tlotla ke e etsa motho a entse hantle ke tla mo jwetsa gore o entse hantle mme o hane ho nka karolo dipuisanong tse e leng hore di tlo tlisa jwalo bobe ha di tlotlisa jwalo bogopo kapa di tlotlisa jwalo ho seloke bathong ba bang o hane le ho ja ntho e tlebe ya tile hore mona o tsebe re tlamehile o gozipa wena o hane ke ha o kgetha ho ba kganya ba ke tjotjwa fela left right and center mo sebetsang ho ba kganya ho bolela hore wena hore nna ha ke eng ke tjotjwe ka nna o tla thu ke sele ha ona taba ke tla ba sele fela kganya ke ntho e leng yona mme kganya ha etse seno haiba ho kenwa ka 7 mosebetsing ebe ba sebetse mo bona ba ga gona ka tla phenya phenya wena o rata ampi miketse ka good good wena o fihla ka 7 ha ona motho a ka ba o bona ke monga gona o fihla ka 9 tshilo wa nngwe o fihla ka 7 fihla ka 7 o bana wa tseba na ho ba ganya bolela eng se phiwa bo gabane bo qhetse ke nthontso ohle maemong ohle batho ba ka bona ba sa ka bone ba re shebile ba sa re sheba ho ba ne thokiso le tlotlisa di amogana modimo Colossians 3:23 mo mamedi ere work wholeheartedly as unto the Lord. How sebetsa o sebeletsa mo gana modimo e ka manga

auki magana mutumi bane kenan magana kenan mun hawo isi mun hawo ina wa mati limoya katon ya tsatsu do ichipota ho ya dikama no momamedi ho ba ganyo ka shabala jwa ka mantso ya hawo go ruta hore a gentle answer can turn away wrath go fana ka karabo e hantle momamedi e loring yo e leng hore ha ya tlala ka bobe e ka etsa hore ntho tse ngata momamedi di qobehe kapa e ka etsa hore o qobe ntho tse ngata haholo momamedi go ka ba bo impapulelo e hlabang ya boleotsa bona o lotsa mentse ha mo ba medi a ka tlisa hore le qobala motho e mong debe le tebele o fete o ka lukisa motho e mong ka pa mantse a motho e mong o sa monyenye fa melane le o sa mohlokele hlompho mo ba medi go ba ganya ha o bulele hore jwale wena wa amoela ho tlhekefetswa ka pa o ba amoela tlhekefetso mo ba medi ha re ke ganya ha ile jwalo empa re re ka nako tse ding ho tsamaya nnete momamedi ho bolela fela hore kapo ho kopa thuso kapo ho tloha nthong e leng hore ha e sana bophelo lerato le bohlale di tsamaya mmo momamedi o ka ba kganya jwang motseng o phelang ho ona sebakeng seo phelang ho sona ka bosebeletsi ha o sheba sebaka seo potapotileng kapa o sheba mo leng teng momamedi ke mang ya hlokang hore ho ko bue bophelo ho yena a ka kgothatse ke mang e long reng ho banahala a ikgutse ke mang e long hore a ka una molemo ditsebong tse o nang le tsona nakong ya hao bothong ba hao momamedi moseng wa hao tjhe ha sena ha se re o lokela hore o be le karabo ya bothata bo bong le bo bong lefatshe momamedi ebile o ka se be le tharollo bothateng bo bong le bo bong lefatshe mone empa qala ka se teng ka pela hao ntho e nyane o ka etsang fele ka bontsha mosa momamedi e ka naba ha ena fetola lefatshe ka ofela empa e ka fetola mohlomong hore na motho o e atamela jwang kapa o e bona jwang mhlomong ebile re ipha qholotso ya letsatsi momamedi pele sonta sa rona se fela ya pele tsatsi lena le fela momamedi nna le wena re ke reetse ho hong bakeng sa motho e mong iso bane re batla a re buseletse ho hong e seng ho bane re re atla re bona atla re etse aa fela re itjetse go bane ke le kganya gona le ntho ke tlotla ke yetsa go ganye eno itletlise tshwariso le tlotlise go mogana modimo.

anywhere, and anyone is greater than my God. Yes.

tsing le batho ka po wa kete ka semogana modimo a sentseng bophelong ba gago empa e re pelo ya gago momamedi e ne e be le boikokobetso maemong otlhe botsotsa ge ka ipotsang tsona ke gore ke sebeletsa gobane ke rata batho kapo gobane ke batla batho ba tle ba ngopele diatla potso ge ka ka ipotsang yona ke gore nka etsa ntho tse lokileng le ga o sena motho a mponang potso ge ka ka ipotsang yona ke gore nka keteka kganya ya motho e mongwe ke sa utlwe kare go na le seo e seng kang go nna kapo ke sa utlwe kare pelo e yaka e tlhile go na le go gongwe e tsagalang ya tsitsinye ga ka ipotsa gore na motlhomong influence e ke nang le yona e thusa batho ba bangwe gore ba gole kapo e tlisa fela matlho a batho go nna kgopotso ya rona o sengwa letsatsi mo mamedi ke gore ga se boikarabelelo ba rona ba gore re fosa batho kapo re qobelele batho gore ba dumele seo re lokelang gore re seetse kapa boikarabelelo ba ka le wena ke gore re phele ka tumelo re rate ka nnete mme re itumelele gore modimo a sebetse ka gare go rona gore re tla re tshwane le morena Jesu o ka golelana lentswe la morena modimo o sa tlhoke kapa o sa be gopo go batho ba bangwe ga ba sa dumelane le wena gobane ka nako tse dingwe ba ne dumelana le wena go tlaetsagala o ka ema dinthong tse goreng tsena tsona ke ema mone go tsena fela o sa be gopo mo mamedi dumelela bophelo ba gago bo bue mme morena modimo e be ena a fumanang thobiso le tlotliso bekeng ye mo mamedi re ikgolotsa gore re tla re shine go kae malapeng a rona mesebetsing ya rona dikamanong tsa rona dibakeng tsa re phelang go tsona mme ke batla gore puisano ena re itlise go nna le wena e be personal e bue le wena o le motho ke go lengwa dintho tse re lokelang go opotsana ke gore ga re a lokela gore re eme go fitlhela ntho ngwe lengwe e lokile bophelong ba rona pele o ka phela tumelo ya gago ya letsatsi le letsatsi o ka qala mo o leng teng ka se o nang le sona tsatsi lena mo mamedi potso tse re dulang fatshe le tsona ke gore ke mang e bileng kganya bophelong ba gago nakong e bileng thata kapa nakong e thata le gore na bala ba etsa eng o leke o hepo ke mang e bileng kganya bophelong ba gago mo mamedi nakong e thata o fetileng go yona le gore na ebile kganya jwang motho ya bobedi ke eng e tsang go be thata go wena gore o tlhotse pame o dule di-valueng tsa gago o le modumedi ke gola taba ya gore ai ke tshaba gore jole ba tlotla ba re ke ipatla kapo he nna jole ke mmamoruti kapo e ke eng o ko bone e tlile e utsitsitsitsinya motheong ya gago o le modumedi mo mamedin ya boga gore dulang fatshe le yona potso ke gore o dumela morena modimo o bitseditse motlhomong go ba kganya go kae bekeng e kapa o ko mmotse thata modimo batla ke be kganya go kae bekeng e dula fatshe le yona mmotse ya bone re dulang fatshe le yona ke gore motlhomong ke ntho e feng yo nka ka e etsang e le goreng e tlebe bontsha kindness to the next person motlhomong mogaisano wa ka ke tlotla ke committee gobe ke na kao fela ke mofa lift I'm just being kind ke mofa na le motho yano o tsebang gore gana dijo tla mo tlala scaftin kapa ona le motho o tlo dulang mo kgothatsa o mo fa word of the day o shera lentswe la modimo le ena o bane o tseba gore na o ntsa tsamaya ka go boemo bo boima ga kakang ke eng ntho e le nngwe yo goreng o tlotla o etsa e tlotla e bontsha mogao mosa go motho e mong mo mamedi begging in ba khanya mo mamedi ha o bolele go phetha hetse empa ho hloka hore o itumelle ho hole ho morena Jesu a sebetse ka ro wena sebetse le wena me ho nna le wena tsatsi lena ke hore re se ke ga pata se modimo a sebeileng ka hare ho rona se ke wa pata se modimo a se beileng ka hare ho wena ke kgopotso ya rona o sengwa letsatsi mo mamedi nna sentse re tlotla re tla pheletsong ya spirituality.

segment ke batla o tsamae ka sena ha wa lokela go be motho a le rata ka o fitisisa se bakeng go be ganya ha wa lokela hore o be le platform e kholobane batho ba ba re ke tla ba ganya ke na le di follower ga tse 100,000 on social media ba ne ke ngwa dinthotse se di sebediswa haholo ka po be le chalte ngata jalo jalo mo mamedi ka noko tse ding ganya e tla ka motho e le hore ngo kgetha fela nnete ha ile hore ho bua maka kapo leshano le shaba hala ile ntwe e bobebe go ka yetsa kana go tseding ganya e tla ka motho e leng hore o bontsha mosa mo mamedi over a person e leng hore ena we khantsa batho ba bang kana go tseding ganya mo mamedi e tla ka motswadi e leng hore o kgetha mamello kapo mosebetsi mmo e leng hore o hana kapo ha itumele hore a sebe ka batho ka basebetsi mmo ba bang kapo motswalle e leng hore wa mamela kapo motho sa motsebeng e leng hore o kgetha ho thusa motho e mong a sa lebella ho hong in return kana go tseding ganya kapo ba ganya mo mamedi ho bolela ho dumella morena modimo ho sebetsa ka hako ho wena pele pele o ka re morena modimo a o sebedise ho fetola lefatshe a ko modimo fetola nna pele ke tshwanelo wena fetola pelo ya ka sebetsana le bogopo ba ka sebetsana le boikgantsho ba ka a ko matlafatse jwalo my character sebopego sa ka nrute hore na ke rata batho ba bang ka mokgwa ba ratang jwang nrute hore na ke ba motho ya tshwanang sephiring le mane mo batho ba mponang jwang hopola Matthew 5:14-16 you are the light of the world and your good works should point people towards your father in heaven ne re ya bekenya go ne ntsha mo mamedi ska sebedisa matla hao hore o nno o complain o tletlebe ka le fifi le o potapotileng botsa morena modimo hore na o ka tshepa hala jwang ho tlisa ganya sebakeng seo leng ho sona. Hello ganya.

ke le boarilo mo mamedi dumela le khotla ba ba emedi ba ithuti ka sekolong se solo sa setšhaba nala le latotse ditlalego tsa hore ba ithuti ba tlo ipelaetsa go sane mabapile di hlapiso tse di hang batho ba hlokang mosebetsi qutinga bana le monyetla wa ho ingodisetsa mosebetsi wa gaobotšha ya tsela e tlohang borokgong ba seaka ho ya Aliwanskop e tlang ho qala haufinyane Mohapi wa gao ya gotso Africa Borwa Navi Pillay o seolola mmuso wa Donald Trump ka o otla lekgotla la matšhaba la toka ka dikotloqobello a bile a re sena ga sentho e amogelegang Mmuso wa South Sudan o re ke batho ba ka ba 70 a motsomong ba bolailweng go aga le masole dintweng tsa merabe tropong ya Lakes State. Batho ba 12 ba bolailweng ha ba banga ba 390 ba ntshitswe dikotsi tlhaselong e bileng lebaleng la difofane motsemogolong wa Saudi Arabia Riyadh. Dimamele ka botlalo metsotso ga e le 15 ka morago ya pele.

pulse our beat. Yeah.

Ke a leboha thethe mo mamedi dumela. Lekgotla la baemedi ba baithuti SRC ka sekolong se seholo sa setšhaba nalo le latotse ditlaleho tsa gore baithuti ba tlilo ipelaetsa go sane mabapi le tieiso ya ditlhapiso. Moporesidente wa SRC gona ka nalo Tumotsanyane o tlhakisitse gore seo ba tlilong go se etsa e le lekgotla ke go kopana le lefapha la naga la ditlhapiso NMDS go sane go leka go rarolola tieiso e teng phumantshong ya ditlhapiso. Ba bang ba baithuti gagolo ba dithuto tsa humanities ba ntseng ba le lethathamong la o fuwa ditlhapiso ba bontshitse ba ngongoregile gore mabitso a bona ga a tlhae lethathamong le letšha la ba fumaneng dithuso tsa ditšhelete. Go sa le jalo, phala ya NMDS Ntebohile Mosehle e netefaditse kopano ena ya gosane a ba a tlhokomedisa gore bobedi matlhakore a Tsanyane o kopile baithuti go kgoba matshwafo a dipuisano di ntse di tswela pele. Batho ba hlokang mosebetsi Qutinga ba na le monyetla wa ingodisetsa mosebetsi wa gao botjha ya tsela e tlohang borokgong ba Seaka ho ya Aliwanskop e tlang ho qala haufinyane. Lefapha la tsamaiso ya ditsela le boletse ga ngodiso ya basebetsi ba senang ditsebo e tla baka labone la beke e tlang lebaleng la dipitso Aliwanskop. Tshebetso ena ke karolo ya morero wa gao ya tsela e ka bang dikilomitara ka tse 19 ho tloha Meriting Mohalesuku ho ya Aliwanskop e tla agwa ke kontraka ya Nthane ka dimilione tse 192 tsa maluti. Morago ona o lebeletse go nka dikgwedi tse 16. Mohlanka wa lefapha la ditsela Molantwa Gwarai o bontshitse ha bogolo ba mosebetsi ona bo tla etswa ke batjha ga karolwana e nngwe e tla fuwa batho ba bang ba phetseng hantle go ya fitlha go ba dilemo di 70. Morago ona o tla enka. Gwarai o batiiseditse gore ditlhophiso di tswela pele go atolosa mmila ona gore o fitlhelele ka gara toropo ya Qutheng. Go tsamatšhaba mmuso wa South Sudan o re ke batho ba ka bang 70 motsomong ba bolailweng go aga le masole dintweng tsa merala la dikgokaganyo mahlale le diposo. Dintwa tsena tse ropoileng ka labohlano le fetileng dipakeng tsa merabe di ka nna tsa mpefala le go feta. Lekala le re ditlaleo tse sa netefatswang di bontsha ga e le baagi ba 70 ba bolailweng go aga le masole a mane. Go se o rometswe le botho la tshireletso motseng wa Rumbek le agang sesole sepolesa le mautlwela go ya bega sebaka seo le ihlo. Polelo ya mmuso e re tropo ya Rumbek ha jwale e matsohong a mabotho a mmuso, mme tebelelo ke gore mabotho ana a kgutlisetse maemo setlwaeding gagolo go sireletsa baagi ba senang molato mmogo le thepa ya bona. Tlalo e bontsha ga o tshwere baagi ba bangatanyana ba ntseng ba lwantshana mmogo le dibetsa tsa bona. Mohapi wa gau ya kgotso wa Afrika Borwa Navi Pillay o seolola mmuso wa Donald Trump ka o otla lekgotla la matšhaba la toka ka dikotloqobello a bile a re sena ga sentho e amogelegang. Pillay yeo e leng moatlhodi lekgotleng la matšhaba la toka o sa tswa amogela gau ya kgotso mosebetsing wa gae wa o akofisa ditaba tsa kgotso le molao wa matšhaba. Sena se bona hetse se sa thabisa le go kgotsofatsa moporesidente wa America Donald Trump eo hanghang a ileng a otla ICC ka dikotloqobello ba a ke sitse se sa laoleheng. Pillay o arabetse sena ka gore diketso tsa Trump di a makatsa ebile ga di amogelege. Trump le mmuso wa hae ba bile ba seololotswe ke mongwadikakaretso wa mokgatlho wa matšhaba a kopaneng mmogo le dinaga tse kang United Kingdom, Canada, Fora, Italy le Japane tse itseng di maswabi ebile ga di dumelane le megato ena ya Amerika. Ha re phethela ke bonyane batho ba 12 ba bolailweng ha ba bang ba 309 ba ntshitswe dikotsi tlhaselong e bileng lebaleng la difofane la motsemogolo wa Saudi Arabia Riyadh. Lekgotla la bofofisi la Saudi Arabia le boletse gore hara batho ba tlhokahetseng go na le matswalla a 4 a Saudi Arabia, ba babedi ba Bangladesh, a le mongwe o tswa America, Jordan, Palestina, Syria, Sudan le Egepeta naga ka nngwe. Tshebetso lebaleng la difofane la King Khalid e emisitswe mme go ntse go lekolwa tshenyo. Sesole sa Saudi Arabia se ikanne gore se tlilo iphetetsa ka maatla tlhaselong ena eo Syria ya Yemen. Sesole se bile se bitsitse tlhaselo ena tlolo ya molao wa ntwa. Marabele a mahuti ha e so ipolele a jara molato tlhaselong ena, empa setlhopha sena se ile sa tlhasela lebala la difofane ka labone le fitileng

0: mo ho ile mo hatimela batho ba bararo le ho sengwa ha se fofane polelong ya maobane le gotlalana ha e o la bofufisi le boletse hore ba bang ba batho ba tswileng dikotsi ba maemong a hlobaetsang sepetlele ditaba di fella mona le ka mamela tseding hape ka sesotho e le dihlotsa ditaba ha hora ile ya bararo tetes
1: Okay, for
0: that is

Peace FM sha bona go ke metsotso e mashume a mabedi a metsorobedi hantle ka morao hora ya bobedi 28 minutes after 2 ka re hantle ka grupo nga tse go bodie mabre Peace FM ke 92.8 24.3 your pulse our beat ka re hantle ka grupo nga tse go bedu di ba petse mabre Peace FM tsa vodi ya Premier League tsa tsila maobane e leng di 10 tsa October 2026 ke mo re bona ho tlhopa sa Limpopo University e ba 1 tlhopa sa matlama e ba 2 Majantja 0 di odi 0 ya ba he di fofane shapua 5-1 ke sehlopha sa bantu e ya di otla bantu otla bo 4-3-4-5 jwalo ya ba machoga le sehlopha sa mzamani di bapala jolo ka 1-1 so far ka nnete sehlopha sa matlama ntse se tshwere record ye mnati ya dipapadi kaofela tseo ba di bapetseng a ba soka ba hlolwa ka nnete ba di shapile ka mokgwa ditaba di le ka teng le gore he ke record e monate yaoholo tlasa ketapele ya Thabile Seka mabre Peace FM ofuta mona ya re tswele pele tsatsing la ka jeno sehlopha sa LMPS se ya bapala le sehlopha sa Villa ya se ya bapala le sehlopha sa Villa LMPS le Villa ke tsona tse ka tlase mane ho basement mane ho Vodacom Premier League ke tsona ke le MPS ka tlase ka hodima sona ke sehlopha sa Villa ebile ke tsane tse mane boemong bo bobe ba tlhaba bokgobedi mane ebe sehlopha sa Dijabatho ke bona defending champions sa re tla mohopong ona wa leke lapeng kwana Vodacom Premier League Dijabatho e nka le sehlopha sa members sehlopha sa Manonyane se bapala le sehlopha sa Dinare ebe sehlopha sa LDF se bapala le sehlopha sa LCS di tla bapalla ka mona he ba re ke ka waterfront re tla bona hore na di tla sebetsa ka tsela mafuta ya FM ba re Peace FM so far so good sehlopheng sa matlama so far so good sehlopheng seno sa Bantu FC re tla bona sehlopha sa Dijabatho empa se bapetsetse ka tlase fela ka lebaka la hore he weekend tse pedi ba le ba meya dipapading tsane tsa CAF Champions League tse preliminary le mo gona ba ntse ba le mogao ka dipapadi le bona ba ka ditlola a ba tla e ba le ka botleng ka nnete he gore ba oema odimomane le sehlopha sa matlama le sehlopha sa Bantu Afrika Borwa ba ne di bapetse mabre Peace FM maobane o na le papadi e bapetseng maobane ya MTN 8 final pakeng tsa sehlopha sa Orlando Pirates le sehlopha sa Mamelodi Sundowns ka mane ka Moses Mabida Stadium jwe batho maobane o jwe batho maobane ka Moses Mabida tata ka bua ka tsona mabre Peace FM gona di tsamaye ka tsena mafuta feng a ke bona papadi eno fela he score sona ke a se tseba ke le ka tshwanela gore ke se tsebe monne ke le teng ke le ka bona di-highlights a ke a e shebelela papadi Actually, before we get to three, kwano hantle tae grupo nga tse khubedu. E re di bona mabra Peace FM le ba nshebileng kwano ka pele ka batla go he. E re di bona. The great. Ke the great man ke bona he. Ka pele the great EQ. Hi, re kopa le lukisa 92.8 hle. Batho ba yeso ke ka okae the great mo e gana 92.8 ntse le ka site le la go tšhabela ke ka teng kapo ke sweng south kapo north kgotso mohapi ke motho a bitswang peacemana o kile a betsa le gona kwa hunter tag group nga tse kgobedu a re fela o la mchekana shapu z peacemana le fonolo mogherane le yena re fela shapa mchaka o tla ba jolo uthaka se ke gira ka motho a kwemba re fitse fa motla ga itsa mane horenga ya boraro hati le o di maloren hi le ona lwa ba ma 2k ha ba tsebe ba bo notorious big bo snoop dogg se ba utlwa ka rona bo loren hi la se le ba utlwa ka rona for sure

0: Nomora Peace FM ke hore ra rohan to me hloe re ka mane ga dihlontsa ditaba he go kopana le Miss Falla Disanyane a ga fetse one Nomora Peace FM go tlo gona di mathakatsa le mafuta feng a re ho ka hanye fela le lefatshe a re ho ka hanye fela le lefatshe ya ga fa dihlotsa ditaba go tlo gona di me ka tsela mafuta feng.
1: Ke le botsa ka se mama me di dumela. Mogato wa matitshere a dithuto tsa mahlale le dipalo le Sotho o ipiletsa ho batswadi le dikolo ho dumella barutwana ho nka karolo dipontshong tsa mahlale le technology. Setsi sa tlhabollo ya batshwaruwa LCS se hlalosa hore manane wa sona a thuto le tlhabollo ya batshwaruwa a reretswe fela batshwaruwa ba seng ba fumane ba le molato e seng ba ntseng ba emetse dinyewe kapa kahlolo. Letsatsing lena la matšhaba la o keteka ngwana wa ngwanana, mogato wa matšhaba a kopaneng o re go a swabisa gore e be selemo le selemo dimilione tse ka bang 12 tsa banana di nyalwa di sa le tlase dilemong e leng se ba amogang tokelo ya bona ya bongwana. Mmuso wa Nigeria o phatlaladitse mehato ya tshoanyetso ya go theola ditheko tse godimo tsa mafura dikgwedi pele go dikgetho tse akaretsang tse tlang go tshwarwa ka Pherekgong isao. China e nehelana ka tšhelete e ka bang didolara tse dimilione dipedi tsa America ho Kenya go matlafatsa boitukiso ba yona kgatlhanong le Ebola le mehato ya go fana ka dithuso tsa komello. Dimamele ka botlalo metsotso ga e le 30 ka morago gore ya botshelela.

0: mamela wa Peace FM ke a o dumedisa lenaneo ke la ga fatisisa mme ke sontaga kgwedi ena ya mphalane na le matsatsi a leshome le motsemong 2026 ke selemo ketebosoto ke seodi ke a o dumedisa he mme ke nke monyetla ona go leboa thete la phumo mike chaka ka lenaneo la dipapadi le botlhe ba bileng kwano pele go yena go dady max ke ene ka monaga dula o le monate he wena moamedie motle wa PCF M la o le jalo he ire ke re dumela tle go tle mo mametseng seanomoya sena o le gona teng mme he ditaba dinyata go lo tsebe di ile tsa etsagala mme he ye nngwe ya ditaba tseo ke lakatshang gore letlhe ke mathele go yona pele ke tla go tse ding go tla gopola gore le monga di Donald Trump he ka ne taba di ile tsa mofutsa mona a tlholwa ke sewaneng a se shebile Peace Prize la o lejalo he mamedi ge ke bontshe gore e nngwe ya ditaba tse ileng tsa etsagala mona he o ile a bona matsatsi a fetileng mona ga bane ba letlhakorelane la moqolotsi kananelo boletse ka mmuele wa gae ba ngola lengolo mme ba ngolola mookamedi wa sepolisa sa lesotho he mabedi wa Peace FM lengolo leno ke la ga kgwedina ya mphalane e na le matsatsi a mabedi wena mamedi e motlo wa Peace FM mme he la ba la amogelwa moo he ka yona date yona eo ke motho ya itekenneng moo ofising eo wena moamedi motle wa PCF M labala go tlwa ka stempe gona tsatsing leo he go tlamane Minister of Home Affairs and Police Honorable Minister lekala tsa lehae le sepolisa he wena moamedi e motle mme he ga nka ka go fa setlhoo sa taba re sa tlokena ditaba tseno se ne se re kananelo boletse request for a virtual meeting with the investigating team on or before Friday 9th October 2026 regarding his abduction, assault and death threats mme ne lengwalelwa mookamedi wa sepolisa wena moamedi e motle wa People's Choice FM la o le jalo he go na le boetseng la ngwalwa he wena moamedi e go na le boetseng la ngwalwa mona he leo ke batlang gore le lona ge tle ke re tlotla re utlwa mme lona ga ke lokena go lona gore na ne le tswa o kae le ya gomang ke bontse fela sentse ke na le ga diphatlhalatso wa section 2 e le mong ga ditshediso sepolao ela SB wa moetse kwan Peace FM
1: ela sodi mongaka ke a lewatlhe gore e be ke ma le wena gape le ka jeno
0: ile ra koka ntate ka ditaba tsena tse di mme ke tlhokometse gape go boetse ga ba le lengolo he le boetseng lengolwa gape he wena momame wena SB mme lena le ne lengolwa mane se lengolwa ka la 9 kgweding yona ena a ko re fe ditaba tsa lengolo lena jwale ne se le tla lepoleseng jwale le tla go bana ba gabo kananelo boletse kapa letlhakorelaendate
1: ke lebagolo soditlhe ke dumedise le momamedi wa People's Choice FM o sa tlhaditse go lebitso la ka ketsediswa sebolao ofising ya diphatlhalatso ya section 2 mme batho ba bang tate ke qale tsena ka gore ke tlhalosa section 2 na ke eng gantle lebitso la yona le feleletse ke the advocates for the supremacy of the constitution mme e tlalele kao ke section 2 yona ke molao o buelelang jalo ka gauka lona le lentse advocacy gore re buelele gore re bone molao wa motheo ka rona ga lesotho o a tlhomphuwa e ka setana le melao e mengwe ke molaong ka rana ga ya lesotho ntlha bobedi ba gore ditokelo tsa mantlha tsa mosotho mongwe le mongwe bebe di a tlhomphiwa ga di gatikelwe ke ba matleng ke seo section 2 e leng sona ke utlwileng data o sotolokile ka lengwalo la pele le ngotsweng ka la 2 October 2026 jena lengwalo jalo ke advocate Sehapi e le mmuele wa mongadikananelo boletse mme o sotlhalotse gore tebelelo e ne le gore pele kapa ka la 9 October sepolesa sabe se arabile tabeno ya kopo ya gore se kopane le kananelo ka virtual meeting jalo ka ga balana ba bua gore taba gore bentse ba buisana le ena ka mohala ga e ya lekana e ya thusa ke netempa e ka thusang gagolo e ka ba gore ba kopane physically kapa sefatlhego le sefatlhego mme agente e ne ngwala go araba taba eno ya sepolesa empa he ga ka ba ba le karabo o fitlhela e ba di-eight ya ba ka di-eight he ka di-nine ona ka di-nine a ka di-eight ya ba moelungwa la lengwalo le leng e le folo-upo gore ela ke ngwetse lengwalo a ke a fumana karabo le lona le la la amoelwa la tempua jalo ka o boletse ka lane la pele gore le fitlhile matsong a napaetseng empa he ga re sa theile megang ya jalo ka la nine e le la botlhano ke ga e lona sepolesa se aga bang mme ba tlhalosa jalo gore ga ba ananele tabe ya kopo ya virtual meeting e tlile ba eme ba tlile gore ba batla kopano ena e be ya sefatlhego le sefatlhego mme dintlha tsene ba le tlhalositse mono ne le gore tabe eno ya virtual meeting e ka ba le masoba ba sheba system tsa edison e ka ba le masoba gore jale be information ya botlhokwa ya dipatlisiso e ka thola gore le yona e ka dutla motlhomong e leng se bona ba se tlhalosa ba tlaitse lentswe vulnerability le taba gore ka compromisa dipatlisiso motlhomo makunutu a lokela go bua a qetela a fitlhile matsong a napaetseng chae se ke e tlhalosa jalo mme ntlha e nngwe gape bana ba tlhalosa jalo gore e ka ba kae kapa kae mo ba ka kopanela le teng mo agente e ka tlhophang e ka ba ka rona ga lesotho kapa ka ntle go naga ya lesotho go a amogeleya fela jale e be sebaka se bolokeileng jalo ka ba tlhalose gore taba ene e ba fuputsang e leng yena ya o kwetela go gagathwa o tshosa ka lefu ka setana le teko ya polao e etseditswe mongwe ga di boletse ke taba e tlhokolosi agolo ke crime e tlhokolosi agolo e sa tlame gore go be le eng kapa eng e ka thunthetsang e leng taba nene ba re taba marangrang go ka etsala ntho tse jalo mme ga ba bua ka vulnerability le motho ka naana taba tsa go recorda e be o sote ntho e dutlhile e se le kae so ba re ka compromisea diphuputso mme ntlha bobedi e nngwe e ne ba ikopileng ne le gore taba yane ya di-medical record le record e official e entsweng ke ngaka tabeng ena ya go gagathwa go amoga di bolwetse le yone ba e kopa gore e fitlhe go setlhopha seo
0: SB mamedi wa peace FM jwalo ka ga ntse ya tsamaya jale network e batla e re sokodisa SB ach e re ke teke tlo bona gore ke molata ka nkrena wena moamedi e motle wa PCFM ke bona gona ka nkrena ga ke na go mo fumana gobane jale ke a bona gore ka nkrena ehle e kare go na le bothata kannete o teng jale ndate ga go tswele pele ndate
1: ela ka utlwa ke nyametsa ke gopole ebe ko kae
0: ee o nyametse mane mo o neng o re bontsha botlhokolosi mo baneng ba bua ka botlhokolosi ba ditaba tsena le go tlose ka thwe taba di dutlile ya ba se o nyamela gona mono ndate
1: a vulnerability le ke re ga ne ke bua ka o dutla ke ne ke shebile jalo taba ya yone masoba e ka ba bane ba bua ka lentswe vulnerability kapa le compromise jale ne se ke tlhalosa gore ka nako nngwe go na le basotho ba keng ba utlwisisa mantswe ano ke ka ona ne ke ya toloka ka gore o ka etsala gore ditaba tseno tse tlhokolosi e be di ka dutla tsa fitlha mo disata mo o fitlha teng mme taba eno ya ba taba e senyang taba ena diphuputso jale ntlha e ba e buileng gape ke tlhailane ke bua yane gore ba batla di-medical report gore di be matsong a bona ka pele ka moo ka kgonalang e le gore e tletse go thusetsa tabeng ya diphuputso
0: moo medical report tseo tse badi ba batla gore e be dicopi tsa tsona kapa ba batla tsona na
1: Nakitsibi ona ba batla eng ka gola seleng thu batla e hlakisa ho agento bana mo ne lengolo la bona ba boletse fela hore ba batla medical report le official medical report ya ngaka e bang ho mong e la sebetsa ditaba tseno di fihle matsong a sehlopha seno ka pa team eno e thetsweng ho etsa diphuputso tabeng tsena. Pele ba ne ba buile jalo gore seo ba se kopang wa agente kore jalo ka tle ba tsitsitse tabeng ya gore e tle ena virtual meeting ga ba dumelane le yone ba batla ena ya physical meeting, mme ba ne ba tlhalosa gore e ka ba ka gara naga kapa ka ntle o naga mo e bang agente sehapi le yo a mo buelela e le mong ga dikananelo bolwetse mo ba ka kgethang fela ba utlwa e ka go comfortable kapa go suitable for bona fela jale ba tisitse gore e be sebaka se bolokegileng gobane jale taba tse tlo buela moo ke taba tse tlhokolosi yagolo, mme ba kopile jalo gore agente e fane ka letsatsi le nako le sona sebaka se jalo, mme e se ka ba diega taba eno e be ka pelenyana ka ga jale e tla thusa gore go tswele pele ka diphuputso.
0: Mme taba ena ke mametse SB gore na ba re ba motlhoka ka state go sa tsotelele na ke ka go naga kapa ka ntle go naga. Motlhomong a se le botsa lona le le batho ba gaufi le ditaba tsena go thwe information e wa ileng a fana ka yona ga ne a fitlha moo go e tsaetsiwang ka yona.
1: Sorry.
0: E ndade.
1: Ke hola o la nyamela o ga e se re botsa.
0: Ee, ke ne ke re na information eo boletse a ileng a fana ka yona sepoliseng kgetlo la pele ga a ne a ile mo go thwe go etsa etsiwang ka yona kapa ba re go etsa etsiwang ka yona ga e le mo ba re itlhe ba mmatla physically.
1: Taba ena e sale ba ntse ba e tlhalosa ke sepolesa se ke se etse ba sotho nnete ga ba re ntse ba sa bue le mongadi bolwetse, mme ba ne ba tlhalosa e le gore e nngwe ne ba e tlhalosa kore information e a faneng ka yona statement sa gae se na le masoba kapa se na le dintlha tse e tlhoka gore a tlo tla a di tlhakisa. Ke yone tabe e sa lentse ba e bua eno
0: jale ke mona ka jeno he karabo ke ena e fane go tloa mo ya pele go bua jang SB ka ditaba tse
1: wa tseba jale se re tla emela ena advocate se happy le ena monghadi bolwetse gore na ba motlhomo agente e supetsela gore na jale go bua kae na ba reng wa nehle sepolesa mona ga o sheba thung ya lengolo la bona e tlhe o ganyena ya virtual meeting ga e sente ba entertainang ka tsela efe kapa efe, mme thoni ya lengolo la bona e tlhe e tla o fa ga o lebala gore e bang go sa lokise tabena ya physical meeting e tlhe ga ba ga o bona leka ba ikemiseditse gore ba ka tswela pele ka tabena ya gore motlhomong ba itse baketso ena ba qetelele ba tlhaile ka pele a magotla a molao thone ya lengolo le ena e tlhe e tla o fa ga go gang e bang he go sa be le meeting physicale re lebale kapa mogadi bolwetse le moile wa ga yona section 2 le setšhaba gore o tla sebetala tabena.
0: Motlhomong potso e ne e ka ba gore na ba batla go sebetsa ditaba kapa seo ba batlang ke o tseba gore na gantle bolwetse bo kae na, ke a gola ke engwe ya potso seo motho o ne o ka di botsa ga e ne e ba motho o ne o bua le bona gore na gantle le batla go sebetsa ditaba kapa le batla go bona bolwetse le batla go tseba gore na bolwetse go kae. E jale re thuseng he gore na
1: tabena o buang ka yona ke e mmoele wa gae a e ngotseng kapa e tlhaisitse le concern lengolo la gae la di-8 mo areng tabena ya physical meeting eo mapolesa e batlang, mme e ntse le boipotsa ba gona gantle mo le batla information kapa le batla bolwetse e leng taba e sa lentse rere go tsongwa ena jalo kaka ke ena moetsi wa ketso fela fele e le ena letlhatsipa empa agente yona e le a tlhalosa mo one gore taba eno ya physical meeting e tlo etsa gore e sibolole kapa it's a disclose ona hantle kana ne lo boletso ka jolo ka bona le ba matlobane o ka netse la o qeta o kopana mo ile ka intelligence ya bona ba mosala mo ga o fela jolo ba fumana ona hantle ntlo go kae go ba nona ile a hlalosa le lengolo le nore e mongwa do fisegetse kholo ona ile a kopa gore a kopane le yena jwale a bile a mo tshepisa gore ga ba tlo buisana ka taba boletse o hang ba tlo bua ka taba tsedintse ka thoko empa se mo makaditseng moe le kore leponesa le na le fitlha kapa ofisegene kgolo ya sepolesa o fitlhile a bona re jele taba tlileng a tsisitse mo yona e le ya gore na hantlentle bolwetse o go kae ba batla go tseba malengwana teng ba batla go kopana le ena mme e leng taba ile ya mo makatsa jele o na ntse a tshaba le ena gore ena fiscal meeting e tlo etsa gore ka intelligence ba ka mosala morago ga ba qeta o a rwana kopanong eno ba qetelela ba tseba gore na o sebakeng sefeng mme taba eo e tlatla e beya sireletso ya hae risking
0: mme o se o arabile potso obane ne ke tlela ke rena ga motlhomong ga ba qeta o kopanela sebakeng seno se tlabeng se tlhalositswe ga se moo jwale bona ba tla batlisisa kapa go tloa moo le dumela gore ka nnete batho ana ba tsamaile athe ga ba babedi fela ga e ba kopano e tlabe le dipakeng tsa mapolesa mabedi le momueli wa bolwetse le boletse e be go na le ba shebileng gona go kopanelwa ka e re ga ba tloa moo jale e be ba sala motho ena gore na o ya kae ga a tloa moo ke gore na se batlwang ke sefe mo hantle
1: ge ntse re ipotsa sodi re ipotse taba ena nako e telele empa jalo ka e se ke buile ka tone ya lengwalo lena la sepolesa itlhe ga ba sesenye mono mme o bonala e ka ba yona fela jale ga re tsebe na motlhomong agente e ka ikeletsa gore ache o goreng ke re tlose ntho ena ya sepolesa se itshireletsang ka yona gore ga fela sa kopa lekanang lelo kapa ga se ka sa kopana le ena ke ona ba tla nolofalela go etsa diphuputso motlhomong e be o lokisa gore ba kopane fela jale jalo ka sepolesa se tshwanetse se kopile gore sebaka se jalo e be se tlabe se sireletsegile bakeng sa gore tlabe tse tlo bue mono ditlhe ditlhokolosi gagolo go latela crime ena e etsaetseng jele le yena ka ntlena o tshile o gashe ga re tloa mono jale le tlo sebedisa matlhale a lona o sala motho ena magago le qeteleletse ba malengwana a teng jale e leng yona ntho e mo tlhokisang botsiso ya tshabang sepolesa go latela ditaba tse etsaetseng le tse bueileng le le sesitheo ka bolona la sepolesa o sebetsa taba ena
0: putso nngwe ya sebeka ba gore na nakong ena jale eo a neng a fana ka statement sa gae ke pelaelo e ka ba gore batho ba neng bang ka statement sa bolwetse ke batho ba tleng ba rupetsweng gore go nka di-statement le go dingola go etsaetswang gore ebe ga ba elelelwa seo ba se bitsang masoba ditabeng tsa gae ka nako eo a fanang ka statement e be jale ba tlo tla ba elelelwa ditaba tseo ka nako ena yeo jale le ena a ntseng a le matswalong a gore na banna ga ke tlhaelela jalo ka beng ba ntho ba ile ba re ga nka ka ntsha ditaba fela ke tla aparelwa ke bolele SB
1: ke yona ntho empa ke la ka utlwa kae-kae phala ya sona sepolesa ga a bua taba tseno ga a ga ba potso jalo a re ga ba sentse ba shebisa taba tsena gantle mme e ntse sa arabe potso ena gao.

0: gona gona go ke neng ke mo fa ona ke tla sebetsa ka matla ohle a ka go mo ha mo ona o bane ke bona go gile ka fa motho se ya sa ne pahala
1: ga le taba ya botlhokwa ke gore ebe re le maparamente ka baka hlomphelwa taba ya gore re maparamente mme re tshwanetse gore re tsebe gore na procedure e tla latelwa ke efeng ga go etswa mosebetsi ona ne re tshwanetse be re a tseba e seng re gogunela mme re gogunelwa ke motho yo re fumege tsebileng ka bopaki bo sa ipata gore o ne a dutse moregong wa go tladia mmuso speaker wa national assembly nna ke a bua wele mola ke ntsha ba eso ke rata gore ke bue ke le mong o kgogunetse paramente
2: FM re ntse gatela pele ka lenaneo la gago lenaneo ke la refadisa e ya ntate gutlela ona mane gobane wa bona ehle ya re sokodisa taba e na gago wa e bua ntate monete ya ntate gutlela gona mane dikolo mane o ka nnete ehle ka ena ke nagana gore ditaba tsa gona di tla loka ke be atlhola e ntse re etsetsa ditaba tsa ntsa yona
3: a kona ire ke tsheke o tla go tshwana le he iskebe ya ke jala la mako ke le botsa ke sa lose hore ha ga di ka tla o tsela ntse se tlhano ke puso mo gana la bua go tla fatsa thuke ya le sotho ha ga di tlo tla wa di fa botha hela na ena university go le fa di teacher tsa dikolo tse o tsa dikereke ke go ha ha di tsa bophelo o bile o le fatsa o lefa dingaka le manese go tseo e leng tsa dikereke ngake sotho jale yaba ore welelela tlhokagalo ya mesebetsi le go thewa wa mesebetsi le sotho yaba ka selemo sa 1967 fela o theha ntho letswang LNDC yena ya Lesotho National Development Corporation yena eo le ka jeno ke na mosebetsi wa yona wa mantlha e le go tsomana le botsetedi le dintho tse di ntse amanang le ntlafatso ya ditaba tsa botsetedi yaba o kena leano le maatla gagolo la go ntlafatswa gwa temo e ilane ya telwa kapa ya tsebagala ka mantshatlala gaba dintho tse o ilang ya tseba go etsa ke tla bala tse sengata fela re ile ra ba le di-project ga esemone a ba le ebitswang phuthu ya tsana go a ba le bo gomogwana go a ba le bo seata le tse dingwe tseo go na le thepa go na le ditsi tsa disetso o tla gopola se gaufi le batho ba bangata ga re bue ka sena se neng se le mona Masianokeng moo ga ba dintho tse dingwe ke neng re na le ntlhwane e bitswang le monyedi asparagus eo mebile e sentlhe sebediswang mona ga e fela ke kutlwe batho ba re e sa le lesotho e le naga ya bokopakopa a ualo date re ne re saisa re bile re tseba go fa dinaga tse dingwe le go compete le mebaraka ya matšhabeng ka ditlhagiswa tsa naga ena mme dinawa tsona go na le dinaga regioneng ena rona ya sadake tseo e nenyere go latela dintlha tse ne sentse di le teng ka nako eno tsa boitseko le go batla boipuso ge ne sentse re tseba go thusa dinaga tse dingwe ka dijo mme naga ena e la ya goga ya faisa dijo mme taba yeno o tla ipakelwa ko gore o ebile lwena dithota tseno tsa gaeno mono di ne di lengwa ka batla mme o tla elelelwang date gore ga go ka ba gwapa le basadi ba bangata ke kgetha basadi gobane e le bona ba ilang ba bangata ka go fetisisa difemeng ba neng ba tloga magae ba tla mesebetsing maputswe le masego bane ba re batla difemeng gobane temo e ne e kgona go etsa sustain malapa ka gore gobe go be le letho leo fale e neng e le dijo tse neng di rekiswa malwaleng le dibakeng tse dingwe tse tlhagisitsweng mme ga o ka ba ya bantlafano fela ya ditaba tsa masimo a temo le temo
2: Nare munit. Mamedi riketsich. Akutuna network ena hobaneng ire etsa tsena ka jeno. Hobaneng ire etsa tsena ere ke re mamedi.
4: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps, or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now, listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultation.
2: Ke belaela gore ke network ena ya mofuta ona.
3: Ke ona data o dantsong.
2: Ee ya data a je se ke belaela gore ke ona. Empa e iratwe tena e fela re khutlele moyi. Ha ke sa bona le gore na ya le go gawile o le hoka.
3: Ha tsone ma o no sa tswa. Ka ga filmo. Kene re ntse re bua ha go loka taba ya ya tlhanso ya diphoofolo le taba ena
2: yes ee mono bua ka tsona e ya ntata ya ha re khutlele moyeng he o ka lona
3: thank you
2: ndan minute
3: ndan soto
2: ai ka ne dire mo ho empa marangang ana ba tla gore sebedisa mpe empa ha re mo
3: e nda taba le re tswela ska ka re sinetsa batho kgwa
2: e dadi
3: e dadi ke ne ke mo kgireng Lana ke nase bila kwa thewa sitisa ntlafatso le montsho ya diphoofolo slot. Dalele ntlagapana mo ho nong ho hlaiswa nama eo. Ke mpa ke bua ka bana ke re ka ke no le ba ntate. Ke na le bothata ba hore ha o da le ngwa la dikgomo ntate sotho. Ke di nkuli dipudi. Ho ho di rekisa. O se o le mo haung. Wa batho ba hlaelwang ke mekgwahlane kapa ba etsang mekete. Mme taba eno ebile e baka gore ka jeno lena go be le go tšhitana kapa go baka dikgang tabeng eno ya thekisetsano ka gore jale e mong le e mong o beya theko a ipatisitse le gore na ena o batlang e seng boleng ba phoofolo goba jale mona teng gone go ba le sekala seo phoofolo isi hlalang ka le ile ya bulela ona buleng ba yona ke ba mfuta o fina me a ra di tshwetse ntse ile ntsa etsa go timo ebe bonolo le ka ho ha ile ka mona ka ho dimo ha hona le manyolo le dipeo di ne di ba di bakeng tse o di leng ha o fi le di wa me o tla tsoa go ka jeno lena di ba ka tse ha o fi le lona ha go lutseo go tla tshwilwa ga ka go tsona di kekele tse le motseng ha iswa mo go bokwane mapoteng go dikiti ya tiane ka je me o tla ela lolo go theko ba le ya dikoloi tsa ba ipintse tuga me ha ba motho tla lokela gore a ipatalle a batlo patalla thepa dikoloi tsa ba ipi ka ba ene tsa go timo ile inyo tobela a re se ke mono di tsena ya ka ntle
2: yenda
3: ke la ga boela ga bona go ba le di banka me aga di banka tse ile tsa ba teng mona ine le banka ya timo ene ke hile e gegetse ka go tloloa go seletsana le di taba tsa teng le hore ke ntse ke kitlane ke ga ke thepa ya masimong ke lo lema jwa le tlopata ke a bona ha go boetse go ba le banka ya ne a ho building finance ka le boetse ke na le banka ya le sutu ya o ka bo madimabe e la nya rekiswa ka lona le bogopo fela ka dilimontsane tsa bo 1995-1996 tsa sa sekgumetso kapa leano la bolotsana le ne le bitswa privatization. Me leno ka yona e ka ba lenaneo le re ka ga le etsang ilele nane o ka bolona me tsina ga ela lwa ditaba tseno tate tswale ga bona ha ga di ntshoseding ha go etswa mabala a di fofane a neng a kenyele tse di baka tsa loti me o ina le ntho bonolo haholo le bogolo ba batho ba loting ka nako e ba ne ba sa sebedise dikoloi ba ne ba sebedisa difofane ga ba na le maeto a tla mabalana mme ga fela ga bona ga dilemong tsa teta tsa bo the 80s early mmuso wa Lebanon o thusa naga ya Lesotho ka go gaga jwale lebala la matšhaba lena leo e leng mošwešwe one mme ke lebala la boemo ba matšhaba ba dilemo tseno mme ka jeno le ena o tla tseba gore go swabile o na le nako o difofane di sa duleng go latela go theoa boleng le boemong ga lona mme tabenyane ya thuto ga go fitlha selemong sa bo 1978-1979 jale hula a theha letlole leo a neng a elelwa gore jale bana ba basotho ga ba lokela go fetela thutong ya boemo bo phahameng kapa e phahameng e leng higher education kapa tertiary education ka baka la bofutsana ba basotho ba bang ba sitwa go etsa jalo ya ba o theyantlho bitswang NMDS National Manpower Development Secretariat morego wa yona ga e ne e thewa data e ne gegetswe go thusa batswadi ba senang bone empa o tlagelelwa gore ka jeno le ena ga e sa lebalo e sebile e ka ke ntlho ya motho e mongwe le e mongwe le a nang le bogone ke tse dingwe tsa dintho tseo ka pelenyana re ka ra buang ka tsona mme o tlo o gopola gore ga Lesotho le fumana boipuso le ga nke ke nka nnepa dikilometara fela tsa sekontiri di ne di sa se tirisome obane go bua ka gore e ne le go tloga ka ledibogong ka mono go tla motlhomong sedika dikwedi se segolo sa sephetlhephetlhe masego mona mme o tla gopola gore taba eo ya ba ya sebeletswa le gore jale e be go sa tsana e neng e go nngwe ka nako eno ga re tlo fuwa boipuso empe e tsamaye tseleng ya sekontiri e leng gore main south one le main north one le ditsela tse dingwe tsa sekontiri di kentswe sekontiri ke yona morena la bua le go bula bogolo ba ditsela tse teng le magogo le Sotho bona dila ya ba dikatlhego tsa tse fokolang tseo motho o ka buang ka tsona
2: mamela pisa fm tso mametse lenaneo la re a fatisia kwano mo re ntseng re buisana mona le mohlomphei tshepo monete re shebile ditaba tsena tsa puso ntate monete o sa itsatswe he ha re kene mona a kwa hlalosetse mo mamedi wa PCFM e tle ha re bua ka taba ene ya rona a be a utlwisisa democracy hantle ke ntwe gobane jalo ka kile ka bontsha selelekeleng sa ka gore go bonala dinaga di ile tsa tloga pusong ya borena ka mabaka a fapaneng ba bangwe ba ne ba re marena e se ele bagateli marena ba o nobile o thweke dinwa madi keng ka go fela go bua dintho tse ntseng pe ka bona ga o tla thewa mega le magotla dipolotiki empa ga re kale mona sa le se re shebile ka democracy ke
3: ka mantswe ya senisman ke ne ke rata go a bitsa re tle re tlo a bua ka Sotho gobane gantle democracy e lokela go ebe nthweng ke government of the people for the people by the people government of the people by the people for the people le gore ke puso ya setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ebile e le ya setšhaba mme ga e se e qala e sena taolo kore accountability go setšhaba ga e sa le yona gobane boemedi ba setšhaba mono bo etsa dikato tse lokelang go ba molemong wa
2: Eyanat.
3: Eyanat.
2: Jale ke mona henda te moneti o sa hlalositse bua lona ha le sotuile ya tshwara dikgetho tsa pele ka 1965 se ile ntsa haptwa ke mo khawa tshaba sa basotho o se o buile ka tsentle tse o puseo e dientse re thusa o tlisa gona bohlokwa jwale ba puso ye ya phathile nngwe ke bofe.
3: Okay. That is committed. O tla hopola wena ke a tseba o tseba Smithman. Ho na le polelo e reng too many hands spoil.
2: Hey, Dad.
3: Kampanye bolelwa ke taba eno ko gore ha ngata gore ka ba le ha go utlwa fela go bua motho a le mong ka nako go nolofaletsa ba mametseng go mo utlwa. Ha re qala re ka ra buela ngong e a fosagala e nepagala ha o binwa fela. Jale e se ke potsong ya gago ka go otlologa. Hantle puso e ba le bothata re ba le mebuso ya kopanelo mme ka letlhogonolo nkate Daresotho ke mona ke bua nka ka khutlwa as an authority ke bile karolo ya borumowa bo neng bo ebetse moga wa haese wa setšhaba sa Basotho BNP ha go thewa puso ya pele ya kopanelo e leng ya letsema hula e na le nna e le mogana jwang e le mogana Jonathan Letsayo batho ba neng ba gongwa ditabeng tseng ke sa tloga fela o tla gopola gore kobo tata di sare e ne e na le ditulo tse masome a mararo kapa masome ke sare e na le 30 yes 31 no 30 LCD e na le 26 BNP e na le 1 e leng gore ba neng ba na le bongata e ne le ABC jalo ka ga kile ga bona e le bona ba bang le tona golo fela ka moga gore go dumelelane ka taba eno go na le dibaka tseo ke neng re kopana go tsona matsatsinyana pele go lotlhapantshwa maparamente yaba go se go ba le taba mono ya gore LCD e re ha eba e sa dumelele ka lekala la ditšhelete lekala la puso ya dibata la thuto ga e sa le karolo ya selekane seo mme ba boela ga gotlela fatshe ba le gwa lokela gore go tekisetsanwe gore go uwe moo mme lebaka le legolo ntate go lekala le nna ditšhelete ola ka bala ba le megalo e ke bo khathatsi ba megalo eno bo mahetleng a lekala leno la ditšhelete lekala la puso ya dibaka local government le hile le na le joka rinke kgokagano e otlolohileng ya letsatsi le letsatsi le setšhaba fatshe ma ka baka la ditaba tsena tsa ditsela tse neng di etswa ka dithakadi le difatofato e leng gore e thusa party e nngwe kapa ba tshwereng mono ga e le batho ba bosale gore ba bonagale ba etsa dintlafatso mme taba eno e sentse e thusa dikgethong tse tlhatlhamang e nngwe ya ditaba tse tlileng jale di bakang dikgathatso tabeng eno ke karolelano ya maatla gobane diphathi tseno di le tharolwalo ga di ne di ya dikgethong di ne di na le maano a tsona a boiketo e le ntho tse di tswang di-manifesto mme a pele e mong le e mong ya kenang mono o sebeletsa gore go bonagale phathi eo e leng gago e etsa mese mosebetsi eo e tla re ha dilemo tse ntse hlano kapa nako eno e teng ya ho busa e fela ho bona le letho le o baka le supang. Mme taba eno e baka hore ke sa tloha fela jwale ho be le tlhodisano ho balekane bana ebe ha ho sebetswe mmoho e mong le e mong o sebeletsa hore ho bonahale e le yena ya sebetsang. Mme mohlala o phelang re ile ra bona ha ho etswa reshuffle e ba jwale letona Ntatemotlhomo One o hana. Mme taba eno e ne se e o bontsha hore le taba fela ya molao e ne se e sa e le hlong. Wa utlwa ha o ntse o phe mokana le o le a fanya ya molao wa motheo wa ka. Mme mora ke batla to put it on record gore ke mo ratela yona taba ena ya gola a iketsa pronounce gore ga a sebetse ka molao ono wa motheo go fapana le moo e re o ntse o le teng e be re kgetha go se tsamaye ka ona gobane le ga ka ba gaba le puso ya kopanelo ge ntse re tsamaiswa ke molao wa motheo wa Lesotho o bolelang gore mmuso o etelwa pele ke tonagolo mme ke tonagolo e a hira le go nyaola matona mme ge ile ga bona ga taba eno e sa etsagale ga bona ga mookamedi wa sesone ya a hirwang ka botlhologo ke tonagolo a gana ga tonagolo a moleleka e le gobane jwale mmuso ka dipartnera tsa ona tsa coalition o so o ikagotse mme John Record ena Mhlopheng Taung ntate Mtlhobokwane o ba bolele ka paramenteng ka mono ke paramenteng ya leshome a ba sa opola kapa ke wena ena leshome le motso mong ga ke sa opola ntle gore bona e le LCD ba ne se ba nkile sesone LBC e nkile sepolice e le gore wa bona gore di-coalition tseno ka bobedi di ne se ntshwana le dipartnera tseno tsa coalition eno di ne se jwale di ikagotse ka ditsi tsena tsa tshireletso di se di sa laolwe ke molao wa motheo empa jwale di laolwa ke di-individual political partners in coalition mme taba eno ile ya re senyetsa puso ya theola le boleng le segiti sa ditsi tsa tshireletso tsa naga ya Lesotho mme ge bile ga tseba go ditaba tseno ke bile bale tsa tshologela ka magotlheng moo go nang le dipelaelo tsa ditlolo tsa molao mme taba eo e o bontsha bokogalwane ba puso ya kopanelo mme nka etsa motlhala fela le Aforika Borwa mona e sa tswa ba teng ntšha ya fitlha ya bone tsala go na le ditaba tseo ba sedilentse ba busa mmogo ANC le DA ba sentse ba isane magotlheng ka tsona ba lwantshana ka tsona o bona gore ga gona kutlwano mme taba eno e etswa ko gore ga o na le puso ya setšhaba ka setšhaba e laolwang ke mokga o le mongwe wa dipolotiki ha hona go ha go phetona go lo a itse tsena e bile e le moetapelo wa party eno bohle ba tla tsama mo a tsama ile me go tlisiso go ba le go tsama wa ka le ano la party eno le ba le boma ano a le mangata a tla hlabana me e go le ke buileng ka yona gore ka le go ba le tlhodisano ka hare go di partner enda
2: me yona taba ena ya tlhodisano ena e senye bateng mo bileng wa etsa mohlala ka letona le ile nna hana ha lebellwa ka thuko mme ha le ka balatloa mme taba eno e ka ba buisa le mo bangwedi ba babedi ba lekala lena la dikgokahanyo e mong le ena a neng a hana go tswa mofu ya ana sa tswa tlhokala gaufinyana fela jalo go se o thwe mme ke eno akene bele ya nwa monna le ena a hana go tswa e le gore ke amang a matshwao jwale a o re seng re ga ba kwa ke mo ho kopanetse mpuso mo ya le e mong le mong a batlang ho ba le mata hodima go re a batlang ho ba le taolo ditabeng tsa puso le ha ile go mola wona o ntse o yeme go tuna kholo ke tuna kholo me o mong me ke ena ntseng ha o re ha o tshwana o se a kopanetse puso le bo mang jala ha re shebe ntate
3: yena o go tsa ntlong ntate sotho
2: yena
3: lo ana mono huno ana le ka le lona leno la go ka ne mong ntate mtshobogwane ane nga ane mtshobe tsena kholo Dr. Thabane o na abeile mtshobe jamo me kuno ka ho sa ho batla go ba le ntwa e mahloma fubetso pakeng tsa hae le mtshobe mtshobogwane mono go tsekwa tablet e mong a e lebetse wa le di-bodyguard se hlile le tsona tse batlang go etsa manhandler bogana jwalo ena
2: mabura Peace FM o ntse o mametse lenaneo la re a fatisisa jale ga re shebe re sebile re sentse re kene tabeng ena jale ya mathata a bakwang ke puso ya kopanelo gobane jale moamedi le ena o tla tlhokomela go se o batla go ba boima morao tsena go phathe o busa e le nngwe nageng ya Lesotho ke mona mo jale re bonang re tle go phela se re iphelela ka taba eno ya puso ya kopanelo ga ntle go senyeile ka ndate monetho re be jwa le naga e se qetelela e se tsamaiswa ka puso ya kopanelo
3: a ndate lebaka le legoloko gore basotho ba latlhegetswe ke tshepo go mega ya dipolotiki ga e fitlhele seo ba neng ba se lebeletse ka yona o boletse ka nepo ga o etsa selelekela gore ge tswa pusong ya borena yeo ga ka dintho tse ding jwale basotho ba ne se ba sa kgotsofalela ba enka e le puso ya boganyapetsi ya dikgoka le gatelelo ka gore go ne go etswa diqeto jwale tse seng tse sa kenyeletsang babosuwa mme babosuwa ba ne ba dumela gore ga jwale ba buswa ke batho ba kgethuleng ke bona e le baemedi ba bona ba tla tseba go ba le dintswe ditabeng tsa puso mme ya ba go a bonagala gore taba eo e ntse e gitsa gobane e ngwe ya ditaba tse dilatlha tsa ba kotsi gagolo ke bobodu mme bobodu bona jale bo tlile bo tsene ka metso le go tla fitlhela ka jeno mme o ne o bona ga o bona ne o e fitlha RFP o tla bona gore e sale go ba le puso ya kopanelo ke yona e le ya gapa mabato a mangata ka go fetisisa e ne gapile 57 o tla gopola gore twala e ne e le gapa 50 ke mpa ke bua nakong ya puso ya dikopanelo LCD e la naya gapa mabato a mangata go feta moo ke nagana gore e nngwe ya dintho tseneng di file batho tshepo ke mantswe ana a segoao nna le ba bangwe lentswe lena la meritocracy ke tlileng re ne re tlile re qala go le utlwa ke tsebe ga ba wena e ne le lentswe le o ntseng o le tseba letshebediso
2: eoe motho a bitswang advocate Tebomo Japela ge dutse le ena dilengwana mona ga e le sonta tsena o kuantsa re yena o batla ntho o thweng ke meritocracy empa ya ga tswale pele ntate
3: okay fela ke re taba ena tlile a kere le leano fela la puso ya gagabo go thwe ke magabane ke yona meritocracy yana fela ke re meritocracy ena e bolela gore mesebetsi le dintho tse dingwe di tla abua go latela maiphitlhelo le ditsebo e seng ka seweso-weso e le ntho a ne bitswang nepotism empa lwana re bone ga puso e kena e fetogela taba eno e gotlela gana mane moo basotho ba ne se ba nyagame moo go tlhiwang ka bobodu go abua mesebetsi ka bobodu ka gore tse ding di bile ga di phatlalatse gore di tsepe kapa di tlhodisane di fua banka ba pusong metswalle le dithatohatsi mme ke a mangwe a mabaka a magolo a ntseng a etsa gore basotho ba tlhoke tshepo le legato go puso ena ya setšhaba ka setšhaba eo e neng e lokela gore ebe e molemong wa setšhaba sotlhe sa basotho empa o tlaelalelwa ke atlaketsa motlhala o le bofela o tlaelalelwa gore ka metlha ga go isiwa lekalelane la tsalegae go mafese go se go tlile e ka go nepagetse kapa go lokela go belwalo gore go higwa fela kapa bogolo ba batho ba higwang ke ba di-party kapa party e busang mme ga o se karolo ya ba busang ga o be le seabo kapa ga o fumane monyetla o tshwanang le ba busang go fumana mosebetsi mono mme ke mpa ke beya ka teng fela gobane e sele yona a teng e sebile e ka go nepagetse ga o le lwang e tan
2: Mamro Peace FM lo wena re ka tsa maisa tsa tsela ena 2121956 le plus 2665956 kapa wa letsa WhatsApp ya ha 62009956 re ke re shebe taba ene ya gore na botlhokwa ba one party state ke bofe mona mo re reng jwale puso jwale ke ya mogao kapa lekgotla le leng la dipolitiki papisong le mona moo jwale e kopaneng dumela mme ke mme mang go kae
5: ke mme manthabiseng pitseng monang
2: mme manthabiseng ka pitseng ka moo dumela tlhe moratiwa wa ka
5: dumela ntate
2: mme manthabiseng
5: ntate wa tsheba tsatsing lena ge setlhoo se e sa gago se nepile motho ya tlisitsweng ebile ke ya tsamayang setlhogong sa gago re a tsakisisa
2: eoreitse
5: gona morago mane mo taba di tlwang teng wa tseba na ke thabetseng ke thabetse gore nna ne ke sa tsebe gore matitšhere kapa diteachere di kadile go patelwa ntlheng ya ntate le ya bua ke sa tsebe gore manese a kadile go patelwa ntlheng ya ntate le ya bua gobane go na le party tse dinge gare mona tse re sentse di iketa ka yona imean di nkile setlokola ka yona ntho eno gore gona ge ntse kena gona ge ntse ke kala go utlwa gore di tloa mane mo nna ke tsebang gante gore le banna ba rona ba sebetsang di-mining ba ile batho ba le leng tseneng ditswa di-fed pay ena e rileng ka gaga matlho ka baka la yona ko ntho e kgolo e ntate le a bua ile a etsa ntate o e leletse o tsamaya lebala ga nna dintshe kao fela re ya leboa
2: ra leboa mme mathabiseng thank you mmanthabiseng a nta le monete ga ona potso mona mme manthabiseng gore a ka nnete itlho mo tlile botsekeng
3: mme manthabiseng o bua nnete ntate ga ke a bua ka taba eno o nona le taba eno ya gore bontata rona ba ne ba jelela nonyana naheng aforika bokwakwa seaba morena le ya bua o bua le mmuso ono wa Afrika Borwa wa kgethololo ka nako eno gore dipotomane tseno tsa basotho di batla gore tšhelete ya tsona e tle ga e somona ga gabo bona e tlo ntlafatsa maphelo le moruo wa naga ya lesotho le malapa a bona le ne nka bisang o bua nnete ke ne ke e lebetse le yena o a lebala gore ena mogena le ya bua o laetsa introduce lemong sa bo 1980 ntshweneng e bitswa compulsory service moo teng a gang go ne o na le karolo e neng e nkuwa moputsong wa motlhanka e molemong wa mmuso e bolokwa mme ka moga dilemo tse tharo e be wa eneya nna ga heso ke kala o bona ntatare ka kolo e ntlha 1983 e ne le ka tšhelete eno ya compulsory service bogolo ba bahlanka ba mmuso ba ile ba gaga matlho
2: e re ge mo kopanye le enwa ntate monetsi mabri kgotsa mabri dumela
5: o ke itse ka gape gobane ke bone ka ba santsane ba thotse
2: e ne le ha e monga wa ba le ke ha wa kinge monga tekwe na empatso la pele
5: na le credit union bona mo bo mme ba ne ba re di salbenke le mo mo ne ba itekise ba di la muni bo ma ho e ba eng ba ne ba be a defend nya na tsene tsa bona pa ni ka ba ka dina ba ka ba ka dina credit union ko na e se le nge e dinga tie mo tsikeng da pele la la le nga de se tsadi ile mo se le bo mo tega mo go tsareng ke le bo se di le la bo nda tenne
2: ya le bo me mantabisi ya tsela pele nda dimone tine ke bona e monga wa jwa le kgatsi ha ba se ba wa tsina a thiki ka nkena ke me mantabisi tsela pele nda
3: a ka ka ka o ntsa tsela pele o bua ditaba tseo a ke le bana ke ha ba hanya fela mole o buile mo ya di ntshotse kholo tsa di credit union le di kopogase tseo ho la ngwa wa bupu wa batho ka ha holo ba bo mme ba basadi jwalo ka ha ke ne ke o bolella hore bane ba sa tle ditoropo mona difemeng o bile wa nkgopotsa gore ga ka dintho tse dingwe ga e somane ga magogwana kula ba gwa ba le dikolo tsena tseneng e le tse informal kore informal schools tsena tseo gangata ene le tsa badisana tsa mantsiboa tseo bo mme mamotshepe le ba bangwe ba gagabo ba ileng ba etsa mesebetsi eno ya boikopanyo naga ena ka go bopua kapa go bokeletswa bo mme basadi gore ba
2: a re motshwarela dumela
6: Hey, la sorry.
2: Indade tladi.
6: Yena. Ala de gare de ke gire wa me dua wa ho, ke nem pa ke tsara. Ha ka tata le nyina ya temo. Na ba dimo ne dina ile a ka ke thata bo di ba wa ho ka e ho bane. Ma o ke na ke ke thata. Na a ka ga taba ye e ba kwa ke mmuso ka o se fane ka manyolo ka tsela ene pa itseng. Apa ga ga taba ye jwa le letse ba kwa ke taba ya boemo ba le hodimo ba hona jwa le. Apa taba ye a ka re ba kwa ke bobodu ba ba hlanka. Lo go na hantle mo kana mo le ya bua taba ye ya bobodu o na e hlola jwa. Na ga ga ka go ba basotho. Ba ne ba tswa puso nyela ya magena jwa le mo ba ne ba ba hlompha ba tshaba. Hona jwa le je go fetela ha tari mo le mo sa etsang thaba tsangana go ya batlang. Go re ntse ke ga ga re le botlhata ya nna ga go timo ka mo. Hantle ke eng? Go tloa mo ntate ka nete go tlaka e o ntse a tshwara ntse ya le bona.
2: Ke le bile ntate tla di ntate.
3: E re sa ke ra ba ntate mo sho ntate tla.
2: Yena.
3: Ke sa ke qala ke re. E mo ya di mahabane o mo kana le a bua a ne ngana le ona a ile nga mothusa go ga tsebe go busa. He was a very decisive leader. Ina le motho a tsebang go etsa diqeto. E re go etsa tsa mohlala o rena ka lenye na ya bobodu o na e hlola ba ka na kwengwe go tlatsi wa hae gore DPM mngana masribane o kile a belwa ka thoko go tabatsa tsa go ba motlatsi wa tona golo ka pelaelo ya gore go nana le dipogo tseneng di le teng mono tseneng di fitla di tswalapa ya ba go ba le pelaelo ya gore di sebedisitswe hampe mohlomong ke nnehetse mohlape wa gae mogana le a boa ula mo beelela ka thoko go bilela manamane a le teng a ileng a supa gore ene se nnete gore o nanegetse ka dipogo tseno tsa mmuso ya ba o gotlela mosebetsing mogana petepete e ne e le modula setulo ka gara party go na le ditaba tseo go neng go na le pelaelo ya gore o buile hampe ka moage ka bishopo wa kereke catholic ka nako eo ba le mogana le a bua re nkeke ka sebetsa le wena ya ba ga le hlomphe baetapele ba disethaka tse dingwe e le gore kere ga o na le moetapele kapa mookamedi ya tsebang go nka dikgato taba eno e etsa minimize bobodu tabeng ena ya temo Ntate tladi a ntate ha re lokele go touta haholo taba ena ya boemo ba le godimo gobane lekale mono go na le lefapha la ntshebetsang research go ona dipatlisiso leo le gona ba le gene se re lokela gore ebe ge se re ele ditswe ke le digwae gore na ge tswe ka lefeng go latela boemo bona ba ntshena e bitswang El Nino eo go tlhweng e teng selemong sena sa temo mme nna ke belaela gore problem e nngwe go hore go hlanka boeleletse gore batho ka sephadi ga se batho ba nang le legato la mosebetsi o tla gopola ntate Sotholo wena ntate Tladi le yena ntate Tladi ha bo kwana diboku o na tseba gore basupesi ba ne ba dula metseng mono e seng diofising mono mme ba etseditswe matlho ba fuwa makoloi kore they were resourceful ga ba ne ba le mono ba ne ba tlhokomeleile ba na le di-allowance ba na le thepa ya go etsa mosebetsi mo mosebetsi ko leng gona teng e leng setšhabeng ena
2: ere ke ye ka melaetseng ka mona ntate Monete molaetsa o mongwe ore ke letshwara ka qwading ke mametse motlhompheitshepo Monete potso ya ka kena e be ka tsebo ya gae e le ga dipolotiki ya bileng ga baparamenteng a ka ga tlwaelo ye ya bapolotiki go ikapesa ka ditsi tsa tshireletso gang goba ba kene pusong kgatlhanong le setšhaba se ba apeseng maatla e tswa go kae jale o mongwe ona ore itsa wangwele ga e kae kare o mongwe ona ore e be kgopolong ya gae na go kengwa tshebetsong wa lekgetho la Turkey's VAT e ne e se ga o mongwe o kena jale e ba o mongwe wa nyamela empa ke tla go fumana e be kgopolong ya gae na go kengwa tshebetsong wa lekgetho la Turkey's VAT e ne e se molemong wa tshetso ya thuto ka sethabathaba sa monna se ne se feletswe ke maatla go latela metlha le go phama gwa ditseo tsa dithuto ke melaetsa eno a ka o kene go yona tle re tsebe gore re ba le emeng e mengatanyana
3: e re tla ke kale ka tlase ka mona ka ena ya ntsho e tswang value added tax ke sethabathaba se tlileng se reretsweng ntlafalo moo go neng go etswa gore motlhomong le ba sa hiranga ke go tla gopola go wena o fumana SMS ntate o fapana le nna le basotho ba bangwe ga e le di-25 o a tseba gore o gatisetswa gore o sebeditse o gatisetswa gore o a lefuo kore o lefiswa o tsekiswa gore o a lefuo e leng gore lebaka le legolo la gafa le ka kenyeletsa ona mabaka ano mo mamedi wa rona a fanang ka ona le a mang a fapaneng e ka go fumana ditlhare ditsing tsa kokelo le mabaka a mang gagolo ao a ka kenyeletsang ditaba tsona tseno tsa thuto le tse ding mme ne ke sa utlwana mo mamedi o ne o itse ke mang molaetseng ke utlwile ntate letshwaga mo a buang ka taba ya tshebediso ya ditsi tsa tshireletso ke bo madimabe bo tshabeyang gore taba eno ke tlhile ke taba e teng e phelang mme lebaka le legolo ntate letshwara ke lona leno la gore jwa le babusi ba be se ba tlile ba batla go fetoga bo mampudi ba se ba sa batliwale go laolwa le ke go tsamaiswa ke ona molao ona wa motheo oo e le ngwana o lokelang go balaola
2: mabira peace FM e re ke boele ke re gape ke re ka nqena o mongwe ore ntate Monetipotso ke utlwile o bua ka puso ya setšhaba ka setšhaba na puso e ga e gana ka megwanto mo re sa kgotsofalang e ntse e le ya e molemong wa setšhaba two ga ona mmuso o batla gore setšhaba se ye moo ga ba sae ke phoso ke bone ka boipuso ka setsoto e le ba fokolang karolo ya basotho e kwatile gore ke ausima sentle o ka re ntate Monete
3: e re ke qale ka taba ena ya ketikelo ya boipuso nete go gore o bona etse gore go no sa galwa hantle kapa o phethatsi ba mokete ono wa stadium mono ga wa tshwareya hantle le ga ke sa tsebe na ebe taba eo e bakwe ke mogae ga o sheba bosiu ba lathago mane mo o neng go bokane makwanyane square o ne o bona e le mosebetsi o atlegileng gagolo mme e ka nna yaba o tla elelelwa gore motlhomong dintho tsa bosibo ke dintho tse ratwang ke batšha mme go ne go sa etswa boithuto bo lekaneng go etsa gore batho ba be teng soto mme ke pelaelo ya ka ko gore megalo e neng e le teng mono e ne sa nepagala megwanto ke tokelo ya setšhaba go e batla mme ba sentle mo e qalang go ganwa ka yona e se e le matshwao a ntho e bitswang dictatorship e leng bogatelele boo e leng taba e ka thoko gagolo go puso ya setšhaba ka setšhaba mme ke matshwao e ka rengano a o bontshang ga mobusi fale a se a ipetola
2: Boya hope. Ena. Mamma PCFM, Krenze Hatala Pet. Ireki wele kire. Nkiki ba pale. Tlipina felanda dmuneti. A mamele.
7: Kwa zonda desuji. Kidimye disele mwe tuwaka mwunda dmuneti. Kidimuma naani. Nda dmuneti uye tawa ya bufo kwa muna. Ya di party tsena tsa dipolitiki tse reng ha di ya boiketong di ya ka maano a tsona jwale ntate ke mpa ke botsa ntate monete na ebe ntate monete re tla fihla moo re yang teng ntate ha re ntse re sebedisa maano a diparty re sa sebedise leano la naga go latela molao wa mogolo wa naga ena ntate e leng section 25 ya molao wa motheo jwale e ba re tla nne re re sebedisa maano a diparty tse fapakaneng ka gare go puso fela re na le leano la naga na ga ebe bane re sebedisa leano la naga ntate monete ge ke be se re sa fitlha mo o re yang teng ke ya leboa ke se ka baka ba moledeng
2: ntate monete
3: ntate sadi
2: o mo utlwile gantle dimo monane
3: gagolo
2: a tswela pele mongaka kapa e re re mo kopanye le enwa a se ka re ke mokese nako te dumela Mamelo khotso.
8: Mamelo mafike.
2: E ndani mna yi.
8: Itse hantle le mmeti ga nda dimitsi.
2: Amona ati nda de mna yi ngupitsiwa.
8: Eh. Tshine ke nda dimitsi ga ga nsaule mona. Ine le ha ga la buza nda tshe ya hi tsata ri nyina ya tsana. Ke ha go le dimo. Ma ikutlo ke nna lo na gore. Ha o sheba le mmuso wa rona o na le maano a o fola tsala. Go ba di timo ka bo yona ba yentse privatize. Ke monna itemela ga o na le maatla go fapane ga mokana le ya buana tlhola tsala ka gore ebe o entshe mantsha tsala o lemela motho e mongwe le mongwe jale batho ba fua kagolo ya bona metsotso e mmedi ebe ena ya ditogong le bitso la setšhaba go fapane gona le welgena ga o ya ditogong tsa monna ka monga itemetseng two ga ke tlela dibitsa tshireletso aforika mona ke ithutile le lesotho mo gore mobuso ga ba busi baka ba sebetsa gampe ba senyetsa naga The next step we are seeing is that happen. Let me just tell you, Baba Kenya is so old. Bana senior year old. In the world, the situation is halifa. In the situation is halifa. Also, the situation is very difficult. How much stability are gonna? In the world, the government bana basa Kenya tarini yo solo niyo ya senior kana. Don't so come demo lao. In the world, basi do agaba sa ingiye puso. In the world, kusa batwana bana bale puso kana gona di guenga bakala mo. In the world, hanga thaga matshawari muzo haba ufadi situation puso. O tla bona ka go senya go ngata o tla bona ka go jwa lebakalele ba kenya le ditsena tsa tshireletso ka ga kgafutsena jwale ba etsewang ba kenye setšhaba le monana ka ditlhong e ga setšhaba se alefa go botho ga ona botsiso ka gana therefore ditsa tshireletso di nkerang marapo a puso sore e ya ntate ke ya leboo
2: ke leboile ntate monage ntate monate a ko kena go tsona mongaka
3: ke tla ke qale ka mongaka ntate monage me ke dumelana le ena tabeng ya gore na mabaka a magolo ao babusi ba etsang capture ditsi tsa tshireletso ka ona ke afeng ke dumelana le maikutlo a mahae go menagana. O boetse o ile taba e golo gagolo tabeng ya temo. Tate Sotho go lema ke ntlha tugu gagolo. Eo Basotho ba neng ba etsa ka diphoofolo nakong ya go feta. Kare diphoofolo ga di sale gagolo ka lebaka la Bosotho. Jale gona jena nku batla go etsa motlhala fela. Go lema ekege o lekela gore o be le makgolo a tsheletseng a diranta. Mme ga eba o na le tshimo ya diekere di lesome o lokela go ba le dikete tse tsheletseng go phetola fela. E be go tetsa o tlhoka 400 ekereng ka nngwe e leng gore o boetse o tlhoka dikete tse nne diekere tse re bua ka 10,000 jale o boetse o tlhoka another 4,000 go jala e se le 14,000 o boetse o tlhoka 3,500 gore o tshele ka boom sprayer ka gore o tshele ditšhefo tsa maungo e le gore re se re bua ka diekere tsa letsona tsala ge so bue ka manyolo le dipeo le tsona ditšhefo tseno o tlhoka 17,500 go etsa diekere tsa letsona ke Basotho ba bakae ba ka kgonang go etsa taba eo. E le gore data go bua nnete ke taba eo e neng e lokela go jale be boikarabelo ba mmuso gore ka tsona digafa tsona tsela tsa rona jale go tlolengwa masimo mona e be ge a golelwa dijo tseno ga re ya ditabeng tsa nka tse di mo monate wa tsaba ge ke be ke sena mathata goja o etswa ntho e ntate di mmolane a re nna ga se yona solution gobane ga ke na le leano leo e leng la naga mobotse ya tlholang dikgetho e keta ka leano leno jwalebe o a re bolelelana o tla le phethagatsa gantle fa e le gore e fapana le mona mo ereng ga o kena ka ofising ba o letona la motlakase e be o fumana gore aa o tlosa motlakase mapote o latela leano le boithuto ba naga o le tlisa ga matholwana ya kenang wa mapoteng o le tlosa ga matholwana o le isa mapoteng empa e le gore ga o ne go etswa moralo go ne go shebue motlhomong population le taba ya accessibility ya resource kapa facility kapa infrastructure e tlhokagalang sebakeng seo ke mona mo o tla bona gore mohlomong ba lefaonolo ba o bona ba ba le boemedi gangata jale bosebeletsi bo ba concentrated dibakeng tsa mofuta o jwalo endate
2: nnale monete ga ke sa nka le melaetsa e teng mengata le megala kena empa ka lebaka la nako re na le less than a minute o ka reng jwala se re phetha ditaba tsa rona ndate
3: nata ka e kgolo ke ena ha o bona paramente ya Lesotho o bona cabinet ya Lesotho o bona bakgethi ba Lesotho e le gore go fitlhela rona ge ka tlhakang ka ditaba tsa rona tsa puso ka mogo serius ya ba re kgetha ka mogo serius ko re tlwelela gore ke re ona jena paramente ya Lesotho ke diswaswi ko go bona diswaswi tsa paramente e se ka jeno fela le nako tse fetileng mme that is a true reflection ya gore re na le diswaswi tsa bakgethi mme ga re na le diswaswi tsa maparamente re tla ba le diswaswi tsa matona and that shows gore setšhaba ke diswaswi mme ga re ra tlwelela boswaswi ga nka ditaba tsa puso e le ditho tse serius tse di tswang

0: bosupa thapama he mo mamedi mme he hwana go a le tsena ke o sia le Bishop Machatsi ka lena no la leto la sfapano o tlo tshwara monate a o isa horenyane ya borobo mme he pine ena e ratwang ke Bishop Machatsi e ratwa ke Bishop Machatsi pine ena jwale ha ke tsebe ha e ka tloa ha e ka tloa ya hana ho llana ho tla bo hoetsala jwang ire ha ke ba pala ha ke motho wa dipina Bishop Machatsi e ya ho kae ha e ka ha e ho e ke ba tlantjina ne ke batla yona eno jwale ke bona e ya ho motho emo ne ke batla ina e re ntshepo ya ka jwale ke bona e ya mo ho ratang yona lebaka le etsang hore ke batla ho letsa tshepo eno pina eno ko bane ka nako nngwe Bishop Machatsi moruti morero masemene ya neng a dula mona ya neng a dula gona mona mo ke ditseng teng e ne ba o dutse hoseng ha nna ke dula ka nako ena ebe jwale ga ke tswae ba wena pele e ne ba Bishop Khobela le ena moya wa gae o phumole ka kgotso Bishop Monaletsane Khobela e ne ba letlotla le otla le ena mona Bishop Machatsi Bishop ntate Monaletsane Khobela jwale a le ntswe le le sesanyane lena la gago le feta la gae e kare halleluja ore amen kore e le ntho e monate ntate Machatsi
1: ee
0: mme ne le etsa lenaneo le monate kore ka nako nngwe motho a mametse ga le bua a re wa tseba le ga modimo o kanka moya wa ka ona ja ditsena a ke bona gore legodimong ke ya ke matha
1: e tso ntate ha re bua ka ntate moruti masemene re bua ka mothei wa mananeo a na bodumedi ka ra radio station na PCFM ha o ka latela histori ya hae lenaneo lena la leeto la sfapano le bo moruti sentsho ke bona batho ba ileng ba ikagela ka Setotswana gore e be lenaneo lena le ke tlo kena go lona le teng e le gore re bua ka motho ya na le nalane e ntle gagolo ga utlwa ditabeng tsa bodumedi tsa bokreste le lenaneo le ala o seng tate le re ne re na le lenaneo le ne le bitswa tshebeletso ya o seng le ne le nka fela metsotso e masome a mararo ka nako eno dilemong tseno ya ba ntate masemene o boela gape a theya lenaneo lena la a letare ya tumelo entse le ena ntse le ena mothei wa lenaneo leno batho ba bangata e ka nna ba batse bona lenaneo leno le tswa kae le theuwe ke ena gore e be le teng le ntse le phela le ka jeno mme re bua ka motho ya ileng a itshupa ka magabane ntate ga utlwa ditabeng tsa bokreste le ditabeng tsa bodumedi ne le motho ya tlileng a tla go modimo ka sefutho le ka maatla otlhe a gae ee ka lentswe leno la gae le bonolo leno fela le utlwisise yang le ne le etsa gore motho a phele mme re latlhetswe ntate re latlhetswe gagolo ke kakapa ena re latlhetswe gagolo ke motho a nana le boikemelo ha a na rata ntho go e etsa o na e etsa ka moya wa gae otlhe e le gore ntate wa semene ntate ga re bua ka ena re bua ka senatla sa tumelo mme re re ka nnete ruri go lelapa la masemene ne ntse le lakatsa ntate gore le ka phela le ena fela jwale ka lebaka la gobane motho enwa o na sa ntse mosebetsi wa modimo o makgethe o bogabane modimo a mmatla ka nako yona enwa gore mosebetsi wa gao mora masemene o phethile ka makgethe le ka bogabane jwale ke a o lata ke o isa gae
0: ka nako e nngwe Bishop Machatsi re re kopane le ena ke pele a ya sepetlele mona pela sedikadukwe se segolo jale o ne a sa tsamaya le mong jale ke bona a theohile obane re ne re nne re bue gangata ka mehala e nngwe ya

0: taba tseo modimo a di tsebang ke gore ga a tloa mona o ntetseditse pele a re o tla utlwa ga o sa tlong ko utlwa kore o na etse jalo jale matsatsing a na pele ya sepetlele re re kopane mono jale ke ne ke kala go mmona ka matlho a ka jale ke bona mmele wa gae o theoile ga kalo jale re eme mono le motho a neng a na le ena ebe seori jale ke o sana le o tlwela ditedi jale ga e se ka monna moloe motho wa bo deledile bo senqonto jale o ya re ga he o tulena seodi lena ga e kgona ngwana masopa ka nnete ga le e ntshware gantle le ya opa jale ebile go na le morego wa gore le tle le kgaolwe jale ebe ke re go yena ka molomo wa ka ke re ntate masemene wa tseba morutu wa ka ga e ba fela ga le kgaotswe ke moo pholo ya gago e tlo ba teng go molemo go wena go tsamaya jalo ka tsela go setlo o tsamaya ka yona go fapana le go opelwa nako e otlhe a bile a re le tswa eng eng go na lešhitheona e tlhalosa ke tlo e tlhalosa monare jale ke ya opelwa ee kannete ke opela ntle mantswe ya ka go qetela ga re bua le ena ke ona ano anate ga e ba ga le kgaolwa ke moo pholo ya gago e tlo ba teng a na neela gore le kgaolwe ke be ke re go yena e ileng ya motsheisi a kere wa tseba baruti le re modimo o mogolo le gona tabentse irejwa lebe nna isang mantswe ano go wena gore modimo a tle a etelele tshebetso eno pele e o fumantshe pholo ka nnete ke tetetse go bua le moruti masemene letsatsing lona leno ke swabile ga ke so moletsetse ka moga mono jale ke ne ke re e re ga ke tswa jalo ga ke tswa tjena ya ba keletsa pina ena ke tlo eletsa ena o la ntshwara ga ke no bolela na o na ntse a le mona kapa o na sa se mona ya ba o gona pina eo e binwa ke mang ke ile ka mo jetsa gore na e binwa ke mang motho a ka qwaqwa kam le gore na a lebitso la pina ke mang ga o tlong kgolwa gore mane mane a sa a tlhaga teng ntho e nnye nngwe le nngwe kgatisong tseno tsene di bapalwang re dio lesotho pina ena ga a tswe a sa eletsa o ne a sa tswe a sa eletsa e tseba momamedi gore o ile a ntetsetsa a mpatla pina ena moruti masemene
1: wa tseba ntate ntho o tlamehang o elelwa ka ena e ne le motho e o reng ga ntho e dutse moyeng wa gae o mmone e o seke wa mmatla gore na motho yo o na bontsha ka sefatlhego sa e se edileng gore ntho ena e ke leng ka re go yona ntate e teng moyeng ke motho a na dumela ntho e dutse moyeng wa gae mme ke mongwe wa batho ba na ba rata modimo ka botebo bo tibileng gagolo ba bile ba mo sebeletsa ka botebo bo tibileng gagolo mme moyeng wa gae go no dutse sefela mme o ne o tla mmona ga a tla sefeleng gore yes motho enana wa utlwisisa gore na o etsa eng
0: motlhone taba mo ke neng ke dula teng go ne o tlaeletse le moo moruti masemene a neng a dula teng metleng eno o ne a so sebetse o ne a sa sebetsa mane tla a senyana mane ga ra toropa jale o ne a dula pela tsela tjena mala e neng a pela tsela tjena ke ga ke tla mo tseba re be re ratane le ena a sa le tla se mane le ga a tswa re ne re bue nako ela ke a tswa a tswa le mongwe no tho ke skg ne ba tswe le ena mono ka morata a ba ga tlo sebetsa le ena pcf jale motho a na le tlhonono ga kana o ne a sebetsa mona fela e tsa palo ya bukagedi o lesotho momedi e re kofe kofe yona o ne a ntetsetse a mpatla pina ena kare mokodimo a semene ga ke motho wa dipina empa ka gobane motho ena ke le ka ukwa ke ne ke le kae kae ka nagenyane ga ke tla tseba motho e re ko fe yona mmamela he ke o sealebishop matšhatsi mme he sentse re moya wa gago he wena morero masemene o phomole ka kgotso ka mahu wa modimo le botlhe ba faleletseng gona jale ba bae.

Mela, Momamedi, Maleto, Nasefapano, Udumelisa, Libiton Lelete, La Morena Waruna, Elinjeso Kreste, Mukadi Lemopeti, Watumelo Yaruna, Rekene Kahare, Olinane Olahao, Waneso Morene. Ha modimo re dumeletse a se ka bohlale ha se ka matla le ka tsebo impa re ha uetswe ho rorisa le bitso la hae le matla ke modimo ya tshepe ang ka mihla ke a le ntenya tla na beteng ka o sa feeling tlotlo la Israel se di la ditshaba le fika la ka mihla ke khobosiane ke se tshabelo sa rona morena re tshabela go wena go bana le fika la kamehla e se la re kene morate motle e tokena thapelo ngwana jwale a modimo re dumeletse ke topa ka bogolo le matla matla a modimo bane modimo a rona ke a tshepehang ya lenteng ya tlana beteng ka go sa fe are la pele mo mamedi ntate wa le go di mo le lefatshe morena wa ganya yohle re o batla se fahlego o lokile ona le matla go bo siane le se tsabelo sa rona ha re kena le nane o le na modimo wa rona Matlafatsa tumelo ya rona sebetsa ka goloka seabe sa mahlonolo to re etela pele ntate ka bogolo ba gao le matla gao ba ne re a tseba gao le teng re tlalwa ke matla le mahlomola ga sa baba morena re o tshepile le fika la kamehla Khobotsiane le sabelo sa rona. Re bitsa re o tshepile ntate mabitsong a mararo. Ntate mo ura le moya o halalelang. Amen.

o mametiri re tumelle re ditabeng tsa go etela sonta sa letsatsi lena sa metsotso e mashome a mararo ka morago gora ya botshelela re tla dinewa ke Miss Falla Disanyane ke ena ya tla re fa tsona re mo dumelle re ke re etsetsena fela a tsebe go tswela pele.

Ke a leboha ntate Moruti, momamedi dumela. Mokgatlo wa matitjhere a dithuto tsa mahlale le dipalo Lesotho LSMTA o ipiletsa ho batswadi le dikolo ho dumella barutwana ho nka karolo dipontshong tsa mahlale le technology. A bua ka mora ho nka karolo ha Lesotho dipontshong tsa mahlale tsa matjhaba tsa Eskom Expo for Young Scientists. Mopresidente wa LSMTA Monghadi Ketso Leteba o itse katleho ya thuto ha e felle feela ditlhatlhobong. O buile sena ka mora hore morutwana e mong wa ngwanana ya nang le bogodi, batswadi ba hae le sekolo ba mohanele ho kenela dipontsho tseo tsa matjhaba ka mabaka a hore a tsepamise maikutlo ditlhatlhobong tsa hae tsa mapomela. Sena se ile sa fa morutwana wa sekolo se phahameng sa Christ the King Bokhazi Mapetja monyetla wa ho emela Lesotho dipontshong tseo moo a bontshitseng sesepa sa hae sa ho hlatswa le ho hlapa. Leteba jwale o boetse o kopile mmuso le lefapha le ikemetseng ho tsetela haholo batjheng ba nang le mehopolo e metjha ya mahlale. A re dipontsho tsena tsa mahlale di bohlokwa ka ha di utolla le ho hodisa ditalenta tse ipatileng. Setsi sa tlhabollo ya batshwaruwa Lesotho LCS se hlalosa hore mananeo a sona a thuto le tlhabollo ya batshwaruwa a reretswe fela batshwaruwa ba seng ba fumane ba le molato e seng ba ntseng ba emetse dinyewe kapa dikahlolo. Sena se tswetswe ke dipuo tsa marangrang tsa hore e mong wa batshwaruwa setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa mokgotlong o hanetswe ho kena sekolo. Radiphatlalatso wa LCS Superintendent Pheko Ntobane o re batshwaruwa ba ntseng ba emetse nyewe ba nkwa ba se molato ho fihlella lekgotla le ba ahlotse moo ka nako e nngwe ba ka fuwang beili kapa ba lokollwa. Ntobane o re ka lebaka lena ha ba dumellwe ho ithuta kapa ho kenela mananeo a tlhabollo. A re ha se nnete hore motshwaruwa eo o hanetswe ka tokelo ya hae ya ho ithuta, empa lebaka ke hore o ntse a emetse nyewe. O boetse a tiisetsa setjhaba hore LCS e hlompha le ho ananela ditokelo tsa mantlha tsa botho, e ikamahanya le melao ebile e boulella tshireletso ya bohle. Ho tsa matjhaba, mmuso wa Nigeria o phatladitse mehato ya tshohanyetso ya ho theola ditheko tse hodimo tsa mafura dikgwedi pele ho dikgetho tse akaretsang tse tlang ho tshwarwa ka Pherekgong isao. Letona la ditjhelete Taiwo Oyedele le boletse ha theolelo ena ya matsatsi a 30 e tla fanwa ditsing tsa mafura tsa mmuso, mme e tla ba monyetla o fuwang beng ba dipalangwang tsa baeti e le ho imolla malapa a kotsing. Ditheko tsa mafura di sa tswa nyoloha moo litara ka nngwe ya petrole e rekwang ka maluti a ka ba 17.50 disente ka lebaka la ho nyoloha ha ditheko mebarakeng ya matjhaba. Le ha mmuso o tsitlalla hore sena ke ho kgahlametsa baahi, baetapele ba bohanyetsi ba re empa e le morita o ke fela wa ho leka ho reka dikgetho. Tekong ya ho tsitsisa ditheko tsa mafura pakeng sa nako e telele, mmuso wa Nigeria o rera ho buisana le barekisi le bahlokisi ba mafura ka ho theola theko ena e hodimo. Ditheko tsena tse hodimo tsa mafura ke taba e ka sehloohong Nigeria nakong ena eo mopresidente Bola Tinubu a itukisetsang ho kgethwa hape dikgethong tsa ka Pherekgong. China e neelane ka tjhelete e ka bang didolara tse dimilione di 2 ho Kenya ho matlafatsa boitukiso ba yona kgahlanong le sewa sa Ebola le mehato ya ho fana ka dithuso bakeng sa komello. Tumellano ena e tekenetswe motsemoholo Nairobi ke lenqosa la China Kenya Guo Haiyan le bahlanka ba lekala la ditjhelete Kenya. Tlaleho e re milione e nngwe ya didolara e tla thusa ho tshehetsa meaho le disebediswa ho ntlafatsa thibelo ya Ebola ditrekeng tse kotsing e kgolo ka mora hore Kenya e tlalehe lefu la le netefaditsweng la Ebola bekeng e fetileng la moahi ya neng a sa tswa kgutla Democratic Republic of Congo. Ho tloha ka nako eo, Mopresidente William Ruto o ile a laela hore ho matlafatswe tlhatlhobo ya baeti madibohong ohle a naha. Milione ya bobedi yona e tla sebedisetswa maemo a tshohanyetso nakong ena eo Kenya e tobaneng le komello le dipula tsa dikgohola ka lebaka la El Nino. Re phethela ka tsa bolipi. Ho ka lebellwa hore le kwaele ka ho kgetha dibaka bosiu ho be mahareng ho isa ho phola, moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa o be mahareng ho hlaha le boya bophirima. Ho na le monyetla wa pula e ijadileng e ka kgemang le diaduma. Ho sane teng ho ka lebellwa hore le kwaele ka ho kgetha dibaka ho futhumale, empa ho be mahareng dibakeng tse ding ka maluting. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe le mahareng ho hlaha le boya bophirima. Ho na le monyetla o fokolang wa pula mona le mane. Lemane e ka kgemang le diaduma ka dinako tse ding. Ditaba di felela mona le ka mamela tse ding hape ka Sesotho sane hoseng metsotsong e 30 ka mora hora ya botshelela.

0: Kgotso a bele wena. Kgotso.
1: Kgotso a bele wena tshepetse.
0: Ndate.
1: O ba ne hona ke le hlogono.
0: Yes nda.
1: O ba ne hona ke le hlogono lo.
0: Ka ba ka la Kriste.
1: E ta ba kie.
0: Le nei ne le hlogono.
1: How fuwe thumo.
0: Yes.
1: Muri mo na ile a ufa.
0: Yes.
1: Taelo.
0: Ya.
1: E mona di dzandwa tsepa ga sa tsilele. A tsama ya ka thumo.
0: Yes nda.
1: Ne motho tsumo na ona. O. E tsanda ne re le go nna ba pitla gona.
0: Ya.
1: E ke na go yeo. Modimo a phile thumo.
0: E tsantsohle le sangongore le sadikadiki.
1: Batata.
0: Yes.
1: Ka no go nnata. Ba o nye fole. Batata. Ka me kwa ye nnata. Ya di tsobo. Empa tseba go modimo a o a phela.
0: Amen.
1: Ke le motho se ngwana o na ntate. Ke ya ma mona re re. How did he let taelo yo go tswa ile ga o pa yona? Ke tsho tsa le di ga tsa fitla ga mesitsa. O tete wa se tsinyeya. Tumelo ya gao.
0: Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Ke le bona tate swa. Ke le bona tate. Ke le bona tate. Ya. Ha o dutse tumelong. O sebeletsa modimo. Ka tumelo e matla. Timo tla o tlatsa. Ka matla hai. Timo tla o famang. Matla hai tlaba yena matla le tshepo yetile ka ho sa feleng ka le bakala o motshepa lo yetsa ka mo di parlo tsa hai di leng ka teng bane ke modimo ya tshepehang ke modimo ya tshepehang ka dinako tsohle wa itlotlisa ka dinako tsohle o tsebatsa boteng ba hae

bua ditaba tsena o re le dutse ntweng yeo le e boneng ho nna yeo le jwale le sa e utlwa gobane yo nna ngwaneso ya ratehang re ka ra selemo sa 2026 mme ke selemo se hlalosang ho tshela ha bana ba Israel go tshela ha o bonolo ngwaneso ya ratehang ka nna ba lewatle le santsane le kwaleile ka pela hao tsalo se ka o feta go santsane o na le bothata bo o setisang o feta ka pela hao mo mameng fela o tlameha gore o fete ka lebaka la nako gore o feta jwang boemo bo o keneng ka rabona.

hobane modimo ke ona o sebetsang ka ho rata le ka ho loka ka boithatelo bao etsang tsohle le sa ngongorehe le sa dikadiki ha le sebeletsa modimo. Le tlameha le itele ha le bapela modimo. Tlameha utlwa le boteng ba modimo pela hae. Matla modimo a tlameha hore a utlwahale. Hloka motho ya sebeletsang modimo a hlobola boyena a itebale ho tle fela bosebeletsi pela Jehova modimo. Manana, manana mele pelo.

momamedi ya ratehang hatumelo e sale kwe haina upetega tumelo ye le kwang e ka khona e hlaise mamelo tumelo ye le kwang o tshepa le o sa dumeleng. Le ha maemo a hana, o ntso dutse ka tshepo. Le ha ntwa e ka o futuela, o ntso dutse ka tshepo. Matla ha o ha fele, pela Jehova mudi bana o dutse ka tshepo o tiiswa ke ena ka matla le boholo ba hae ke ena ya tsebahatsang le rekola hae.

0: na le maemo ao kana ko enwe o ka utlwanye ka o hloka Jesu o tsweka o suthile pela hao kante ha sutha ompa o le ntweng yo a kileng a ba go yo ha o kopana le ntwa e ke mo matla hai a tla tsebagala teng kgotsa e betleng kgotsa mme
1: gobane ka baka la Kreste
0: ya
1: eleke lesonolo e se fela la go dumela go yena
0: e se la go dumela
1: ka lebaka la gane a ba se kopola temana ntate Masasi e reng botlhe ba ntsetse morago ba tla tsamaya mo ke tsamaileng
0: ee
1: ba thuse go nna ntate bokutsi Masasi gore ga fela ke setse Kreste morago ke sefo ditekesa ntlogela empa go na le nako
0: Amen. Thank you, man.

mahetleng a ka. Ke tla itjarela sona sefapano mo mahetleng a ka. Mo mahetleng a ka. Re ke shebe nngwe. Ntse ke utlwa gore na e ne ya kae. Ke shebe nngwe morati motle. Se ke kene ka ra lengolo le leholo, re ke etse tjena fela. Ke kene ka hare ho lengolo le leholo. Momamedi e motle. Re ke etse tjena fela ke bapale pina ena. Ka yona ke kene ka gare o taba tsenang.

bala dastamente nyakhale buka kya genese khaolo ya mashume a mahlano temana re tloe bala ya mashume a mabedi yona e bale a tsena mo mamedi lona le narbe le go potsong ketsa hampe kanthe modimo o rerile molemo gore o etse se hlaileng ka jeno lena o pholosa tshaba se sengata ke a ipheta lona le nabe le gopotse o nketsa hampe kanthe modimo o rerile molemo gore o etse se hlaileng ka jeno lena go pholosa setšhaba se sengata. Momamedi ya rategang, kgetadimana le Josefa, yeo nalane kapa histori ya hae, tabeng tsa bongwana ba hae, go latela neo ya Modimo e ne dutse go yena. Josefa ka letsatsi le leng mo mamedi ya rategang e ne le motho wa dipono ja le kutlwisiso go bana babo. E ne le siko neo nyena hae. Historing ya hae ntatae. O mo roma go bana babo. Ha ba mo tadima satla le hole. Ba re bonanga ditoro keo. Ya ba mo hopolo mo be wa kena go bona. Ha mo polomo be o sokene go bona. Ba mo lahlana le mini. Ba nka kuzana ya hai. Ba hlaba phoofolo. Ba isa o ntata bona ka tshetso. Gore Josefa e tlebe o harutswe ke dibatang. Jalele motadima boyemong. Bao modima sa mo hlomphile. Na yenye kgepeta. Kao morao re ba mo rekisetse ba Ishmael. Mo Josefa ene se le moeletsi. Moeletsi wa Faro. Le bothong la Faro. Josefa o na le ka pele. Motho ya batlana e kgolo ya wela lefatsheng la gabo. Jale ba ye kgepeta. Ba ne ba sa tsebe gore Josefa o fue maatla le bolaodi e kgepeta. Ba ne ba sa tsebe. Josefa itse a ba hlaha. A ba tseba. Gore ke bana babo. Wa kgutla le ketso. Yeo ba ileng ba mo etsa yona. Le nabe le hopotsong ketsa hampe. A ntse Modimo o rerile. Molebo ka nna. Ngwaneso ya rategang. Wena ya kara mahlomola. Wena ya kara diketseletso. Wena ya etsuang hampe. A ntse a etsa hantle.
o etsa hantle. Maputso wa hao o tla ba teng. Le wena jolo ka Josefa. E ka nna ba ngwaneso o phela ka raboemo bo sa kgotsofatse. Lona re nabe le hopotsong ke tsa hampe. Kanthe Modimo o rerile. Rerile ho itsebahatsa. O rerile ho iponatsa. O rerile ho itlotlisa ka nna. Ke a kopana le bana ba. Ke re batla le masomola. Ka ha e ne e le nako ya Josefa. Ya o tumisa matlana botshepehi ba Modimo. Gobane re ka ra e kgepeta. Josefa o na tseba Modimo. O na tseba matla a Modimo. O na tseba letsoho la Modimo. O na tseba ka moo Modimo e leng yena ka teng. Le mesebetsi a kileng a etsa. Bane ke Modimo o tshepahalang. O teng ka mehla go ba mo tshepileng bone se a ratehang ga Modimo a na le morero ka wena laba ka o di a ka ramamina o tla tsontso le jalo ga Modimo a na le morero ka wena ba o di a ka ra iketseletso o tla tsontso le jalo. Come on, Dimana, and we're rock away now. Lavaco, you're turning to the shoko. Sevana in a cramo puzzo. Samu puzzo at the Menanguena. Come on, ever you get to the Saturning. Come on, ever Sevetum, you get to the Saturning. Come on, a camo Sevetan Catin. Then I made a hope to get a humpy. Ante Modimo o rerile molemo o fetisang dintho tsohle o rerile molemo ba re o sa kampa banna le bophelong bona bona mme ke tla hlola ka mehla ka tlung ya Jehova ke a rerileng. A tseba hatsa o re lo ha e mo mami e ka khona re fete ka ra mami ka khona re fete le ka ra ri khotlo o re lo ndi mo ko tsebe o petela ke tello ti mo mo re lo ndi mo o re li lang ka we. Ke tsebe o bona gano. Ba re ba sa tsebe Modimo. Ka re ba ka la morero Modimo. Ba tle ba tsebe Modimo ka ho. Ba re ba sa tsebe matla a gae. Ba tle ba tsebe matla a gae. Ba re jwale morero Modimo. O ipeta mefokolong. Mefokolong ya batho. Ba re morero Modimo. We got this all suffering. But I'm the wrong team. Can I say, G? Let's get in the fail. But I'm the wrong team. What is your other hand? Can I come in as a fail? Are we some batsy? Can I be on a say, G? Let's fit on the money. Parla ka letsatsi ka wa ya na tsiba ya bua ya tshepeha ha se ikotlisa a ikotlisa ka we khona le mo ofisi sante le fifi o ja sefa le le se le fitire a pare tso ke khanya
kotliso ya modimo le nabele go potsong ka tsampe ante modimo na le morero ora rile go ikotliso ora rile go ipetsa ora rile go sebetsa ka mahlahai ora rile sebatsa lentswe lentswe la hai ka ya motshepileng.

nna le nabe le go potse go nketsa hampe ka nthe modimo o reile molemo go reetse se hlaileng ka jeno gore tlala e beteng lefatsheng leo le phelang go lona se hlaileng ka jeno bane Josefa o na dula mahlong a bore o na dula mo mosebetsi yotlhe ya borena e dutseng teng wane se a rategang tseba modimo o itlotlisa ga o ketsa o feta ntwa tseba modimo o itlotlisa ga o ketsa o feta ka ra mahlomola ga tseba modimo o itlotlisa ba le ntwa o se e tlotseng morelo wa modimo wa tsebagala lokela o tsebagala ka wena wane se a rategang go jana le tleba baetsi ba ithuta o etsa gantle ka phela o etsa gantle ka batla mesebetsi e metle pela sefatlhao sa modimo dintso tsotlhe ne re ka di ekeletsa gane se a rategang wa rona modimo o na le maatla a o itlotlisa wa rona modimo o na le maatla a o sebetsa ka ra rona ga morero wa modimo o se o phethagala go Josefa morero wa modimo o se o phethagala bana ba ba ba o bona ba re Benjamini ke e mongwe wa batho ba kileng ba kena ba re tšhege semolai ka mpa ra mo rekisa ka mo rekisetsa ba Ishmael bane se a rategang le mena le o leng wa kena go lona ga re morero wa modimo o phethala ke ke wa tlhotse o kena go lona ga morero wa modimo o phethala ke mo o tla o bea kganyeng ga morero wa modimo o phethala tla tseba o itlotlisa o itlotlisa ka maatla a gae tla tseba o itlotlisa ka leleko la gae tla tseba o itlotlisa ka megao yelo ya gae tla tseba o itlotlisa ka kganya ye e kekeng ya fela le ka mohlaolemo ke ka fela ka matla a modimo a tsebagala go wena mo mamete a rategang jale Jehofa ya na le megopolo ye metle sebakeng sebakeng sa gago ya na le merero e metle sebakeng sa gago ke ena ya tla tseba go sebetsa ka wena ke ena ya tla tseba phetha dintho tsotlhe ke ena ya tla tseba go itlotlisa ka matla a gae godima gago ke ena ya tla tseba go sebetsa ka wena ke ena ya tla tseba godisa pelo ya gago ke dintho tsotlhe di etswa ke wena ka lebaka la botshepei le maatla a gae ka lebaka la bonolo ba kganya ya modimo ke ena ya tla tseba letsoho le maatla le tlabe le go tshwere ngwane se a rategang se tlhole o ratelega o sheba dimana le lega tsa gago gampe
kadi mama emo. Aule fatsi. Le kile lo ya tsona. Ha ja ho feno. A seo fitisitse. O tlo itlotlisa ka wena. O tlo sebetsa ka wena. Bane monono le kganya. Dile tsona hai.

mamedi ya ratehang mane somreni jo fahare ri semole mo ka wena o tla itlotlisa ka wena ha jo fa sa re ri ne semole mo ka wena ka tseba tsa matlaudi mahang ha jo fa sa re ri mo le mo ka wena po ko le tshoriso ke tla dula le tsong la hae ba ne matla le bonatla ke le tsong la hae ha sa o fetola senatla a o etsa mohale a o apesa ka matla o tla ema o tile pela hae Josefa a kopana le bona ka kataba tsa leeto di ya kgutla o ye fela ka ra tsona o tadima dintle tsa Modimo o tadima Modimo o sakang wa motlwena o tadima mogau wa Modimo o e leng kwetsa o ileng wa tsamaya le ena wa ba ke na e kgepeta ke tsona tsa ditadimang ga tadimana le bona ke tsona tsa ditadimang ga ba tadimi le tlama ke tsona tsa ditadimang ba le nako ya go na salo yona na sa ile a tshediswa pelo ya gae e ba matlafatswa a ba newa maatla a o re a seka tlhola a fokola ba neng ke ba tsena tsa nalane di mo etsaletse bonyaneng ba gae ngwaneso ya rategang ga ke tsebe na o kopana leng ka gare go leeto la gago fela ga morero wa Modimo o le teng a na le morero a rerile o molemo ka wena a ke ka o tlwe a ke ka o sia boinotse a ke ka o lahla a ke ka o furalla ka dula le teng ka metlha o tla tseba tsa matlha matlha le botshepei ba gae dintho tsotlhe di tla bonagala ka botšhwa dintho tsotlhe ka di etsa ka matla a gae ngwaneso ya rategang ke bua le a kileng a otlwa ke difefo ya kileng a nyatswa a ba a furalelwa ke batho ga morero wa Modimo o se o phethala godima gae matla a ba teng o yena tshepo e ba teng o yena dintho tsotlhe ga Modimo a di etsa tse ntšha o di etsa tse ntšha ngwaneso ya rategang tse ntšha di ka o fihlela bophelong bo bo tsamaileng tse ntšha di tla fihla leetong le o fetileng go lona ke kwa hlotse o gopola kgotlho ye o kileng wa feta go yona ya o tlhokisa tshepo ngwaneso ya rategang ka lebaka la morero wa Modimo ga Modimo a sa entse morero morero le matla a gae ga Modimo a sa na le morero morero le matla a gae ka lebaka la morero wa gae ka lebaka la matla a gae dintho tsotlhe di tla tlala go wena dintho tsotlhe ke tla etsaga dintho tsotlhe ka di etsa tse ntšha ngwaneso ya rategang ka godisa pelo ye tepeletseng ka o neya maatla maatla a phunyeletso ka o neya lesedi le kekeng la fela le ka mohlaolemong ngwane
se ya rategang ha tshepiso ya Modimo e se o fihletse dintho tsohle di tla etsala ka botjha ke ke wa hlotse o bona mahlomola o kileng wa bona ke ke wa hlotse o bona tsietsi ke o kileng wa e bona. Jalo ka mbina sefino, ke mona mphumane tseleng ya tahlego tsa lefatshe, ke ntaile ke fedile kutlo, ke matshela boreledi, ke ntshintsa selomo, ke a phakisa ka ona mogau ona, a ntlhibile gape. Antshara ka phelo bona se ya rategang ke ga morelo wa Modimo a rerile molemo molemo ka wena a ke ke a tseba gore Modimo a o tlwele molemo o so phethagale a ke ke a tseba Modimo go latlha molemo o so phethagale a ke ke a tseba Modimo go furalla molemo o so phethagale a ke ke a tseba Modimo go nyahlatsa molemo o so phethagale ka gona molemo o be teng mo mamedi e re ga molemo o so o le teng wa Modimo o bo utlwale se fela le motsebe ke Modimo ke mmupi wa dintho tsohle matšhaba marena bafo pela gae e ka lerwele wa laya wa kgalema wa phedisa wa timetsa o se ka moo o ka mo fetolang bona se ya rategang ke tlotliso ya Modimo. Momamedi, Modimo o tlo sebetsa ka wena, Modimo o tlo itlotlisa ka wena, Modimo o tlo etsa motho ya sa tshwaneng pele, Modimo o tlo etsa motho ya matla moyeng, Modimo o tlo etsa motho ya tletseng ka tshepo, Modimo o tlo etsa motho ya kekeng a furalla selekane sa ona. Modimo o tlo etsa motho ya tshepileng Jehova. Modimo o tlo etsa motho ke a dulang ka tshepo kgaratshio tsa mefuta. Modimo o tlo etsa motho ya kekeng a nyahlatsa a lahla tumelo. Modimo o tlo etsa motho ke tseba le hatata le o fitileng ho lona le o tsamaileng ho lona jalo ka Josefa fela ketellong ya dintho tsohle ga Josefa a bona bana babo e ne se le motho ya rategang pela batho le Modimo e ne se le motho ya nang le makgabane a matlepela Jehova ka lebaka lena Josefa ga batadima moya wa boiphetetso o kileng wa kokobela ya baboi ba siko go tlala moya moya wa peelano go tlala moya moya wa bongwe a ke tsebe mo mamedi na ba o entse gampe o le o kae fela Modimo o na le morero ka wena. Ere ko dumela pele ke tlo dumela ere ko lokisetse.

le mo di mo tsa tsa jwang go sena ntho ya tsa letsing kena mo mamedi na go ke ha kena wa ne somreni mo le mo di mo tsa tsa jwang go se ka ba le ntho go kopana le yo mo le mo di mo tsa tsa jwang go se ka ba le mo fitileng teng mo le mo di mo ka tsa jwang mo di ma sa ka sebetsa ka wena mo le mo di mo ka tsa jwang Mulema mtima ho sa go bana nna mo fitile nte ba be ba hlole go rena e ka ba o fitile jwa e ka ba o tsamaile jwa e ka ba o kene jwa kara maemo ei kana mama mi kana ke bulela wena

o re morero wa modimo o tlo tseba hale ka lona mo mamedi ya ratehang ngwaneso moreneng Jehova ka ha ke modimo wa ka dinako tsohle ke modimo wa ka mehla o etsa dintho ka moo wa ratang lenabe le hopotse o nketsa hampe anthe modimo yena bobeng boo o na le morero o na le morero morero wa hae o tiile morero wa hae o tiile ka ho sa feleng morero wa hae o tiile ka ho sa feleng

Hey! Ah, kalebo ngwana mme, kalebo. Heba tu. Kalebo. Kalebo.

0: kgotso. Hi beteng. Kgotso.
1: Kgotso ntate Bishop.
0: Kgotso mme.
1: Ka ga le nna nge ke kene.
0: Ya mme.
1: Ka ga ke le utlwile lentswe.
0: Au.
1: La ntate Modimo.
0: Yes mme.
1: Ka o genese. Le bua ka mahlankana Josepha.
0: Jesus.
1: Le o ela ga o le tsene ya ba. Bana ba bo ba mo rekisa. Bana ba bo hantle. Go re re sa re le gore le go la hae bana ba bo ba mo rekisetsa ba e gepeta
0: ha
1: a the bana ba bo ga le bana ke mo re go mo beka yena a thenta te modimo yena o re ritetse molemo ka Josepha
0: yes
1: ke ma ntate modimo o ile a ba le Josepha e gepeta o fihleletse tlala e wela na henya ya bo Josepha jalo o tlhaha santse ke le morena na henyo ya be re ba ya

0: tso ha ibe teng
1: lona ni le ho potse ho ntse hanti
0: ndare biso
1: ke motho ya de bishop ya bua le batho ba ba shebile mahlong
0: ya
1: na ko yo ane na fana ka polelo yena
0: ha
1: ha o bana mora o kwana hona le nako yeo Josepha a ileng a tloa pela bana ba bo a wollane mo lebaka jo o nka gopola dinako tseo bana ba bo ba neng ba mo utlwisa bohloko
0: Jesus
1: go na le nako yeo ba neng ba mo latlhetse ka ga sediba ka ga le mena
0: ha
1: ya re ga ba Ishmaela ba tla ba atamela e mongwe bana ba boage se ke ba mo bolaa ga rempe re mo rekise
0: ya
1: ke ba ba mo rekisa monna ke buang kana tsatsing le nang tate bishop
0: ke
1: ya rekisitswe magetlo a mabedi
0: bishop
1: ga ke bona hantle o rekisitswe gatlho la pele a rekisiwa ke bana ba bo go ba Ishmaela ka disekele tse masomebedi ke ba wa Afrika wa tsamaya banna bana bana ba lebile kgepetsang tate bishop ga ba fitlha bona le bona ba nka keto ya gore ga le rona ga re mo rekise a ke ba mo fitlha ba mo rekisetsa destiny ya modimo a tla iponagatsa go yona molemo ba modimo o iponagatsa lekgetlong ya bobedi thekisong ya motlhanka ya ditsono
0: jo
1: tsotelee gore na o tsamaile ka ga ditsietsi se kakankeng ba the destiny ga se setlhile tate bosopo ke tlhile o a dula o tsatsaba go tlhaga gobane o kwa lentswe la lebolayang ore gore o tla o etsa go tlhaileng ka tsone lena go porosa setšhaba se se nata le kaolo ya setšhaba se se nata ka o keneng ke lokela go jetsa sepholo nako e nentse lentatlhela ka ga le mena la ditau ka ga le mena lane le ne ntse lentukisa ga le nentse lentshekisa le ne ntse lentukisa ga ke ne ke sea kobo e setswa bopaki gore ke etso kong go ne ntse go lokisa molemo ona ke mo kgona go na le se sela se rumang ka tebisopo se ile sa re betang pelo ba morena le
0: mosianaseba
1: gobane jone o tla tseba go fetola molemo wa lona ke mookamedi ya renang ya tlantse o le ditlhokang ja seja ka letsatsi le leng go romelela morena Samuele go ya motlhotsang tate bisopo bothata bo nnang boleteng letsatsing leno tsogo ja seja o na le seo sebakeng ge ntse re le temaneng ya re lona le na le gopotsa go ntketsa gampe bisopo bana ba bo ja seja bo botiai go latela maatla le mmele ya bona semelo sa bona se ne se ba etsa gore ba utlwisitse gore jone Samuele o tlotlotsa e mongwe wa bone a ke gantletle modimo a se modimo wa dibopeo tse bonagalang ka maso modimo wa dipelo ja seke o lata nageng mo a se nna le gona teng tetebisopane a dilebetse le ntake ya ga sa boletse gore a e bona ke bona Samuele o rena a na ba feletse na go tso eng ya monyenyane kwana meraka ya disetere go tlo ga a beletse ena ntatebisopo molemo wa modimo
0: Bravo.
2: Hey! Wena mbaba, uYehova, ungayikho engenzeka kuwe, ungisomandla wesu.
0: Hey, hey, hey.

0: Tate Machati.
1: Mogalgo.
0: Ke tlala ka matla gore.
1: Ntate.
0: Re tshepisitse matla pahala.
1: Yes.
0: Ana re modimo o ntsha metsi le watati. Ona thata ho di. Bamba ngile mieto.
1: Yes.
0: O ka botla sa phepo.
1: Mai mai.
0: Ya go sa tlhola ba kenyo.
1: Mai mai mai.
0: Yang ba ba itshepe tsene. Ya tshepa hala.
1: Yes, and that.
0: Ya ba re. Tsana le modimo. O sa o tsene. Tsana le modimo. O sa ha ile ke le tho. Ni sa ha ile. Ha le ha ile ke le tho. Tso ho se di bana su ho tsia.
1: Yes.
0: O ne o le thata. Le to le bima. Ya ga bana ha le nyoga. Tsana ke bo phelong. How the motto? Who got Tilagan Mira? Said the Fatti, Lamquan. The Fatti, the Indian Jetimo. You know, I said, and the Luca, Tarachona, who are the Fatti, tell him, tell him that. Tell him, I'm going to get to Natchona,
1: amen.
0: How about Tata? We take him about here, or somebody does a Fatti Saluka.
1: My.
0: Ho bana ho tsitinya re tla ho hlaba. Ha ntse re bua ka thilo. Se re thilo. Ke rena tsela. Ke mba ba tsara tsebi.
1: Maitse.
0: Ba khere se se ke sebi.
1: Ye ya hle.
0: Ha ho fitlela ba khashela ya tsara ba ho ke bua ka ba huti, ke bua ka ba bishopo, ba nda di machati.
1: Hey bot.
0: Ke tla re bua ka sefate sena le dithwara. Eh. Ha ntse o jala o le tse kotulo. How na mosalo ka jala nya ba re tsena swadi. Ho bana o teng tlo ne se swadi. Sa ba tla nna ba tsang. Ho le ha tsara ho tsama dimo. Ntse ne le nya ha ha na parela.
1: Mighty.
0: Ba ba ntate ma tsadi.
1: Ntate wa.
0: Ke la itupile.
1: Eh.
0: Ya ha le ya tla le buima.
1: Au.
0: Ya ha le ya tla ntse le ba tsala ka swa palla. Ya ha o le ntse ka ho hlali ho ho tleng tsa ona empa ho hlong ha o ba le ho atirwa
1: mighty
0: ya ba la ba bona ba tla le mai ma bo se le fatse ka mophaga ke se ke ho di lela ke ha ntse ka tsama tsha o tla tsela ka ho lela pa le neng le nna le ma thata o re ba tsela ba ka la tshepo ya ho di mo a ka tsela ba khudiya
1: amen
0: ho lela jwa bo ho lela jwa bo ile ra tsena ka
1: ah
0: ha ke re jabo ka motho tso re mo ha ke re le re se bitse ke a tsira ho tsa hae ha o le le ka ho khantsa ke di ka tsimela la ntle ta si
1: Jesus
0: ke ka ra tsela mpa ke tlhile ba se ba teng ba fane ka tere ka bona le ba khonne ho tsenya le ntse ba khonne ho ka leto ke ke mo di mo tsara tsantse ga le teng go ka nna ke mo tlo go dira tsa rona le le ho rata ntwa ga ga se re di mo ka nna ke re ntate ba dela ja
1: amen
0: ke se se fotse go ntse
1: amen
0: mo ga re tsa ntse bo ke
1: ya le ba mo gana le go
0: ya le bona ntate
1: ha se go tse ntate yes ya le bona ntate ai ha se go tse ha se go tse Mamedi ke na kwa thapelo ke kana thapelo hona jwani how fitile o fitile Mamedi how fitile o fitile Jumen la mai kutwa o feta mo fitilente. Ke rape. Tate wa rona ya halalelang. Ya mahodimo. O halaleile mo dimo mo go. Ha o ya tsana le wena. Ka halale. O modimo ntate. O modimo mo hora. Di mama ya o khala. Tadi mama mamedi. Bona le ma fitlenti. Jolo ka jo sefa. Tate ya lukile. Ka le tsatsileleng. Itse o tla kokobetsa. Ba o tswela mak. Ba be jolo ka matlakala. Ka sama o tswaga. Tate ya lukileng. Ya na le matlao. E fika na mengwa. Ka kola isre. Tai tumise. Ka mamame. Tate ya monsa. A se sole a tadima. Ba ile mbamo ye tabusho. A se sole a tadima. Makubu. A ile rafeta. Karo. A se sole a tadima. Tie ti. A ile ratamaya. Karo yo. A ta tadime fela. Mata hao. A ta tadime fela. Otemba hao. A ta tadime fela. Poloko ya hao. A ta rene na. Ke mone moroki. Yante fetindibi. Putimo ya rate hao. Hayo ya kangwena. Ya ka etsa misebetsi. Ye ye tswang ke wena. Ayo. Dima ka o dima dinto. O kametsi makubu. O kametsi tsohle. Tate ya rateha. Tsamaye tsetsa mo mamedi. Tsela ya o phela e ntjha. Tsamaye tsetsa mo mamedi. Bophelo bo sa tshwane.

0: ho tswela pele ha hao ho nne ho lebuwe ke batho bohle. O tle o itsebele, o lebele le yona thuto, mme o tiye teng. Hobane ha o etsa jwalo, o tla ipholosa, o pholose le ba utlwang. Terong ya letsatsi la kajeno. Ai, moya theoha. Ho se ke ha, ho e ba le motho ya nyatsang botjha ba hao. Lengolong la Timotia, baratuwa moreneng, kajeno re ithuta mantswe a tswang ho mopostola Paulos. A neng a ngwalla Timotia e santsane le mohlanka e monyanyana dilemong. Le hoja Timotia a na santsane a le monyane, Paulos wa mo kgothatsa hore a se ke a dumella hore batho ba nyatse. Ba nyatse tlhonolofatso eo a neng a na le yone. Ba nyatse motjha ba hae ka lebaka la dilemo. Temana ena e hlokomedisa batho ba batjha hore stay focused. My God. Let no one disturb your dream. Oh, how sick ha e ba le motho ya sitisang toro ya hao. Modimo o sebetsa ka batho ba batjha ntate Matjhatsi. Hodima kgwedi ena yeo re qalang kapo yeo re qadileng kapo re le mahareng a yona. Ke bua le motjha. Motjha ya santsane a le matla. Ho se ke ha ba le motho ya nyatsang botjha ba hao. E re ke o bolelle. Modimo o sebetsa ka dintho tse nyanyana ho etsa dintho tse kgolo. Oh, Thixo. Modimo ha sebetse ka dilemo ntate Matjhatsi. Modimo o sheba pelo. Bible ena e re bontsha hore batjha ba bangata bao Modimo a kileng a sebetsa ka bona ka hare ho Bible ke batho ba ileng ba mamela lentswe lena hore o se ke wa dumella hore ho be le motho ya o nyatsang ka lebaka fela la botjha ba hao. Dafita e ne e le mohlanka ntate Matjhatsi hore a tla hlole Goliathi. Oh my God, batho ba na ba nkutlwe na kereng. Ke re Dafita e ne e le mohlanka ha a tla tlotswa hore e be morena wa Iseraele, mme a hlola Goliathi. Ha hlonolofatso ya ntate Modimo e dutse, ha re shebe dilemo hore na dilemo di kae. Bona Josepha ntate Matjhatsi, o ne a na le only 17 years, leshome fela le metso e supileng. Ha e le mona Modimo a mo senolela hore e be ra ditoro. Josepha o ile a wela ka hara kgohlo a ntse a le monyenyane, empa Modimo a mo phamisa ya ba mookamedi wa egepeta. Nkutlwe momamedi, nkutlwe motjha, ha ke re ho wena Modimo o sebetsa ka dintho tse nyanyana ho etsa dintho tse kgolo. Maria o ne a santsane a le monyanyana ha boela pitso ya hore a tswale mopholosi wa rona e le Jesu Kreste. Le kajeno lena, le ha rona re le batjha re sa itshepe, Modimo o re sebedisa hore re etse mesebetsi e meholo. Tsamaya ngwaneso o lo bua mantswe ana le wena hore ke mohlodi. Tsamaya le wena o lo bua mantswe ana hore ke tla phela ka ho rata ho ratwang ke Kreste. Bible e re tsamaya o lo etsa ditaba tsena hore e tle be bopaki ho badumedi bohle. Ntate Matjhatsi, ba bopaki bo jwang? Bopaki ka metsamao. Motjha, boloka botjha ba hao matsatsing a botjha ba hao. Ho so fihle nako tsa tlokotsi tseo tla re ha o sa kgahliswa ke tsona. Ntate Matjhatsi, o na le batjha ba seng ba lahlile Modimo, empa ba tshwere ba gosi nkutlwa ha ke re wena o na le batsha ba lahlile modimo empa ba gomaretse ba
1: virtual dj
0: le o mogotsi a ka le bulang ha fela modimo ha kwetse ha ona letho le o mogotsi a ka le kwalang ha fela modimo modimo wa bu se ke ke wa dumela hore o lo nyatswa ke batho ka lebaka la hore wena o ya monyenyana dilemong baebele e re ha ebe ka metsamao ha ebe ka tumelo ha ebe ka hlweko ha ebe ka dipolelo tseo re di buang e re ko o jwetse motšha ya tsebang tate modimo o a tseba le gore le ga dintho tsae di soka di kopana empa o tshepile go yena nkutlwa ga ke re go wena se ke ke be wa dumelela gore modimo a tswe ka gare go wena e be go sale ditšhomi kapo go sale metswalle nako ena e senyeile a kofa bakang gobane mmuso wa magodimo o a tumetse jehova ke modisa wa ka nke kebe ka tloka letho gobane o mphumotsa magulong a matala tate matšhatsi go na le moo taba ena e reng o seke wa tlhokomela gore mpho ye karamatso wa ga o e suthe o seke wa lebala mpho e go wena go na le batšha ba bangwe gona jale ba itebetseng tate matšhatsi gore na ba tswa malapeng a jwana go na le batšha ka lebaka la menate ya lefatshe ba itebetseng gore na ba tswa ka gare go malapa o a jwana ke re go wena ga o sa tsebe mo o yang o kekebe wa tseba oh my god o kekebe wa tseba mo o yang teng tseba mo o tswang gore o tlo o fitlhe mo o yang teng modimo o file molemo mpho ntate matšhatsi batho ba bangwe ba file mpho ya go ruta ba bangwe ba file mpho ya go rapela batho ba bangwe ba filwe mpho ya go bina ba bangwe ba filwe ntho mpho ya gore ba etelele dintho pele jwale potso ya ka nna wena o le motšha o sebedisa mpho e feng e o e filweng ke boprofeta bo odimo o tswela pele moyeng tlhokomela taba tseo mme o be go tsona go tlo o tswele pele ga gago go tlo o lemoe ke batho botlhe mamela motšha modimo ga a batle gore letsatsi le letsatsi o phele o ntse o re nna ke a tseba gore jehofa wa ka o a phela empa o sena letsatsi le o yang go yena o kgumama ka mangwele o rapela ke batla gore go wena e ba motšha ya fetogang e ba motšha ya latlhang tsa gale latlha tsa gale gobane tsa gale di fetile jehofa o butse ditsela tse ntšha tsela ya gago e o tlameileng gore o e tsamaye e tsejwa ke jehofa mamela o seke wa nyagama le ga e bo o santsane o le monyenyane dintho tsa gago di sa loke e ba motlala wa bophelo ba gago sebedisa mpho e o modimo wa o fileng yona modimo o re ga ke a o fa moya wa bone o thiko ga ke a o fa moya wa bone motšha ema ga e be o tlameile gore o eme ka lentlo le le leng o lwane ema modimo ga o fa moya wa bone tswela pele tumelong ya gago e tebelele thutong ya gago eo modimo ga o rutileng yona ga batšha ba e na le modimo ntate matšhatsi modimo o ba phamisa gore e be le sedi lefatsheng taba ke ena ya jalang ganyanyana o tla kotula ganyanyana motšha nkutlwe lokisa taba ya gago le jesu nako e santsane dumela ga ke batla gore ke be thata go wena ko o jwetse mantso ya botlhoko lokisa taba ya gago le jesu pheelela o ba gaufinyana le morena tseba gore ntle le morena ga o na letho ga ke nna fela monyako ke nna tsela nnete le bophelo ga ke kwetse ga o na ya ka bulang ga ke butse ga o na ya ka kwalang ke batla gore jehofa a lo kena ka ara bophelo ba gago ka jeno ke batla gore Jehova a lo etsa gore o lo ba le bodumedi botlhe ba gore nna ke na le modisa ke tlabe ke tlhokang ga modisa eno a le teng. Modimo ga tlhonolofatse batšha botlhe ba lefatshe ka bophara a lo ba etsa gantle. Sekekebe wa dumelela gore modimo a tswe ka gara bophelo ba go kene motho wa lefatshe gobane ga o ka tswa modimo tlhonolofatso ya tswa. Ha o ka tswa motho wa lefatshe tlhonolofatso ya tswa ebile motho wa lefatshe gana kabelo godimo wa bophelo ba gago. Ba dumelele ba tswe ga ebe ba o setisa gore morero wa gago le ntate modimo o tle o phethagale. E re ke e kwale ka thapelo modimo ntate modimo mora modimo ya o halalelang ntate ya lokileng tlhonolofatsa batšha bana kgweding ya bona o ba tlatse ka maatla ntate. Re be le kutlwisiso e feleletseng ya gore ntate ya maatla otlhe botšhabo ya fela senatla sa legodimo empa lentswe la gago le tla dula le tuka lentswe la gago e tla dula e le sabole e ntšhotšho e kenang ka gara maphelo a rona ga e gutla e gutle e entse mosebetsi ka keresete ke morena ba tlhonolofatse botlhe batšha botlhe ba lefatshe ka bophara ntate o ba fe maatla gore toro ya bona e sekebe ya felela moyeng ka lebitso la ntate mora le la moya o halalelang ka keresete ke morena ntate re a le bua amen go seke ga e ba le motho ya nyatsang botšha ba gago mora matšhatsi modimo a mpolokela wena ka keresete ke morena
1: ya o dumedisang ke moruti masitsa go tla lefatshe la Gauteng Thembisa ke o dumedisa ka letsogo la moya go bane letsogo la nama le silafetse ntate matšhatsi kgotso ke o dumedisa le mantsi bueng a letsatsi la kajeno ge le boe modimo ha boela re kopantsha hape jwale letsatsi la kajeno ntate matšhatsi ke kopana le sonta se seholo sonta ha sabontate ha ke tsebe na ke bua le ntate o feng ha ke tsebe hore na ke bua le ntate ya jwang empa ka jeno letsatsi la ka jeno ke letsatsi la bontate bontate ke kale ka ntate matšhatsi ke re ke rata hore happy happy happy Father's Day ao bana modimo ko motle modimo ke a tshepalang bontate ba PCFM ba mamedi ketapili yohle dibuhudi tsohle happy happy Father's Day oh modimo re khethile hore re lo ba bontate ba sibile ha re tsamayeng re sekebe ga dumela lefatshe hore le lo fetola sebopeo sa rona ah ntate matšhatsi letsatsi la ka jeno ke rata hore fela ke tlotla ke bulela bontate temana re fumana lengolo la rona ka dipesaleme 103 verse 13 legolo le metsi e meraro oh 103 dipesaleme chapter ke chapter 13 fela le shumele metsi e meraro ha re rapedise modimo ntate modimo mora modimo moya o halalelang sna tlasa le godimo hlonolo fatsa palo ena letsatsi la ka jeno wena Jehova ana le matla konyana rabo sa feeling ibe wena modimo ntate ya kenya mmolaetsa ona ka radikelello tsa rona tsohle tse re tlotla re di bua morena le modimo ha di lo fetola maphelo a bontate ba mametse ntshebeletso ena morena le modimo ha di lo fetola maphelo a batho ba mametse ntate ya matla ohle nane o lenala leto la sefapano morena le modimo ya matla ohle tsamaya wena ntate ya matla ohle yo kena ka radikelello tsa rona modimo tsohle tse bang di dutse ntate ha di re tswele molemo ha di lo suta senatla sa legodimo obane o modimo ya sebeletsang batho ba motshabang o modimo ntate o modimo mora ebile o modimo moya o halalelang ka kreste ke morena amen ntate matšhatsi ke ne se ke boletse lengolo gore re tlo tla re bala dipesaleme 103 verse 13 ke kgaolo e le nngwe fela e re jwalo ka ga ntata motho a hauhela bana ba gae Jehova o hauhela ba motshabang jwalo ka ga ntate a hauhela bana ba gae Jehova le yena o hauhela ba motshabang ke rata go lelekelela taba ena ntate matšhatsi ore ka jano re bua ka lerato la ntate ka moo le tshwanang ka teng le mogauwa ntate modimo ai baebele re bontsha gore tsela yeo ntate wa nnete a ratang bana ba gae ka yona ke setshwantsho sa tsela eo modimo a re ratang ka yona
0: Ntate Matshatsi motho a nnete o na le kenehelo ha o tlua bana ba hae. Ntate wa nnete o na le lerato. Ntate wa nnete o na le tlhokomelo. Ntate wa nnete o na le tsamaiso le tshireletso bakeng sa bana ba hae. Le modimo ho jwalo fela. Jwalo ka ha Kreste le ena a ratile kereke, a ba a inela mora wa bona e leng Jesu Kreste hore a yo tshwara maphelo a rona. Le ntate wa sebele o tlamehile hore a etse ka mokgwa letsela. Ha ke rate o senya nako ntate Matshatsi ka jeno, ke sekebe ka senya motu wa bontate ba thabile ka jeno. Ha ke tlotla ke ba diella majwe ka jeno, empa ke rata hore lerato la ntate ha letswe pelong ya hae yohle. Ke rata mona ntate wa nnete o hauhela bana ba hae. Temane na e qala ka hore jwalo ka ha ntate a hauhela bana ba hae, ho hauhela ntate Matshatsi o bolela hore ho utlwela bana ba hao bohloko, ho ba thusa moo ba fokolang teng, ho ba phahamisa ha ba wa, ho ba tsotella ho feta mahlomola eo ba kenang ka hare ho bona. Ntate wa nnete ha a shebe bana ba hae ha ba lla, ebe ha etse letho ntate Matshatsi wa atamela, wa ba phahamisa, wa ba tshedisa, ha qeta a fihle a ba tshireletse. That is why ka nako tse ding ha re lla ho ntate Modimo ntate Matshatsi re tshediswa ke lentswe lena la hore fela ho tlaloka. Ka nako tse ding o tlamehile o kobe ntate ya bua lentswe fela le reng ho tlaloka. Ka nako tse ding ha o hlokale hore o bue mantswe a mangata, o bua lentswe fela ho tlaloka. Ebe dipelo tse robehileng di a fola. Ntate wa nnete ntate Matshatsi, lefatshe lena re a tseba hore bana ba rona ba re fa dintho tse ngata. Bana ba rona ba na le diphoso ntate Matshatsi, bana ba rona ba na le bofokodi, bana ba rona ntate Matshatsi ba bang ha ba na kutlwelo bohloko. Empa ntate o hauhela bana ba hae ho ntse o le jwalo, ha ba lahle. Le rona re tshwanetse hore re le batho ba nang le kenehelo malapeng a rona ntate Matshatsi, re le bo ntate re tshwanetse ho bontsha lerato, e seng ka lebaka la hobane re susumeletswa ke seemo. Ntate wa nnete lerato la nnete le hlakara pelo ya hae. Ntate Modimo ke yena ya nang le mohau. Modimo ke ntate ya nang le mohau. Temana ena e tswela pele ntate Matshatsi e re Jehova le ena o hauhela ba mo tshabang. Sena se re ruta hore Modimo ha se Modimo ya thata fela, empa ke ntate ya tletseng mohau. Modimo ya kgonang ho bona mefokolo ya rona. Modimo ya bonang bohloko ba rona, ya tseba meokgo ya rona ntate Matshatsi. Modimo ona wa tseba hore na re kena ka hara eng, re tswa ka hara eng, ha re modumelleng hore a lo sebetsa. Jwale ha ke ya ho bo ntate, o ntate ya jwang? Ana o ntate ya fanang ka lerato baneng ba hae? Ana o ntate ya buang mantswe ya jwang ho bana ba hae? Le leng la ba FSL le re ratang basadi ba lona jwalo ka Kreste le ena a ratile kereke. Ebile le re ratang basadi ba lona ha iketa e be re basadi le lona le hlomphe banna ba lona. Ntate Matshatsi ha ona moo Baebele e buang ka hore motho wa ntate o tlamehile hore a ratuwe. E bua ka the respect, hlompho e tswang ho motho wa mme. Ba mo tshabang ke bo mang? Ho tshaba ntate Modimo ntate Matshatsi ha o bolele hore re tshaba sera. Ho bolela ka hore re tshaba ntate Modimo ka hore re a mo hlompha, ka o mo rata, ka o mamela lentswe la hae, ka hore ntate Modimo ha re etsa tjena, re etsa ka mokgwa oo, ka o phela bophelo bo halalelang, ko hlompha ntate Modimo. Ha re batla mohauwa ntate Modimo, re tlamehile hore leketso tsa rona di bontshe hore re batla ntate Modimo. Bo ntate, ha re tloeleng ho bolaya bana ba Masiha. Bo ntate, ha re tloeleng ho bolaya bo mme. Bo ntate, ha re tloeleng ho bolaya memoya ya bana ba rona. Ha re tloeleng ho bolaya lefatshe. Ha ke re utlwele lentswe la ntate Modimo hore ke rona ba tlamehileng hore re be ba tshireletse. Ha re tlamehile ho bolaya. Ha re tsamaye re lo tshaba Modimo bo ntate hore Jehova yenwa eo re mo rapelang letsatsi le tjhabang le le dikelang, eo ba ena ntate ya rona ya re etsang hantle. Potso ya ka ke ena, o ntate ya jwang ka hara lapa la hao? Itukise, ha ibo ntate lo re bana ha o fitla ha ba shebeletse TV ntate machatsi ba paka paka dintho tsa bona ba ya ka morentsa maya o lo sheba hore na o ntate ya hatang ka tsela e jwang bo ntate ha re a tlameile hore re be ditau ka ramalapa re tlameile hore bana ba rona ba llele ho rona ntate machatsi una le bomme ba bambo eno re ha bo ntate ba galemela bomme ba re ba ya sotla tsama o lo ba ntate ya tletseng galemelo ke ke bo wa tloela bohlaswa bo beteng ka re o jarete o ntso le teng o le ntate ke a tseba kae kae bo mme bana lo re ba e senye taba yena impa lengolo le le mo re le nteng kore jwalo ka ha Kriste le yena ratile bana ba hae ntate e tlameile bo motho ya jwalo dumela fela hore modimo eno a sebetse dumela fela hore ntate a sebetse ntate wa lefatshe bo mme le bo ntate o tlameile hore a bona hale ka mesebetsi ya hae ntate ya tshepile modimo ha hlulei bo ntate ke setshwantsho se tsetswang ho ntate modimo a bopa motho ka kgopo e tswang ho ntate e re ha qeta ho bopa motho rona re a lahlea ge le batho ba lefatshe bomme bo ntate re utlwisa batho bohloko jwang ba tswang kgopong ya rona re ba utlwisa jwang bohloko bo ntate re tshwanetse kore re amohele mohau na botswe nka ka botsang yona na o so amoetse mo hauka jeno mohlomong wena o re ke entse dibetseng ata mohlomong o re ke hole le modimo mohlomong o re ke robeile pelo mohlomong o re ke imetswe mohlomong o re ke lahlilwe ke batho empa tema ena ena e re bolella hore ho modimo o hauhela bana ba hae ba ntse ba le jwalo ha o khutlela ho yena o tla o amohela o ntse o le maphempe ha o lla ho yena o tla o tshidisa ha o fokola o tla o famatla modimo ke ntate ya nang le mohau o hauhela batho ba motshabang o tseba bofokodi ba rona wa re rata le ha re sa morapele seemo sa hao ha se ditemaene maemo wa hao o leng ka re wona ka bophelo bo ntate modimo a be a le etse hantle happy Father's Day tsamaya le o ba ntate wa sebele e le gore lefatshe le tla tshabela ho wena ha dira ditla tsamaya le o ba ntate a shebang seramahlo o tsheya ditsietse modimo a le rata bo

morena re pholose re a timela are go bona batho ba tumelo e nyenyane le boi ke nna ya ba o ema a kgalemela leyane lewatle kgutso ye kgolo ya ibateng batho bao ba tsota haholo ba re enwa ke a jwanna ha utlwa ke meyale lewatle boemong bofeng kapa bofeng ba bophelo bao re iphumanang re le ho bona meya e re tukutla makhubu a re fa hodimo a re hoeng haholo re re oho oho oho lebitso lebitso le ratehang lebitso le letle ha le dilwa ke batho lebitso la Jesu.

0: ntate wa rona ka lebaka la lebitso la morena Jesu
1: virtual DJ
0: ntate a dulang a re tadimile le bosio a re robetse motsheare a re feta ka re dikgotlo ya dulang a re baballetse ga ona ya ka lekanywang le wena ka boholo wena na le dientle ya meso leeto ga le ya ba boima re le sehlopha sa Jehova Nisi difefo di ile tsa hlaga tsa re tsukutla empa bogongweng ba rona re ne re sa phetse o bua mantswe a reng goloka gagae go phagame o yentse dintho tse kgolo ntate ke mang ya kang ka wena o tshwanetswe ke thoriso re ya o leboga re ya o leboga gobane re seo re leng sona ka lebaka la mogau wa gago mogau wa gago re eteletse pele ka mehla le matsatsi o re apesitse re ya leboga re a leboga mphatlhalatsane re a leboga wena modimo ya godimo ka lebitso la ntate le la mora le la moya.